0: curial outside the court, saying that VP Sara is a scammer is not evidence. If it were uttered inside the court, it would have amounted to contempt of the impeachment court and would have subjected the lawyer to bar discipline for violation of the CPRA.
1: Actually, katong gi luwatan ni Kapunan, nakita na ko dito nga si Kapunan wag agwanta siya pagka kiniganing left ba? Gawas yun. Ano naman? Nahulog siya prosecutor judge.
2: Pinawa!
1: Ano naman? Nag-declare siya dito nga scam. Nag-declare siya nga
0: gusto ning
1: big tanaw, scam.
0: Gusto ning, ano, kinigi-quote ka ron ni Ma'am TCL, ni Karina, Ma'am Karina TCL, katropang hala na. Siguro, kung doon na may, dapat i, ano, dapat i, disiplina, kining unang abogado, kanabang, careless kayo.
1: Careless kayo. Nagsige pa gani mo din ha o ka na ganing deliberate o unsay tama, unsay mali. Karon, mag-declare na din ka. Iunahan pa din mo si presiding judge.
0: Wala pa gani nyo na-presenta. Wala pa gani nila na-presenta diri karon ang bugat ng mga ebidensya katropang alan tungod kay ang defense. Defense, gini sila. Ang prosecution, ang prosecution sa ila karon ang bula katropang alan pa unsa nila karon matagal ba ang ilang allegations.
1: Wa mangod ni sakay ang defense na papalugwaon sila o ka ng depensa o ka ng ebidensya.
0: Actually wala kay wala kay mga wala kay tingog si Attorney Michael Poa diri karon katropang alan. Sabot na to nga para dili mo init klaro ra magkaay ni pag-abot sa rebuttal unya dito sa cross examination dito na niya tamaan.
1: Wa ko gagwanta diha ang sasay nila ni Kapunan. Ano dili mga mamutubag ug mapagawas sa inyo hang kanang ebidensya nga pamatud-an yung mali ni si Kwan. Di naka-notice si Poa. Siya nga wala man kaming question. I-reserve muna namin yung sa amin. Anong nanugo man muna mo nga may buhaton? Paano na mo kagwanta kaya naghulat mo kung saan mo ang reaksyon?
2: Pinawa!
0: Namin na to'y isa ka Kwan Bitaw Katropang Alan nga napakong Katropang Alan. I remember si Kwan, si Senator Judge Bam Aquino. Doon na sa mga questions katropang Alan relative diha karon sa kuan lagi kinibang confidential fund gihapon. Now para bang gusto niyang patingugon ang defense diha karon sa maong mga allegations. Ingon ang defense sa lawyer na dili man namo trabaho ang pagapriba. It is the prosecution's has the ball to present the evidence para nga matagan og pruweba ang ilang mga allegations.
1: Yan. Depensa gud mi. Ang burden of proof na sila ha. Wala sa moa.
0: Tumbling-tumbling si Bam Aquino katropang Alan.
1: Says Bam ang good no kay yeah, leading sa question kada kaning tabangan hinon niya og kanang ang isa maduot. Dili to palutaw tong kamaturan kun dili ang pagduot sa uban nga dili nila giingon og kanang gipaboran. Anyway, mga katropa, no, mag-break muna tayo. May punta diyan kay Jaguar Drucker. Wala man in town na credibility ko na matupas si Impact. Grabe po nang bold yun ha.
0: Si abin yung magkatupang Alan ICC ni si Attorney Claire Castro daw. Ingon si Senator Amy Marcos.
1: ICC? Ang sa meaning siya ng ICC?
0: Impact Claire Castro.
1: Grabe no, may tama yun ay. Joseph Lumarta, good morning mga katropa. Magkape una tayo mga katropa, mag-break na tayo kay The Secret of Health na mga katropa. Alas 8:04 na sa tuwang oras karon mga oras ha. Then oras na para magkapita sa tuwang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. It fights fatigue and boosts natural energy. Enhances focus and mental clarity and also supports daily wellness for busy lifestyles mga katropa. Stay sharp, stay glowing all in one cup mga katropa sa tuwang Santon Gold Coffee Mix sa tuwang oras. Alas 8:05.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Night 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. Ang DX3 Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
5: Pusay! Sabig mga himantayon, katropang jubit, ha? Gana. Dali na kanhidre day, kay kainom mo na may kape day. Tinga mo ang kape dire nga. Ah, murag na buhi-buhi na pud ko og kanaganing life ani karon mga katropa kay biyahe man gud walay tulganay. Kung matulog ka, murag ang imong nauna man naginot ka ba? Kung matulog ko, ako na lang ning ihinahina ana kani. Hinahina na ko ni di layo-layo ni mga abdan. Delikado rin na katropa ang bricks, dapat yun mag-nap ka.
6: Mag-nap yun doy kay naray experience na to ana katropa nga lang. I don't know if naka-experience ba pud ka na nga nagbuka imong mata pero tulog ng utok ni mo ba?
5: Ay, oo. Oh, diyan sa bangkiruhan eh. Kana kong gumbulan tong lubot sa babae ba? Siyang babaeng driver. Babaeng driver ha. Lubot sa babae naman. Na-shortcut may noon. Scott says sa babaeng nag-drive. Oo. Ang diyan sa bangkiruhan diyan sa Iniroso Bridge 2. Layo pa. Nakita na nako nga naay na nilhig. Akong nauna, naristos akong nauna nga ayang sinilhigan ba? Taas kayo siya. Kanang tukod.
6: Kanang nai-stick.
5: Nai-stick ba? Kada silig niya, gitanaw na ko nga maigo dyo ka katropang bricks kung muagi ka sa dool siya hag pidpid. Kaya ana man, piminti man, malambayan ko sa likod ba? Naristo sa kong mind nga, muli kayo ko gamay diri, unya dahos. So tinood man nga, pag lahos na, kay nag-traffic man, so nag-aginod na, ni-aginod ko. Ako dyo siyang gilikayan. Eh, hinahuna na nandito na ako din. Nagpiyong naman dahi ko. Nalikayan yung tuna ko siya, pero nihunong naman dahi sa unahan. Motong na dumbulan yung nagtong lubot sa kotse sa babae. Inair po yun. Ang ako ah, kanang sa ganda na ako.
6: Anong importante diyan nga mag-nap yun. Oh. Power nap.
5: Limang good po yun mag-nap ko sa tulay. Muna, mag-inom tagkapi mga katropa nga pampagising. Premium D3 ni katropang Bricks. Katong paborito ni mo. Kay nasa vitamin D3. Umot kayo?
6: Paborito na ko na kanang premium D3 premium D3 coffee mix mga
5: ang nagtimpla ni si atong amigo nga Indian National. Ang amigo ni sige mag-bisita diri. Anyway mga tropa nag-ingon diri si ko no. Leia Lynn Buhots. Huh? Morning mga sir, tinuod ka kapoy na bitaw sila lang taon nga gabalik-balik ra. Pero dito na ako nakatawa sa pangutana ni Risa Ontivero sa witness bahin kay Mary Grace Piatos kay unsa wa daw sakit ni Mary Grace. Ha? Grabe po ni si Risa Ontivero. So, umaga ni kakita na si Womil kang Mary Grace mangutana kung si sakit. Hindi daw makasipot.
6: Okay, napalitan og tambal.
5: Napalitan magtambal kay
6: wala naman tog tambal.
5: Asa man yung tambalan eh para kay Mary Grace o gipalit ni Mary Grace para dito sa mga naarito sa bukid, mga IP. Kanang nonsense ganing mga pangutan ng katropang Bricks. Mag side bit yung kanaganing comment ba? Side comment manguna. O niya, karon may yung kaog. Kanang wala na kayo mapuga.
6: Uy, para man dito sa mga kuwan day. Para man dito sa mga kapatid.
5: Sa ato man din mga kaigsunan dito sa bukid nga wala yun ni sila yung mga tambal. Kani, o ginom na ako ni. Kaya wala, mahuman ako ani. Kanya ka naman katropa. Tapos na yung basahan katropang Bricks ha. Kay para wala mahay niya itong mga nag-text diri. Okay, Raksa Madela Piña, yes, may munta niyo mataga Davao de Oro. And Tia Alcaraz, may munta, katropang Bricks Andalan, Amping sa Kanunay. Elizabeth, Gloria, good morning, katropang Alan, og Bricks, listening Green Meadows ni, oh.
6: Green Meadows. Good morning, mga taga Green Meadows.
5: God bless.
6: Mintal.
5: Green Meadows, Mintal. Di ba ang Green
6: Meadows? Tumbog District.
5: Tama deh, Green Meadows. Ang kanay niyo, Adia, dapita sa Bago Playon, sige na. Golf View. Mintal ni, Green Meadows ni. Kani, at bang rin sa mo ang mall diha nga, perting daghanag mga baligya. Ya sa
6: may nakidaghan pagbaligya ang naintawi mall karon nga uban nga murag kasigaraduhon na mingaw na
5: daghag gabaligya ba gabaligya
6: gabaligya pero daghag gabaligya pero way gibaligya
5: way
6: gibaligya.
5: Anyway, Raksama de la Peña, yes, Tia Alcaraz may ang abuntagi mo diyan. Karon mga katropa, no, kaya itong oras alas 8:19 naman. Loo po rin tawa ni kay todo dipinsa in tawa na to ang DepEd ani karon katropang BRICS. Kadumdum mo ito mga katropa nga pagtugpa sa aeroplano chopper ni PBBM diri sa Riverside to sa Kalinan nindo to ba na diya katropang
6: BRICS lagi sa dito sa katong kuan lagi katong pabahay lagi katong sa bill ba to sa
5: ito nga narabatay gireserve diya para sa media unta kay amo nang gi
6: na ba to imuha dito.
5: Wala namang mga mika. Dayon, hindi na ako pwede kaya akong pag-ibig na gamit na. Si Mrs. Sunta ang pwede na. Ngayon, unit niya ang ato mga katropa dre, si Jovich Espanyol.
6: Naa dito?
5: Naa. Og na po niya si Kapludi. Oo. Kaya nagtumot si Kapludi nga
6: dire-regin
5: siya. Dire-regin siya. So, nakakuha sila unit niya. Approve na sa pag-ibig. Actually,
6: pero dire magito mo pa uli magito si Kaplodi dire.
5: Amo uli to pag gapo nang itlog ato kasi gilag advertise.
6: Wala kung mudako na ang puntil ba sa iyang kwarta.
5: Ah, puntil.
6: Kay nagsige naman to kwarta pang pangsikpaw og kwarta ka tropang alang
5: kay. Grabe,
6: grabe naman mga vlogs niya.
5: Si asa na padulong mga tropa. Nato yung mga product na ilang ginapromote na.
6: Nakapalit na siya og kuan kanang build your own.
5: Oh, kana.
6: Okay ra gyapon ani. Build your development. di ba?
5: So, build your development. Build development na iya. Anyway, mga katropa, kining syempre ang uban manggod na hati manggod katropang BRICS. Ang mga bata ato untatog natoy video no.
6: Natoy video na dungog madungog na koto nga ana tong na koy nadungog dito nga sound katropang ala na. Maintag mabuto na.
5: Mamatay paunta ka anak gani. Mentag mahulog anak. Do na nungulo
6: na. Karon, matingala ko katropang ala no kung unsay nganong unani ka daw harsh no ang reaction sa DepEd. Nga mura ba gipakasala niya karon ang usa ka tawo nga nag-express ilang opinion. Nang punto diri karon katropang Alan, wala na ba di katungod ang usa ka bata or batan-on nga mo express sa iyang opinion katropang Alan.
5: Oh gani. Namata sa ngano ba, ngano ba ang expression?
6: Ang kinibang ahensya sama sa Department of Education asa ba sila mo pabor? Nanalipod ba sila ngadto kang President Bongbong Marcos o angay nga panalipdan nila ang mga bata katropang Alan? Kuan na nila eh. Kuan na nila katropang Alan ilahaning underwatch nila ning mga bata.
5: Ang napansin mag-una ko karon na sa very onion skin kining present administration. Okay, gamay lang gani nga maghinaway sa ilaha, ilahang balikan, ilahang patulan.
6: Ang mayong himuon karon sa palasyo sa presidente katropang Alan, maghimo siyang matarong para di siya sawayon. Di ba?
5: Pero sa tingkas bahay na...
6: Siguro, nakamatno na mga bata karong katropang Alan nga di ay hiwi o sayop
5: na inimuan
6: ang presidente inong dan nga nasaway na hinoon sa mga bata.
5: Oo. Sa ato sa nagpansinaba mga tropa, wata nag-ingon o kanang wala na lang yung gihimo si PBBM. O sa nakamaayong lugar nga kanang iyahang gisaad sa ato sa nagpansinaba nga maka-generate na ganing gatosan ka mga gani, libo pa ha. 3,000 plus ata na ang mga residente diha kumahuman na. So
6: dili ay ani man ni katropang Alan do naman po reaction ani God
5: kay high rise building man.
6: Kining nga building diha katropang Alan. Natukod na siya o na plano ni siya during daw sa administration ni presidenta former president Rodrigo Duterte
5: kan sa Riverside.
6: Unya napabarog na lang ni siya karon sa administrasyon ni
5: kay nana diha nabutang ang kanang budget gyud mismo.
6: Kibalos Lindon ana kay ila under man sila tisod sana disod o tisod. Or natisod na karon.
5: Natisod. Pero kung ina na manggaling, pasalamat lang japon ta ka BBM. Kay yamang gipadayon.
6: Gipadayon ni gi pundohan niya kay programa man gani karon kuan na ba ito ang kuan na to doon na ay recommendation for funding.
5: Oo.
6: So dapat pandingan gyud niya, otherwise musuko ang mga tao sa iya.
5: Oo, kaya naman nagisugdan na. Sa kanang aside ako wala ko ikasulti ana kay makatabang man na. Unya sa katong mga bata nga nagasinggit.
6: Dili karon sa mga bata katropang Alan.
5: Dili dapat siguro po tulisukon, mangutana siguro.
6: Kay mga bata manggod no. Kumuingon ta karon may naa bay rights ang mga bata. Do na bay Philippine law.
5: Naa bay bawal bastos law karon.
6: Nga nagrespeto sa katungod sa mga bata.
5: Uh-huh.
6: Oh, kana bang legal rights sa mga bata sa Pilipinas katropang Alan? Now, mayon ato nga may mga katungod ang mga kabataan. Oh, isa-isa na to ha. Katungod sa papahayag sa ilang opinyon. Ang mga bata dunay katungod nga mapaminawan ug makapamahayag sa ilang mga views sa mga butang nga nakaapekto ngadto kanila. Oh, nga angay nga tubagon sumala sa ilang edad ug maturity katropang Alan. Nga timbangon ni nila, timbangon kini sa gobyerno. Now, ang mga bata sama ra po na sa mga edaran nga naibaba, naidalunggan, naiutok nga kebalo nga musabot katropang Alan, although medyo hilaw pa pero nakasabot na.
5: Yan. Oh. Nalaslay kanang nasagap nga idea nga ila. Conviction mo kuno nila katropang Bricks nga nag-express po sila silahang kaugalingon nga nasabtan.
6: Manay usa sa mga hinungdan karon katungod ikaduha katungod sa pag-eduka. No, nga dapat aduna sila katungod sa education. Aduna katungod sa katungod ang mga bata sa edukasyon o pagkat-on sa kinibang respetadong palibot katropang Alan. Protection po gikan sa mga pagpangabuso. Daghan og mga katungod ang mga

0: maulo po ng DepEd kay under man sila, di ba?
1: Dire karon ang pangutana karon katropang ala no kung mayon ta karon nga ang naga ang ibang silutan ang mga bata nga nagtawag sa usa ka tawo og nagapakaulaw sa nagahumiliate no kumbaga sa usa ka tawo nga wa niya madungog kay dito ra man to helicopter.
0: Actually sila rin nakadungog ato eh. Wa to sila gabati ang sakop ni BBM bisa pa makadungog to di puto ka sabot.
1: Saya man to.
0: Kanang mayon ka nga may tag mahulog na eh, kasabot ni si ana.
1: Karon, unsa may bot nilang ipasabot ani nga papasakaan nila og kaso ang mga bata? Wala may kaso, wala may balaod karon katupang alan nga gatukmod sa usa ka tawo nga pasakaan og sumbong asunto ang usa ka bata gumikan kay nang himaraot o nang hinaot nga mahulog ang helicopter nga gisakyan sa pangulo.
0: Murabag ka ng outside na sila ang discretion, no? Punta. Pero,
1: kaya kung ato basihan ka itong pangalan, ang 1987 Philippine Constitution ko, no, sa Article 3, Section 4, ingon niya, nagapanalipod sa freedom of speech o expression. Now, sa ito pa, gigarantiya ang matang individual, dili lang ang mga idaran katropangalan, including mga bata.
0: Yan.
1: O, nga, pwede silang nga ma-express silang opinion.
0: Tanan
1: karon, imodeng imo ding pasakaan og kaso ning ngunani nga mga tao. Now, duha wala man tay nakita diri karon nga balaod nga pwedeng mapasakaan ang bata katropang alan tungod kay gusto niyang matambog ang helicopter nga gisakyan sa pangulo kay nasuko siya sa unsa nga rason, no? Katropang alan nga nasuko ang bata.
0: Makapriso ang panulo.
1: Diri na lang karon ang rules na lang karon o polisiya nga gipatuman sa usa ka eskwelahan nga under sa umbrella sa DepEd.
0: Ako lang pangutana na din na eh. Makapapriso ba ang kanang manunglo ka? Appeal ba na sa cyber libel o di ba ka sa bawal bastos law karon?
1: Sa bullying. Bullying ba? Mabuli ba ng presidente ka itong pangalan?
0: Kung lang siguro ni. Balik siguro ta sa katong kostumbre na to ba? Kanaganing... bisag unsa ka kasuko pero nagapugong ka unya dili ka maka say og kana mga bad words ngadto sa imong isigkaingon karon mga panahon na dili na siya nimo mapugngan eh kay ang nagsugo sa mga kabataan karon nga mo express sila kini ra mapo nato mga mababalaod nga nagapunto nga kitang tanan wala nay dapat nato nga pugngan kay ato anang kagalingon katungod di ba So kay katungod nila karon kay wa ka kaon sa katungod sayop na rin nila.
1: Sayop tarungan, sa mga tarungan manganing rebuilding nga katungod na sa mga bata nga magbitbit og armas, magbitbit og shotgun o kining armalite. Okay, mama di ba? Do na tay kining ginatawag katropang alan nga ang mga bata gigamit na as kuan kini bang child warrior
0: sigaran nana.
1: Gipabitbit na nila og armas ang katarungan sa mga rebuilding nga mga buang ingon sila nga wa ba di katungod ang mga bata nga mutawag og mo exercise silang katungod batok ngadto sa gobyerno
0: katong 12 anyos nga mo nakita sa San Fernando gipakita amin dito kun saon pag dismantle sa armas nga pila ka minuto sa 12 anyos kano sa kani nakakaton dito sa salugpungan pero sa nagkaton na
1: bitbit lang lagi daw kaldero sa rebuilding town katropang alan luya po din daw sa mga bata gamay pa kayo bata pa kayo katropang alan
0: sila mismo depende sa na inject sila ang una-una. Pero balikan na to ni expression baka ni or pagpanunglo ni or...
1: Doon ay prinsipyo din karong katropang ala. No?
0: Sige daw.
1: To cut you short, katropang ala. No? Ang bata may katungod nga musulti. Ang iskulan, doon ay katungod po nga mutudlo. O disiplina.
0: Bubadlo nga mutudlo.
1: Pero ang disiplina, dili dapat mamay mong ipahilom o pahilomon ang usa ka bata sa wala legitimate nga opinion sa kabataan. Legitimate man nga opinion sa kabataan.
0: Wala na siya
1: kabata
0: ay katungod, ana. Kung imong pugngan.
1: Now, ang
0: badlungon lang.
1: Ang problema na diri karon na sa DepEd. Unsa ba'y role ninyo karon sa matag eskwelahan? Doon na ba mo yung mga pulisiya? Kay, doon na ra ba'y mga eskwelahan katropangalan nga wala na'y kaning guidance counselor ba? Di ba? So, kani ato katropangalan, pag makasala ang bata, dadon si guidance counselor. Kana bang mura kag hulgaon ba nga intimidate ka ba nga? Sige pag binuang dia pangawat og lapis kay i-dadon ka dito sa guidance counselor.
0: Lang kog kana ganing pangalang principal's office. Ma, namurog na ko anak to. Ha? Guidance counselor na kung nauna ana ang ako ang ginikanan maghebalo ani, lubag yo ko ani. Karon mo gud lahi. So, yes, tama to imo ha katropang Briggs, no? Naikatungod ang mga bata, pero kung

0: katungod lang manggod, tama man pud to ang DepEd mubadlong kay ayon na lang sa DepEd, wala may ani, wala may nagtudlo ani nila. Maulawan may ani. So todo depensa pud og pangay pa sa ilog karon kay basi kun saon na mi din nimo tigagalawan sa diron sa Davao City ani karon. Spare ang Davao City. Labi na diha sa Riverside kay mga bastos mga bata diha kay giinan ang presidente og kanang mentag mahulog.
1: So asa naman daw ang GMRC?
0: Mo na
1: karon kay medyo nawa naman ang inyong GMRC gud.
0: Ipangutana na ngadto sa mga
1: ang good manners and right conduct.
0: Ipangutana na ngadto sa after sa EDSA Revolution, 1936 Revolution mga katropa, nga gipaningkamutan sa grupo sa mga militante nga nakasulod sa Kongreso. Pagka 1990s, ganaman nila o ganaganing wala ang Good Manners and Right Conduct, GMRC. Number one din ha, ang katong ICAP, katong Youth the Civic Action Program. Nga diha, magsugod ang disiplina sa mga bata, nga dili na ta mag-say o unsay mga panarbaho nga suguon pa ta sila mismo, kabalo sila unsay lang dapat nga responsibilidad. So, giwala kay lagi ang rason, ang mga ginikanan, ang mga hinlo, mo nang natay karoy, brigada. So kay mga bata diha gipatuon nato na magtuon sila. Hangtod mo man magtuon sila.
1: Tay mangud namo kada katropang Alan. Kani adto mangud kay loy mga estudyante ba, mga pupil. Kay mura nag journal sa eskwelahan in town kanang
0: mura sa ganang
1: tigabli bitas klase.
0: Murag donatilo ang likod kana isanggot.
1: Inig-uli nimo sa balay sus daghan na nimo gluto oy. Kay sige kay pangibot atong tagas kay mga pandan ba.
0: Every Monday yun na ikap. Mag-announce mo na pag Friday.
1: Ang imong sinina, kay dalang extra nga sinina, maugahan to sa hapon. Sus, delikado kay sa sakit na itong mga panahon na
0: gano'ng pangalan. Katong, ang positive side to, ang mga bata, kahibaw mananom. Kahibaw ka ng survival. Kaila o sa mga herbal ng mga tanong
1: taon na. Katong mga good, mahitabo rapo to sa mga public schools kasagaran public schools, pangalan. Sa mga private, naman ay mga tiga, kuan sila dito, naman sila mga loan mower.
0: Magdala yun mo inyong kagalingon po nga extra nga sanina, ginain naman eh. Pagpag-ikap ha.
1: Pero kung atong balikan katropang Alan, ang sitwasyon, in fairness sa itong presidente, siguro nagsugo ang presidente, sagdi na kay mga bata na po na sila.
0: Nanay
1: mga hung-hung brigade katropang Alan sa presidente ba nga
0: galamay.
1: Mga sip-sip ba? Padugang spusta sa ilang posisyon. Para nga kunuhay makuan sila, mahatagan o
0: attention
1: sila sa presidente, himo sila mga lakang.
0: Sa ako lang ani katropang break, sa una ta mag-break mga katropa ha. Kanang dili na ni tagaan o kanang emphasis pa. Murag passive lang ba? Tapos na to eh. Nya karon kay inyo pa jud ding daginot.
1: Wagi mo justify katropang Alan, bisag asa dapita sila karon kay atong konstitusyon na gunang gasulti god. Konstitusyon na nang resulti sa atoang mo na ni silbi na tong dili ni librita, Biblia na ni sa atong pamalaod sa Pilipinas. Tanang balaod na gagikan sa atoang konstitusyon. Ang expression, freedom of expression, ginarespeto na diha. Tapos, diha pagikinibang pagtukmod sa mga bata ngadto sa civic affairs sa katropang Alan nga mag-apil-apil ba sa mga affairs bitaw ang mga kabataan. Itudlo man na sa tuang kwan, sa tuang konstitusyon. So asa bang bahina diri karon nagkulang ato ang balaod? Katropang Alan, no?
0: Ang gamay nga pag-reprimand lang gud nga dili gud tigaag kanang more emphasis gud nga kamo mga bata amo hawa amo mga bata dili man guna, dili na makatabang. Kumbaga, yes na amoy katungod pero ipasabot sa atong mga kabataan nga dunay tay limitasyon. Naman yung mga limitasyon. Ay lang po mo pagpasulabi. Kanang show of respect also sa itong bisita. Napresa una, manggod, kalaban kayo na itong mga bisita. Pero what a choice. Magwarawara tag flags da please dalan. Kaya pa at least malamang mag-welcome sila.
1: Kadalang tag katong flag stick. Katabitang stick.
0: Magbuhat tag kwan.
1: Kanang imuhang nga pinturahan ni mo sa imuhang crayons ang
0: imong appeal kupon, ni mo. Imuhang kupon ba ni mo? Imuhang buhatan o kanang flag sa Pilipinas. Imuhang
1: flag niya. Tapos ihigot dito sa katong stick sa Maruya.
0: Tapos warawara ka. Wala istorya ha.
1: Tapos ang katong mga guard, kanang mga bulak nga santan. Patuyukan din nagbato katropang Alan. Tapos napuntik pintura o kanang kalburo.
0: Kalburo.
1: Kalburo nga pintura niya pag maulanan, pagka ugma. Wala na kalburo.
0: Ay, nako. Anyway, ang reaction sa DepEd, wala sila choice ani kay siguro ni-react si Secretary ani karon o DepEd. Ano ba yan? Basta natin, no? Pero sa tinood lang, waan ni madunggi ni PBBM and ilahalang po niya expression and ang pag-reprimand ana, naara dapat din na within sa premises sa school. No, diha lang unta ni manukad mga tropa. Dili na ni pa-hype himo pang national. Dili na, na siya pwede mga tropa nga daginuton pa. Anyway, mabalik ta mga tropa, no? Atong pagbalik mga tropa, ato sa tagdoning isa ka minuto ra diyan yang gipangayo ka tropa ang BRICS. Kini sa ka si Prajid, no? Kini ato ang isa ka Indian national. Nalipong na ni siya ganaganing hangyo nga matagad ni ang concern nga kini mga sindikato daw nga sa Dagbay sa Davao. Nagarani og kanang kuan kani mga jamba. Nasay isulti daw nga dapat tagdo nila ni Inday Duterte Carpio pa og ingon man nila ni Baste o di ba ka si Pulong kinsa ni makatabang daw ani mga tropa. Okay, lani siya ikan ng witik mingaw na gusto ko ngayon, ha? Minano ko nito, mga tropa, ito na ni respetuan, ha? Kay lagi daghan siya mga concern po di sa tos dagpan sa Rafa. Okay, mabalik ta mga tropa, katropa breaks, mabalik ta, alas 8.30. Shit.
2: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
3: Kaklarex, sana?
4: Exciting!
3: Kaklarex, sana?
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Daghang klaseng kamera, nay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan! Di ka mabiyan! XFM, katropa mo!
10: Bullseye!
0: Alright, mga katropa, Raxo Mandela Piña, God is good all the time. Ingon siya din mga katropa, napay isa din mga katropa, tama yun ang isa, no? Si Lynn Buholz, ginapadako lang na sa mga loyalista ang issue, pero og sila'y mag-ingana, wala may issue. Good morning. Okay, mayong buntag, Yael Caras og uban pa, no. So wala tay utang niyo diha mga katropa. Mo nabasa ni tanan mga tropa. Pero sige lang kay sako pod di ato basol direkta mga bata, no. Kay ang mga bata challenge na kay kini diay ato ang mga bata karon very observant na sila sa palibot, no. Isakay na sila sa isgutan ng politika. So dili ingon og immune sila din, ha, kundi well informed na sila because of the social media. Daghan kayo mga fake news karon, nagapangkalat mga tropa. Why not dili lang nila patulan mga tropa, kundi ipahype ang itong mga maayo. No, the more hinoon nga buhaton ni PBBM diri sa tuas sa Dakman sa Davao, kay kung kalaban gud niling taga Davao City mga tropa, the more nga ang Malacañang maghimog mga proyekto diring tama. Nga naman, biblikanhon mga pagkaistorya, you can overcome evil by doing good man. So, ano lang na? Ginikanan po, magbadlong ato. Ano po mo pagpasulabi? Bisag unsa na lang inyong isulti din, ha? Niya tapos ang inyong singgitan ang presidente. Respeto po ta. Kay ato man yun na, di man ato ikalimod. presidente magipod nato na si Bongbong Marcos, di ba? Magipod ingon o kanang bastusa na yung pagmayo. Kitang taga Davao, disiplinado po ta. Tama mo na, no? So, nai-limit ang ato ang freedom of expression, pero kanang patulan yun mo to the max nga imong dutan, adi po pwede mga tropa, kaya mga kabataan na to, doon na po sila'y freedom of expression.
1: Ana pa dito rights. Ana dito ng uban tong mga kuan na to, baka tong mga basher bitaw dito sa video atong bata ka to pangalan. Kung bata ka nang naway ka nga sa gobyerno ba yan ng building imong giskwilahan.
0: Ingon
1: pa dito. Oh, ana dito ng isa ka tao dito nga ano, ihadi ng kwarta.
0: Balos po. Maunog na ganagaling partisan-partisan na. No? Sige, dipinsay. Anyway, katropang Bricks natin, tag doon nga bisita ka, no? Si Prajid. Kusaraman yun ni ato ang kuhan diha. So, you better watch out. Ag inom-inom sa kagkaperon dito sa kuhan.
1: Prajid, pasok!
0: Pasok, Prajid, Prajid. Ha? Pasuka na si Prajid.
1: Si Prajid Singh.
0: Ah, Pradit Singh, libog bitawan ni mga Indian National kay puro ni mga sing ni sila.
1: Di ba pwede singer siguro si Singh?
0: Singer na yun eh.
1: Nindot lang na niya kay makakuha na niya siya. Fluent na siya ni siya. Bisaya.
0: So, amot nung naban ni siya ay microphone diha, no? Di Japon? Amo lagi.
1: Diri ka.
0: Paulamad yun na siyang microphone diha. Katropang Bricks.
1: Diri ka, Jit.
0: Sige lang, kay ako tong dalawang tong microphone namo ito sa pang minus one. Ha? Kay para mangantata diri. Si Prajit, no, ato aning papaminawon mga tropa ning iyahang isumbong sa tuwa diri. Daghan ra ba kayo mga intel ni mga tropa ni. Kuwaon na ko ni siya nga kwan kani ganing tigbulabog aning mga sindikato diri karon sa tuwa sa Rekmasdrabang nagapalibot. Prajit, good morning. Unsa may ato ang ikaalaga ni mo diha?
8: Mayo buntag sa inyo tanan
0: sa. Dol-dol gamay diri sa microphone kay para makita ka, no? Makita ka. Maandol-dol sa microphone para madungog ka.
8: No. Mayo, puntag sa inyo, tanan, sir.
0: No, sige. Nga, sa may ato ang ikalagad?
8: Sir, nadunay dool ko sa imo kay ako unta to gusto ko na storya dere sa bahin dere sa kuwa para magsayol sila.
0: Okay naman ka. Live ta karon sa ito ang Facebook page, ha?
8: Okay lang, sir.
0: Okay ka na imong i-reveal dere karon. Madunga na sa Tibuok, Nasod, apil na dito sa Mars.
8: Opo, sir.
0: Sige.
8: Sir, mayo buntag sa inyong tanan. Sir, ma'am, kani tatulo Tagalo, dili undang, praning, utok nila, mihimo, storya. Ano man day, dili si CI Davao City, picture kani Tagalo, Manila pa ko. Ma'am, sara, dumdum ninyo, 2026 January bulan, deport unta, kamo sa kuwa. Dili na ko sagot kay laban pa ko problema ito. But task plano Johnny Prince sa kuwa kay Filipinas dating ko India Airport bugbog nila ako bala. Kani dalira para sa kuwa himo ebidensya kay dagan ako kilala. Hangiyo ko ma'am Sara sardudarti kalangan ko privacy isa ka oras magita agi hay dalan para do it evidence. Intel official sir ma'am jammer muna kamo para sakto isip sakto decision kamo. Signal gana pa kani tatlo Tagalo dili undang batasan nila. Praning bastos sila sa babae kahit Pinoy kahit Indian. Kani evidence dalira buhat India sir ma'am. Hatag ka mo privacy na ko, salamat po. Pagdili, nara sa inyo. Mura dunay gusto Johnny Prince pati BBM patay na ko. Kay dili lang para sa ko kilala ka na natauhin mo evidence. Sir ma'am, basin, nay kalimut ka mo kaso ito sensitive, control mind, torture part of body, tanan, bagay, nay gamis. Tau utok, di ba? Davao City, hantud wala Davao City privacy, jammer gamit, Tagalo, lusot na lusot sa iya ka programa. Kaya ko ra hangyo, sir, kana sa Ma'am Sara, kay kana evidence ya dalira kay na ko himo kahi dagana ko kilala India kasi kani sila Johnny Prince provincia na sila sa India tapos ekoha nila sa apps don sa tao nila kilala sa provincia siguro ko ila siguro sa shootout tapos dating dere Filipinas magsiga siga na sila sir shootout ako malaki eh tapos shootout ako India dami ako kilala buhod don kani apps dalira kayo pero problema lang gusto na ako kahit 10 minutes kahit Sir Polong kahit Ma'am Sara eh 10 minutes lang magparangka storya human.
0: So ang imong purpose gyud okay kanon nato ni Madunggan about anang control mind jammer ang imong purpose gyud nga i-reveal nimo ni kinsa ni mga nagapaniktik diri para sa Davao City nga taga Manila.
8: Taga Manila eh
0: ma-reveal lamang nimo ni kung pahunungon tanan ang nasa palibot diha nga signal.
8: Sir, signal man sila gamit eh karon hantur karon na sila sa skyline isa ka bahay tago. Dili sila nagabas-gabas. Kay dili na sila gabas, kikabalo na sila.
0: So ang purpose nimo nga ron nga madunggan nila ni Inday para sudlon para ma-explain nimo og nganong ingon ani.
8: O sir, ako na explain.
0: Hanto pa natagad ba ka sa una ana o wala? Igo lang nila gidawat imong letter o wala?
8: Sir, nadawa sila sa letter na siguro na dumating sa ginuray sa yun na kabalo na sila. Tapos, kani evidence?
0: Unsa may, diretso pagka-istorya, unsa may nahitabo karon sa imo mga nakita o mga nadungog?
8: Sir, dungog sa right now, sa last week, kasi nasar Omar office dito sa Bahada, nagpasok na ko papel, nagbuhot na sir, nagulo sila doon. Kay papel tama na daw. Tama na one time isa papel lang. Nakapulo na sila. Igon sila sa opisina nila. Dabata na yung papel. Kay kailangan na mo, basahan na mo. Pero nabuhot na sila gulo doon. Karon, gahapon, nahatol ko sa Polong office papel. Importante kayo to papel, sir. Tapos, isulat na ko padala. Tapos, ibuhot na Tagalog dito karon sistema sa signal. Ibring flash nila sa Intel facial para dili sila kuha papel pati sa opisina.
0: Si Sir Polong. Among pasabot, unsa gyoy tumong na to ani?
8: Tumong na to ani, sir. Kailangan jod, prangka jod storya ka na halimbawa Sir Polong or kahit Ma'am Sara or sa kahit sa Dudar sa Mayor Basti ka na kahit sa ila isa lang masturya lang sa ko 10 minutes tapos after hata sila okay. Kahit
0: gusto ka nga istoryahon ka bisag 10 minutes lang.
8: Oh.
0: Kung istoryahon ka bisag 10 minutes lang unsay imuhang isulti nga to nila?
8: Sir, sultihon na ko sila.
0: Dili na lang kaha ni mo isulti.
8: Sultihon na ko na sila. Kana privacy, kana gusto na ko na storya para evidence ka na himo. Dalira kayo na para sa
0: makatabang ni sa city.
8: Sir,
0: unsa ni mga tawha na sindikato ba ni sila ning imong ginasulti?
8: Sir, tibok kalibutan na ato na kana ko na laban ani dili kay Filipinas ra. Isa pa sir, nakato papel na sulat na ako na prangka. Putla ako lihok pag baka ka ako sulat padala papel sa inyo or sa guide sa inyo.
0: Unsa may himoon nga action sa tong syudad nga imong sultian ani? Imong purpose nga maksyonan?
8: Sir, purpose ani, kana ako hanggi sa kahit Mayor Basti, kay Sir Polong, 10 minutes lang on jammer storya after patay.
0: Mugani, kung tagaan kag panahon karon sultian ka 10 minutes lang, unsa may imong ipresenta nga doon nila?
8: Ipresenta ko na to kay kaniyani evidence himo na to para magsayur sila unsay na sistema kaniyani unsay na sistema na sa operator ni Intel ni BBM Johnny Prince iya ka parenti na operate dito sa atin Davao City India no
0: isigot ko about nga Intel unsa ni tumong nila nang mandaot ni grupo ni
8: sir Indian Johnny Prince left right hand ni BBM. Tapos iya ka parenti tanan iya ka gagaw pinsan tanan right now tago is the Davao City Indian.
0: Okay sige ato na ipaabot dito sa kang kuha na kang minaw maniron sila di at least malamang ikaw kung asa man ka magkontak nila kung ikaw man galing sige lang kag lakaw-lakaw dere karong sa dagpan sa Davao
8: sir dere naman ako biyo kabalo naman sila sa ko kay usay agdaw usay bangkeron basta hantor may dako ako problema
0: ang imong purpose diri karon nga bulabugon ning mga nagsabwag diri og kaning kadaot di lamang sa Davao City basta tibuok Pilipinas nga mga sindikato ni di ba
8: opo
0: opo so ka mahulga ani nila nga
8: Pati sir, kato nadala na ako sa ako brother Robert Polomolok. Dili sila, kanit sila tatlo operator, dili sila gusto maprangka storya sila sa Ma'am Sara para mga Ma'am Sara sa'yo. Kato sa endorsement nila.
0: Kay sige, kay nahurot na itong oras magod karoon. No? Salamat lang po kayo. Ibilin na lang na ang imuha mga kwanin na ha. Okay si Prajit Singh, no? Ato ang bisita ka ng mga tropa. Taon na po niya gusto nanawagan nga paminahon in taon ni siya sa tuang lokal nga pagamahanan nga para rama po ni sa tuang safety ko na matod pa ang iyahan ko nung matod pa nga i-reveal mga katropa. Og salamat kayo. Wala man tayo oras at salamat to akong kauban rin. No? Salamat kayo, Sir Prajit.
8: Sir Pio, salamat po kayo. Tanan sa inyo kay hatag nimo sa ako oras para palibanang na ako kagunan. Salamat ayun, po kayo. Oo. Salamat po kayo. Oo.
0: Sige, salamat po kayo. Anyway, mga katropa, no? Huibis na lang takaroon mga katropa. Naunta ko yung gustong tawagan kay ako di ko gustong dili matapos-tapos ni mga tropa ning problema. Lagi ating ato ang gitabangan mga tropa nga madungog po ni ilahang gustong ipahitabo din mga katropa nga kini ato ang mga kontraktor diri sa trucking company akong ginapasabot diri kanunay una kita maga hisgot nga to sa una pa mga tropa tagaan nato ni oras umabe kay hangtod karon murag gingisingisihan lang daw sila anang ginganlan og kanang gigi daw kanang matod pa gigi Madam Gigi pati ako ay parang pinapaikot-ikot mo na ako sa palad mo ha para sabihin ko sa iyo eh para po sa kapakanan niyo po ng company ninyo at saka sa trabaho mo at ako po ngayon ay magsasabi sa iyo na huwag mo akong paikot-ikotin dito kasi nahihilo na po ako. Hanggang sa hindi kayo makapagsagot dito ay hindi ako titigil dito. Dalawa na kaming mag-isgot-isgot nito ha. Katropa. Salamat kayo
1: at doon na, na mag-isgot-isgot si Katropang Alan Singh o si Katropang Blick Singh.
0: Ato na siguro ilisan ni ato ang apelidog Singh kay
1: si Katropang Jasper Singh.
0: Singh po siya. Jasper Singh. Si Roy Singh.
1: Kay ilisan naman na ito apelido.
0: Bitaw katropa, bisig nato lang to si Prajito, nato siya information mga katropa.
1: Di, importante paminawan katropang Alan.
0: Di lang yun siya ka-express ba? Actually, gibasa man ako yung sulat.
1: Doon ay mga punto, pero ma-misinterpret sa uban.
0: Tungod kaya di siya ka-express mong sulat. Pero kung maminaw ka siya yung istorya, makasabot man ka. Pero ang iyang pagsulat mong rito, gibasa mong nako to, kaya di siya ka-fluent o kanang sulat o binisaya. Actually,
1: Kesagol Tagalog, ano ba?
0: Nagoy katuturan ang iyang istorya mga katropa kay war on cyber money nga crime mga katropa. Kani mga monitoring, nya jammer, nya tapos
1: Adulay pwede rin na nila ipatawag unta karon cyber crime. Sa man na DCT ba nang opisina karon sa kuano?
0: Actually,
1: i-monitor daw ninyo ni
0: i-clear na siya.
1: Tinuod ba ni?
0: Dito na siya pero murag sa iyahang gong aura dili siya matuan mga katropa sa iyahang aura mo na siguro po no nganong ingon na naman gyud ka ka prosige unsa ba ka kaila sweeto man ni siya og kanaganing paglugit-lugit tong mga computer katropang bricks. Kabalo po ni siya mo hack
8: pinawa
0: kaysa ka to hacker man ha
8: pinawa
0: unya tungod siya mga na himalaan nga ni si Aksha nang kanang iyang gisulti nga kanang Juni dia kauban niya na nga karon nga naa nag-work ila ni PBBM nga bisan asa lang na nga monitor ka tropa siya nga di ka mahadlok nga imo nang i-reveal dili ang hitabo na niya mga tropa pagtugpa pala niya i-replano sa Manila wala na gi-kidnap na siya dito sa kining usa ka kwarto gikulatan na siya sa iyang kauban nang gyapon mga tropa. Wala nga, ang iyang tila na karoon, pilay-pilay na.
8: Pinawa!
1: Bagulo na, naayo yung samad.
0: Bagulo na yung samad. Naayo to, kaya itong gihaplasan o Santon Herbal Oil. Anyway, mga katropa, para makasabot niya ito ang mga sugit ko rin. Salamat kayo sa inyo hapon, mga katropa, nga pag-aginod sa ito ang programa nga Bullseye, diri ka rin mga katropa. Wala mati oras, katropang breaks na, mag-extone na lang ta, ha? Sanga na lamang sa tuwang Kredibook ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network ka Philippines.
1: Alas sa nagyos ang Pilipino para sa Pilipinas! Kini inyong alagad si Katropang Brix Flores.
0: Ako sa mga katropa, si Katropang Arnabais sa kami mag-aingon.
1: Kamaturan!
0: Ang Sandigan!
10: Adlaw. adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga kontrobersyal karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
11: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
12: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
10: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigun pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
16: Younger
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
16: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, extra.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Kini nga mga balita hatol kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ug karon sa mga detalye sa ato ang mga balita, mga katropa.
0: Extra, extra balita.
1: Unaon sa nato kini mga katropa, kay laing serye sa kusog nga linog miigo sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental karong buntaga. Sa detalye katropa, subling gitay og kusog nga linog ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental alas 5:41 ning buntaga. Din sumala sa DOST Fibox, anaa sa 6.3 magnitude nga linog ang miigo sa lugar sa giladmong 10 kilometros. Nabati sab ang mga instrumental intensity sa niini sa kasikbit ng mga lungsod o rehiyon. Diin ang intensity 3. Nabati kini sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani Province, Puga, Tupi, South Cotabato. Samtang ang intensity 2, nabati kini sa Digo City, Davao del Sur, Maitom, Malapatan, Maasim ug Kiyamba sa Sarangani Province. Nakipusab din sa may Banga, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat, ug intensity 1 sa Kidapawan City, Cotabato, Davao City, Magsaysay, Davao del Sur, Surala ug Tampakan, South Cotabato, Bagumbayan, Isulan, Esperanza ug Kalamansig sa Sultan Kudarat. Usamatod pa kini ka aftershock sa mga linog, labi na partikular ang nahitabong magnitude 7.8 nga linog nga miigo sentro sa kadagatang bahin sa Sarangani ug ang magnitude 6.5 nga miigo usab sa kadagatan sa Davao Occidental ning nakalabay nga bulan sa Hunyo 2026. Sa bikas bahin mga katropa, gikumpirma sa Davao City Fire District nga duha ka balay o nasa tulo, rather mga katropa, tulo kapin ka mga balay ang gideklara nga totally damaged human ang nahitabong dakong sunog pasadulas 9 kagabi, partikular sa may Santo Rosario Kilometer 12, barangay sa Davao City. Niabot matud pa og ikaduhang alarma ang sunog hangtod nga gideklara kining fire out alas 10:18 na sa gabi. Wala hinuon na talang injured o casualty sa maong panghitabo. Din pa dahin pang gipanubayan sa mga kabumbiruhan kung unsay gipanukaran sa kalayo o gapilay danyos sa maong insidente. Oras katropa, alas 9:07, dugang sa nato sa tuang ekstra balita mga katropa. Kay nanawagan karon ang City Veterinarian's Office sa Davao mga katropa. Alang ni adtong mga nanag-iya ug iro kasi na kamo adunay posibleng mga iro mga katropa nga ana karon sa ilahang kustodiya nga gipanawagan ang mga tag-iyang kuhauna ang mga na-impound nga iro particular din sa may barangay Takunan impounding team mga katropa. Di na dunay schedule nga nakalatid mga katropa August 7, 2026 o adlaw kana nga Biyernes ang deadline mga katropa alang sa mga nanag-iya nga mag-claim nining ilang mga impounded nga mga iro o baka mga katropa alang nga ni adtong buot nga mo-avail alang sa public viewing og adoption karong Agosto 8 kana mga katropa o adlaw nga Sabado. Samtang sa Agosto 12 ang mga wala gi-claim o wala gi-pang-adopt nga mga iro mga katropa mahimo kining subject to humane euthanasia. Ginigitawag mercy killing or pamatyon yun in town ni mga katropa. Hinungdan nga hugot ang panawagan nga to sa mga posibleng na nag-iya o mga buot mag-adapt nga bubisita lamang din isang barangay Takunan impounding team alang aron masalbar mga katropa alang ni atong mga pet lovers nga buot makabaton o gairo.
2: Extra Balita.
1: Alas 9:09 mga katropa, dugang sa tong Extra Balita. Nakabot sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang 5 million ka mga family food packs nga giandam kini ug itagana alang sa bisan unsang krisis nga moabot sa nasod. Sumala ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla kini nga pagpangandam kabahin sa buong bansa handa kung BBH program sa ahensya nga nagmarka sa kaandam sa gobyerno sa bisan unsang kalamidad. Dungan dugang niini nagamit usab ang DSWD og sistema sa inventaryo nga nakabase kini sa barcode aron bantayan ang produksyon, pagtipig, pagpang-apod-apod ug ilabi na kining petsa sa expiration sa mga family food pack. Ipasalig niini nga magpadayon ang ahensya sa pagpamuhunan o pag-invest sa pagpalambo, pag-modernize sa disaster response systems o pagpalig-on sa kapabilidad sa operasyon sa paghatag og mas paspas, mas epesyente o mas haom nga tabang ngadto sa mga Pilipino nga naapektuhan sa mga emerensiya o kalamidad. Matapusang hanay sa atong ekstra balita ning orasa. Mugtanong gipang himakak ni DILG Secretary John Vic Remulla ang aligasyong na dakpanas sa mga otoridad ang nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala matudpay kamatuoran ang spekulasyon nga nikatag karon sa social media nga naaresto na ang senador ug gidala na kini ngadto sa The Hague, Netherlands. Matud ni ini, padayon ang koordinasyon sa DILG, Department of Justice ug sa tanang law enforcement unit sa nasod sa pagpangita ug pagtumbok sa posibleng nahimutangan ni Senador Bato. Sumala sab ni NBI Director Melvin Matibag, nagpadayon ang ilang hugot nga surveillance batok sa senador samtang gibutyag ni Justice Secretary Frederick Vida nga completely zero information ang ilang opisina labot sa posibleng nahimutangan ni Senador Bato. Base sa pinakaulahing impormasyon nga nadawat sa mga otoridad, nagtuo si SILG Remulla nga anaa pa sa sulod sa isla sa Mindanao si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mga katropa, katropang naglangkob sa tong ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. At ang mga katropa, kay musunod na ang programang Sentro kauban si katropang Jasper Maggonsa. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuoran ang sandigan. Oras katropa, alas 9:12 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna.
9: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Klarnik sa katropa tong oras, alas 9:15 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas, may aga. Welcome na po sa itong atulmanon, mga kaisunan ng programa ka sentro na lukad gihapon din sa Davao, XFM 89.1. Adlang Huwebes kita karon, mga katropa. Sa isa bulan sa Agosto 2026. Sentro. Padong nakaadlaw ang nilapas. Nilabay ni nga bulan sa Agosto, mga kaigsunan. Throwback Thursday, sabay ato ang ginahimo karon. Ato ang paglantaon sa mga hulagway kaniadto, no? Si Katropang Alan ay ipakita sa kuwang hulagway kaniadto ng mga yapsing pa sila. Karon medyo bugat na mga kaigsunan. Mamani ang adlaw nga tiga post usab katropa sa kinig nga FB sa mga kaniadto nga mga hulagway nga balikan, no? Pag balik tanaw sa mga hulagway nga kaniadto itong pakaron puti na. Ang uban na tambok kaniadto karon na chabi-chabi lang gihapon. No? Kaniadto yapsing karon may bukad na. Ang bukad kaniadto ni kuyog pus na. No? Ika katropa, si katropa nga Jasper Maguncia magtimon sa programa Gasandro. Diyogi ako kutob talas Diyos Emidya gihapon sa paghagpat balita impormasyon la servisyong katropa. Ito di kaninyo may sunan sa Santon Gold Coffee Mix. Ito ang mga kabayanan nila nga mahiligon sa pagkapaanyag, mahiligon sa pagkaputi sa panit katropa. Sa inyo mga skin, inom ta katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Kay kini adunay glutathione and collagen nga gituyo paghimo. Aron mas dali ka tropa nga doa mga kababayenan usab kalalakinan nga makapahamis sa ilang kutis pinagisipinom sa mga kapi or sama aning kapi nga Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Literal nga kapi but nakakategorya sa katropa sa kininga kapi aga Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Siyempre mapalit na katropa diri sa Tuaga Studio. Na nato ang stocks ang nakatropa, no? Kung kamo duol sa Kirigas Shrine Hills, Davao City, bisita ang XFM Davao Studio sa Broadcast Avenue Shrine Hills. Pag-usab, dari sa to ang Yes to Health Clinic na himutang katropa sa may cellphone building, GSIS Heights, Matina, Davao City. Ang nasa katropa nga to ang klinika diha. Libre ang konsultasyon, o usab mismo katropa na karon si Doc CJ Nedroda, mga kaigsuna. Mani ang programa 0969-3-0537. Atong Osmond Katropa 0969-3-0537. Reaksyon, opinion, abag sa tuwang live, sa tuwang Facebook Live, XFM, Davao Katropa Digital. Ako lang basahong taon-taon, mga kaigsunan, ang inyohang mga mensahe. Inusara, una lang karong si Katropang Josh, gumikan kay si Katropang Jove, no? Si Josh and Jove. Wala karon si Katropaga Job kay naasa kining UIC, no? Siya ang ginitambong karon, mga gisunan, sa kining pag kining sa mga stakeholders ba, labi na sa kining broadcast media. Kita man aga kapartner katropa mismo sa kining UIC, University of Immaculate Conception, mga kaigsunan. So yung tambong siya dito on behalf sa kining XFM Davao, adya po sa mga faculty and staff, ilabi na katropa sa Kiliga Communication Department under the leadership of Professor Marvin Pineda. And good morning.
1: Good morning!
0: Mga katropa diya sa Kiliga, mga UIC. O taga UIC, I mean, mga katropa, no? Ilabi sa to ang mga volunteers kini Addo, gikan usab diya sa Kiliga Maong Universidad, mga kaigsuna. Alas 9.22 na sa to, aga panag-uban-uban. Wala may impeachment proceedings karon ng adlaw kay Lunes to Wednesday raman ni katropa. Himinga ba mo, mga kaigsunan? Or naanad lang po mo kay medyo namingawan mo, labi na sa iskutanan ng katropa, na makalipong, makabungog, mga kaigsunan, ang kanto mga receipts. Himagang nasa mga 3,000 ka mga dokumento sa usahon ni magtanaw kung kinuod ba ni Odili, di ba? Nang pagkaingon ta nga grabe po ni Kakwano, grabe ka makahatag og stress ngadto sa depensa, ngadto sa prosecution. Ining ginahimo karon da sa kilig impeachment court nga impeachment proceedings, mga kaigsunan. Nang uban da in town, layo na, magdula na lang sa cellphone. Labi na katong uban nga mga senator judges nga nakuha ng hulagway nga nagdula-dula na lang po sa ilaga cellphone, gumikan kay sa ma-board po sila in town. Papaminaw. Pinawa! Oh, na kining Netflix na. Kay ganahan sila magpaminaw. Onya, labi na kung ikaw mismo isa ka senator judges katropa. Onya, nakagipihig. Nakagipaburan. Da, pag once medyo langanin. Sorry mo na ako nakita karon da mismo sa kilig senado ha. Kung ang isa ka senator judges, senator judge, dire na kalinon. Medyo gusto niya nga pa ipabloated ang kining maong ipasak ang bangko sa kini pag nagrupo. Isa pa mo tugbang anak. Dawi sa mga pangutana mo na nga ginatambagan ng mga senator judges nga maging fair. Kung pangutana mo sa pikas, pangutana pa mo sa pikas. Kailan ka nagpangutana nga doot o pangutana ng atras ang mga kaigsunan. Bito, katruma. Pwede ba ta sa itong katulumanon ha? Paki-like, paki-share sa itong programa. Programang Kinigya Sentro. Ito ang motivational quote, mga kaigsunan. Sentro. One choice can change everything. Usa ka pagpili, katropa, makapausab ka na sa tanan. Hindi ka akong choice, no? So be it, muna ako ga choice. Mapunaingon sa uban, mga kaigsunan. Muna akong gusto. O bahala na muda, basta muna akong gusto. Kay kung unsa man imong desisyon, mga kaigsunan, dapat imo ginang barugan. O usab, imong respetoon nga mo ni akong ginabarugan. No? O posibleng

0: everything. Isa ka magpili ni mo, magkapausap na sa tanan mga katropa, labi na sa isutanan, labi na kung ikaw, tungha ka. Amali akong gusto, mahimo kong doktor. Mahimo kong abogado. Mahimo kong nurse. Mahimo kong engineer. Ang uban kay mingon mo eh, mahimo kong kapwa. Kaya na natanan dito mga kaigsunan bitaw. Modesty aside ka tropa, ang pagpili nimo makapausab na sa tanan, labi na sa imong kaugmaon. Alas 9:25 na.
1: Sentro sa Balita.
0: Ito aga Sentro Balita karoga panahon na. Unang hanig ka tropa, ito dikadinyo sa premium D3 Coffee Mix Palagsikon. Ang ito ang kalawasan, labi na sugod sa adlaw. Pinagsipag-inom o gininga premium D3 Coffee Mix. Unang hanig, galawas nga na-rescue sa mga personay sa Coast Guard District, Southeastern Mindanao. Particular na sa Coast Guard Station, ang naas sa pito kapag individual nga naglutaw-lutaw sa kadagatang bahin sa Kilometer 10, Barangay sa Asa, Davao City.

0: nasayaran nga duha sa mga rescue or na-rescue na kaangkot kini minor injuries. Regula sa investigasyon nga naka-encounter og kusog nga hangin og dagkong balot ang biyahe sa mga na-rescue, rason sa pagka-unload sa ilang gisakyang nga motorbangka. Ano na lang puson ng napahimutang sa baybayan sa barangay Kaliklik sa Igakos ang nagubang motorbangka, may kipilalom kini sa tukbang assessment. Samtang nagpahimangno karon ang Coast Guard sa tanaga operator og bangka nga ang kanunay monitoron ang kahimtang sa panahon o sigurohon na nasa kondisyon ang mga sakyanang pandagat o kumpleto kini sa safety gears ay mubiyahe aron luwas gikan sa peligro. Alas 9:27 malampuson nga nakaabot sa Oman ang unang shipment sa sariwang Davao durian human sa unom ka tuig nga preparasyon. Nag-abli kini og bagong merkado alang sa mga mag-uuma sa durian sa Davao region. Kilauman nga makahatag kini og dugang kita ag oportunidad sa lokal nga industriya sa agrikultura. Samtang nasayaran usab ang durian usa sa mga nag-unang produkto sa Davao nga giila sa lokal og international nga merkado. Dugang panghanig sa tuag sentro balita ni paubos sa 6.2% ang headline inflation rate sa Pilipinas nitong nga bulan sa Hulyo. Sumala sa pinakabagong datos ang ipagawa sa gobyerno. Ini ang pinakaubos ka inflation rate kay narehistro sukad pa ni adtong Marso ning tuiga. Nagpasabot kini nga hinahinay nga mikunhod ang pagsaka sa presyo sa mga pamaliton o serbisyo sa kiniganason. Samtang gilauman sa mga economic managers nga makatabang kini sa pagpalig-on sa purchasing power sa mga Pilipino o kasab sa pagpausbaw sa ekonomiya. Alas 9:28 na mga katrupa, laypang hanig. Naghatag o 11.54 billion pesos nga loan ang Japan ngadto sa Pilipinas aron suportahan aga sa gunson o sunod nga hugna sa Universal Healthcare Program. Nasayaran nga ang pundo kamahin kini sa kooperasyon tali sa Japan International Cooperation Agency o JICA o Asian Development Bank o ADB. Kamunini nga mapalapdan ang access sa mga serbisyo sa panglawas alang sa mga Pilipino. Samtang gilauman nga makatabang kini sa mas epektibong pagpatuman sa Universal Healthcare Law sa Pilipinas. Alas 9:29 nagplano ang Department of Education o DepEd nga mag-hire og 32,000 kabag-og public school teachers ning tuiga. Sumalak ang DepEd Undersecretary Edson Byron C. Kini ang pinakadakong recruitment sa mga magtutudlo sa loob sa usa lamang katuig sa kasaysayan sa ahensya. Tumong sa maong hiring program nga matubag ang kakulang sa mga magtutudlo o makunhuran ang ginaghanon sa estudyante matag classroom sa mga pampublikong eskwelahan. Samtang nasayaran nga ang mga aplikante kinahanglan gihapon moagi sa normal nga recruitment, assessment, ranking, appointment o usab mga proseso sa Department of Education. Katapos ang hanig sa tuag nga sentro balita. Gipasiugdahan sa Estados Unidos nga sulod sa 75 katuig aga Mutual Defense Treaty uban sa Pilipinas, nagtabang kini sa pagbintinar sa kalina og seguridad sa rehiyon. Bagulang nagpahigayon og Multilateral Maritime Cooperative Activity ang US Navy, Armed Forces of the Philippines ug Japan Maritime Self-Defense Force sulod sa Philippine Exclusive Economic Zone. Kabahin kini sa ang operasyon sa USS George Washington sa South China Sea. Matod sa US, ang maong mangkalihugan nagapalig-on kini sa Freedom of Navigation ug Regional Security.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9:30 na. Ito aga panagabanuban katropa maing aga. Good morning.
2: Good morning.
0: Ito ang mga kaigsoon ng karon nga sa tuang online world sa tuang frequency. Kumusta kita, bangon na? Grabe katropang diyan sa hagbay na mga nibangon ka. May uban karon nagligid-ligid pa katropa ro kada mismo sa ilahang nga nimutangan. Diya sa mga lantay. Grabe ginang lantay. Diya mismo sa puro. Diya mismo sa kwarto. Ang uban ani nag-LL. Binuang.
3: Binuang!
0: Loko-loko ba? Huwag gina. Nag-loko-loko pa diha mismo, kadropa, diha sa iyong namutangan, bitaw. Ato nagpalagsikon itong lawas sa pinag-isipainom sa premium D3 Coffee Mix, ang sangkap ni kadropa. Mas makatabang kinilabit sa tuang bones and muscle. No, katong nagluya diha, kapoy unat ang kalawasan, kapoy kadropa, ibangon. Labi na karon nga katog tagalas dusi mo sulod alas nabi mo dapat bango na ang mga kaingsunan una mag-inom ta og kinig premium D3 coffee mix mga kaingsunan kang D3 nga makatabang sa tuaga panglawas sa tuag nga mood sa tuag paminsar no ta to tabang usab kinig premium D3 coffee mix so palit kina sa Shopee sa Mercury Drug Store o kinig sa Southstar Drug diri sa tuag Dakbayan
1: Sentro.

0: talaga kay Ma'am Lihin Buholz. Morning, Sir Josh. Kay Sir Harold Salang, watching from Purok, Tres Cabansi, New Sambog, New Corilla, New Davao del Norte. Good morning, dia sa inyo, ha. Nakon niyang lugar kay Puro Nyo. Good morning! Si Sir New Harold Salang, gikan sa Purok, Tres Cabansi, New Sambog, New Corilla, New Davao del Norte. Lugar bitaw, nagpapabilaw siya sa radyo. Salamat kayo. Gusto ka to ang radio na ito nga signal, Sir Harold. Good morning kay Ma'am Jing Pigarido. Good morning, usab da kanimo, ma'am. Kay Sir Raxuman de la Piña, always di sa may Mawab Davao de Oro. Good morning! May aga, salamat kayo sa pagiguban. Good morning sa tanang katropa. God is good all the time. Today is Thursday na. Pagpasalamat na always, Adi Ma'am Jing. Sa kanunay, nga ito sa ang labawang makagagahom. Happy na po naman po sa laing simana, mga kaisunan. Hapit na po, nilokso ta sa laing simana. Lain na po nga work week. Kana palang daan, ito nang pasalamatan sa labawang makagagahom. Kanunay ta dapat magpasalamat kay blessed ta everyday, mga katrupa. Centro. Or gina-bless ta always. Sa to ang labawang makagagahom, mga kaigsunan. Si Ma'am Karina TCL, good morning Sir Josh, og tanang katropa. Good morning po da kanimo, ma'am. Good morning! Sa mga X-Force members na to, good morning, ha. Pag-usap sa to ang mga kaigsunan nga gusto mong stickers, ha. Sa Kinig XFM Davao, natadali karon sa Kinig Shrine Hills. No? Kung mapadpad mo to mga X-Force, dalikyat mo dalik, eh. Siyempre, dapat ay kape, napagkitay stickers. At nakadali itong himoon dari mga kaigsunan. Diya sa inyo, ha. Pagkakinag may ragunin nga mga pahalipay diha sa inyo, ha, katropa. Ito magbalik on nga mga higala itong iskuta ni kining nag-drug race, no, sa Katalunan na Pequeño. Dili taga-barangay. Ito nang iskutan on nga. Pag-usab, labi na on nga, katropa, kay maki-update na kay atong i-check pong agalin niya sa itong IBP Davao. At ang magkakaban nyo niya, sekretary sa IBP Davao. May mapangutana regarding sa mga legality, katropa. Ito makaoban niya si Attorney Jean Giocaniga sa IBP Davao Chapter Centro. I-shoot na, katropa, inyong mga pangutan ng legal. O niya, hakay natay mga makaoban. Sa tuwag ang kining programa, man lamang sa pilaka mga pahinumdum oras, mga kaingsunan. Alas 9:34 na sa buntag.
1: Oras habod garin niyo sa Windsor.
2: Time check brought to you by.
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
1: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. X-Trio Trucking Corporation. Ang X-Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon ug Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
14: X-Rated.
11: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
14: X-Rated.
15: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyido.
16: Kaklarex sana.
17: Exciting.
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
18: Y'all ready to go to the islands and the streams, y'all? Yeah.

0: Alas 9.44, balita sa programa ng Sentro, ang pandiri sa tuag mga katrupa nga napodaga message dream. Maiga buntag, Sir Joss, si Alanis Altisa Grande. Good morning, hato mga katrupa. Dri banda sa may Altisa Grande, Catalonan Grande. Oh, Altisa. Grande yun eh. Altisa Grande man. Good morning. Apay, Mrs. Pudiri. Sir, ma'am, as lang ko pwede ba mi... O di ba ni ang Santon Coffee Mix? Inumon ka ng dugay makatulog ini gabi eh. Ah, pwede kayo, Sir Alex. Sa may Sir Alex, no? Pwede kay ka, labi na kung gusto ka matulog, inom ka sa Santon Plus Coffee Mix. Katunay, dunay suya. Makahinano ka gatulog ana Sir Alex Kabuhayan. No? Sa kining Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Good morning. Alright, sa to mga tropa karon diri banda sa kuyawan ni panghitabo diri sa may kuano sa Middle East or I mean diri sa may Gaza ba kini 112 ka miyembro sa saka pamilya gilubong sa Gaza panawagan alang sa hustisya gipasaka no mibati og dakong kasubo og kasuko ang daghang tao man gilubong sa Gaza aga 112 ka miyembro sa saka pamilya sa saka seremonya lakip sa mga namatay ang mga babae o mga bata gipasiugdahan sa mensahe nga ang pagpatay sa mga inosenteng sibilyan kinahanglan hukman o kondinahon bisan kinsa pa ang responsable gikan usab nga kasaysayan nga ang kasaysayan mahinumduman dili lamang ang mga nagahimo sa kapintas kundi dili usab ang mga nagpili nga magkabiling hilom oo ang tao na makita nato sa to ang FB ha kini nga perti gatusan 112 mga katropa idungan o kining alubong mga kaigsunan. Grabe, grabe ang kining kuha na ito aga panahon karon. Sa mga itong isigutan itong taon, kining nag-drug race di sa may Catalan Pequeña. Itong hinamit mo ganin na si Itching at Obalik, no, si Kapitan Rodrigo Tangaro, driban-da sa may Catalan Pequeña. Kaya sa initial nga gihatag nga info sa kuwag nga buntag nga kining nga mga nag-drug race dahil sa iyang lugar, dili di taga-ilahag yun. Ihalang barangay ang mahulog nga venue ani mga tabaghakan eh. Patiklaro ni Kapitan Tangaro na on meeting magod siya karon. Na to ma-check lang linya niya but so far nagapaabot sa mensahe sa to kag na before ta sa program mga isunan nga kining naga drug race diha. Nasay pagbantay iya mga tanod naga roving pero sa kadako po siyang barangay and ang iya na pong tanod matud pa mo ra pay bantayan. Lapad aning Catalonan Pequeño, taas og stretch ni mga kaigsunan. Oo, ingon pa ni Kapitan Tangaro, wa nagpasagad po ang ihang barangay sa pagkapitol ni ini, pagmonitor ni ini. E, ingon pa niya sa tuwa kaganina, nga nasa yung mga ipag-deploy ng mga barangay tanod nga mag-roving po, napagan ni polis. Pero mula gina, naapoy spotter lagi daw. Ang problema po, ingon pa ni Kapitan Tangaro, kaya ang problema po niya diha, kay pag once nag-drug race, na-spotter ni, pagkabantay nga doon ay nag-hipi nga taga-barangay, or any kapulisan mga kaisunan, ingon pa ni Kapitan, mabungkag po ni Dritso. Munang by chance po nila nga masita ni mga katropa. Pero katunay tabo na itong labay nga adlaw nga kung asa ni sangpot sa disgrasya, di na ganyan matago to sa katong mga nag-drug race. Kaya nagpatay na ganyan sila glain po nga mga motorista, mga kaigsunan. So kinikaroon ng katropa, no? Ang barangay na, ang kapulisan sa Balyok na, usap, nag-roving. Pagkanaan na sa ilaha mga isunan, pero naagay mga grupo po nga kuya po ni sila og organizing committee. Kada bitag pag message nila nga walay nagtambay diri taga barangay, walay Balyok PNP diri drug race ta ni karon. Sa kalapad po, pila rin po ng polis. Yung palagi ni Colonel Madri, Andres Sakiriga, DCPO, pila po nilang polis in town. Bila Balyok, kalapad anang bantayan sa Balyok. Kung naamay may kapatrolya diha ka ng labayra po or kanang kwan ba? Di ko nga makastation diha kaysa kalapad po sa lugar nga ilang gabantayan mga kaigsunan. Na umbalik tanga to sa disiplina. No? Bisan pa magway pulis magbantay diha. Bisan pa magwalay barangay magbantay diha. Kung tarong yun ang mga motorista, tarong yun ang mga kagwangan na di kina mag-drug race mga kaigsunan. Dito ko yun sila kung mag-drug race na nga to sa legitimate. No, ngadto sa gina-organize good ba? Kana bitong wagi maka di ka maka ipit sa uban. Di ka maka hatag og disgrasya ngadto sa uban mga kaigsunan. Kay may taga awa man nagrubing ang barangay, wa man nagrubing ang pulis, atuntun ang katropa nga kining rason, di ba? Binuang kay nang rason.
1: Sentro.
0: Kay bisan palagi sa akong giingon nga bisa pag gabi ita muli. Bisan pa og kanang kanlawon ta muli. Basta disiplinado ang uban nga di mga labot pud og uban mga kaisunan, pwede raway pulis, pwede raway barangay nga magrubing. Same po diya, katrupa sa nitabo diya. Bisan pa mag walay barangay police, granting nga walay barangay police, walay piin pinagabantay diya sa maong highway. But kung disiplinado gud ang dabawin nyo,
1: Sentro,
0: nang uban diya nga well disciplined lang kung rin makita ang otoridad. No, muna itong mapansin usa ba? Ako, disiplinado ko. Pag na'y makita ang police, pag na'y authorities, pag wala, di ko disiplinado. Nay dako pa kini ga challenge sa tuang LGU na ma-inculcate ni ngadto sa uban nga mga dabawin nyo nga dabawin nyo disiplinado.
1: Sentro.
0: Ito disiplinado ta katropa, di kita magpaharoro sa tuang motor. Di kita mag-drag race diha sa maong location mga kaigsoonan or any location nga makahatag ta og possible disgrasya ngadto sa uban. Ato i-check na kining report kining 32 anyos ay ana si Kapitan Garon. So kauban balik si Kapitan Rodrigo Tangaro sa Barangay Catalona Pikinyo Cup. May nga buntag, welcome sa programa ga Sentro.
1: Sentro.
2: Ay buntag, may buntag.
0: Ayan Cup si Katropa ga Jasper ni ako gisutang nga Cup bang mo agi gyud ta mo balik ta sa disiplina no kay bisan pa bag walay barangay police or nagarubing ang barangay pulis sa matimingan nga wala po diya ang barangay pulis, nagahimos lao kining drug race, wala pulis, pero mubalik ta sa disiplina gyud sa to ang mga kaisunan nga dili gyud mag drug race. But Cap, katong gi-mention nimo before kaganina no sa to ang pitawag nako kaganina mo kaganina buntag nga kini nga drug race sa may Katalunan Pikinyo dili dinhi taga inyo ha Cap.
2: Sa tong na disgrasya di gyud taga amo.
0: So kining uban nga mga grupo diri Cap kay sa impormasyon na pay uban
2: Katalunan Pikinyo na apoy nag drug race diha, na apoy taga Digit Malimod na anay taga Dinhapod. Oh, pero kadagta na nang uban mga higayon na sana nadakpan, gipasaylo, gipasinsya.
0: Mao.
2: Dapoy panahon na mag-drug race sila diha, na sila ispaper. Mag-rubing ang pulis sa barangay pulis, sa ilang sa mga paglarga diha, kay naay mga pulis, unay ko ananas lagi, naay nagabantay nila.
0: Ayan, ikaw baga, kaniadto, doon ay kaning mga insidente, pero lagi madakpan, mapasaylo, pero mabalik-balik
2: yeah, na gihapon. Naanagay sa barangay, kaya sa pulis, maluoy man gan. Ay, maluoy nga man yung mga rata. Alam niya, ito yan, napag-atay. Na usay ang pulis niya, maluoy lang po niya. Kasulan siguro pagpahay nga to sa kurti. Huwag ba tayo balaon na ligon para diba? Murag mas kayong sayon, karoon ni abot na yung panahon.
0: Karoon ka pa, sing aning mga isutada no, ubang barangay, ingani po na ang problema. Karoon sa ginahimo sa tuang barangay, da ka, para na ma-address kini. Karoon, mumingaw man eh, kay namin na hitabo. But,
2: sa una pa man ganyan mo, sa udak, sige, garantay mo na. Garubing na namong barangay pulis, o say, uban ang pulis, garubing mo na, kanunay. Dili lang fokus sa kasada, mag-adto man ang barangay road interior sa subdivision. Lagi mga tayo nga wadya sa kasada. Nya, karon nagplano na may tawtaw na may nagplano na budget lang mo kulang ako kulang nga nagplano may katong chairman sa committee kagawad na murag maghimo bigya gisambayan sa pulis o sa barangay pulis diya sa ilawom sa underpass diya na mo ibutang kay parang makita gid perminti tanan ang mga dali ra pag monitor.
0: Oh, okay, kanang area da magsugod ng ilang tingali kung di man pinakatumo.
2: Wala sila imagi, na imagi diya, dinagi, permintigil, amo tang outpost, malugar outpost.
0: Kumbaga, ang itong pasabot ni Cap, regular outpost, at least na magbantay, kung na ay mag grupo nga mga hinihinay tapok, at least na masita diretso, Kapitan.
2: At kanagi makita sa mga tao, dali na pong madulan sa tao.
0: I see. Kini nga mga grupo kapitano sa itong monitoring, dili man ni kanang kumbaga motorcycle group no kanang kumbaga naslay tingali I don't know chat group
2: tapos, nila. Ako ng dugo ganan na postahan ay postahan ra mga nang mga batanon.
0: Oo, I see. Ya, yeah, kini ilang mga motor mga modified bura-bura na.
2: Anagi wa may registro, parting batia wala wa ba mo mo na kuno bunga wa mga registro lo kayo.
0: Kap, katong mga na-involve ali Kap, nangayog pasailang ito sa iyang ilang na biktima, labi na ito sa pamilya itong initaliwan ng mga biktima. Unsa'y reaksyonan sa barangay Kap?
2: ang akong ikasulti, kanang pangayag ko na sa ilong nindot man na, sa tama man na, kayo nun ay pagkamgo. Ang nindot unta, kung ako, kung ako lang sa akong kaugalingon, na ang disipiho, mag-imo kita grupos pulis, gabupukos, anak, kipodong gina pagkadako. Naon pag iklarong pundok sa pulis, gabugukod, anak. Ay, say, kung dili lang ka na pasaylo, sayo na dilim na pwede, kaya di naman na mabuhi. Pero nato lang unta, nga maagapan pa na, kaya po, padawang mag-inipagkengkot, kaya atong na, atong sipi, nagkadako mag-in, nagkakuan mag-in, kaya mga bata, huwag din itagaan yung muksaktong balaw, saktong disiplina, mag-ara, mag-uni.
0: I see.
2: May nang, atong konsiyo, mag-imog yun, balaw, para diya, bugat niya, parang ang polis, naging grupo sa polis niya, isa rin yung grupo sa polis, may mo, mututok, anak, parang umang polis niya po mahasol.
0: Oh, okay, kung ang sample ang kinipong unit ko on sa Balyok, yung Balyok pating dako ah, nagagupod, nagarubing po sila, di kini matutukan.
2: Sila, may unit ana nga maimoy tutukan nang oda. Pandali ra matagad.
0: Namon tay.
2: Pero ni tabo na. Pero ni tabo na di katag na tan alerto na. Ah, makaingon tang medyo oway gamay.
0: I see, at least na naigihimo karon no kay kung mahulog nga reactionary nga itong mga uban nga otoridad ni Kapitan ng Tangaro, sir. Kumbaga, magbalik-balik lang yapon ng kining concern. No?
2: Magbalik-balik. Magbalik-balik. Wala, usay bugara mga kung tao, hindi po di mo tinudong wag isaktong balaw ni Pantang.
0: Nalagi ito yung komedya, Kapitan, bakong abtan pa ni panahon ni former President Duterte, at tingali pang katilaw nagyunig mga kusi ni mga nag-involve ani.
2: Ang ako ng pananaw, nindot man to kay former mayor, former president. Nindot na respeto mga sa mga tao. Kasi siya may unang naninood. Basta leader kang unang nipuyo pagkatinood mo, sabay man ang tao. Kung ikaw, pinyo, dili ka mag-una-una, ay ambot.
0: I see. So,
2: oo man na. Ang mga tao, matuog yun, Duterte, matuog yun, mayor, sana, matuog yun.
0: Kumbaga mura na ay kumbaga comparison no sa karon nga nagigara na po ning uban nga mga bata.
2: Ni nigara po uban nga tanaw po nga murag ang ato gong kwa murag sa kung tanaw na minus ilang iyo kay nagkinto po down. Nagkinto po ba kana lang ka siguruhan kay isa di man klaro kay o ka di man klaro kay kalibutan. Magkinto sila gi buhaton. O na kining mga bata magsamantala po sumaila pong mga kabuang.
0: I see. Katong na-mention ka pong ang uban, dili taga diha. Posible nga diha ta maghihimo ani kay ano, kanang mingag ng lugar ha. Kung na may mag-robing, dili po niya masalo
2: ang,
0: na.
2: Ang katalunan diyo, may gusto lang kay maigo siya, kay taas mga kasara ng strip. Ang ubang lugar, dili kayo. Dili kayo. Kanang nasa dagat na, coastal road, maigo. Dili, maigo, buhangin, mga tagas o mga karsada, mga kuwan. Pero kanang sentro sa mental, wala na kayo. Pagkipuliko mo na ba?
0: Kumbaga, ang ilang gipili nila kap kay street, kumbaga pasasabot, street kayo
2: dalan. Street, ano sila?
0: I see. Kap, karon kap, naingan yung mga panghitabo, no? Usapay mga adjustment na ito na karon sa barangay, ilabi na itong mga coordination, usap nga ito sa itong kapulisan, ilabi na sa itong mga pagpaningamot po, kap.
2: Kami, kanuna naman yung meeting party ni Ana, mauna siya karon nga, ako nang giingnan sila, ibahay na lang ng tao karon aron mapokus yun. Lain ang pa-interior, lain po ng sayo, aron matutukan yun. Magbilin lang yun diya sayo, yung mo nang among plano yun diya, yung mo ginang ipostro ng mahimo media o outpost, sa may overpass, ay lalong pareha sa Santo Niño Mintal, murag butangan gina mo na diya, parang diya agin matutukan.
0: Kumbaga, the soon is the possible cup asap, kumbaga, at least
2: murag ako amo ng paning kamoton kay murag dapat yun siya. Nagtawad naman naman ng gisgutan pero apag yun, nakulang sa budget pero basig mga paningwaan na mo.
0: Ayan, sa tabang po sa ito ang DCPO. Kap, Kapitan Rodrigo Tangaro, kap, kinig, minsahin ni mo, dugayon kay, I know, na kay mga meeting karon. Minsahin ni mo sa mga katropa, labi sa barangay, Catalan Pequeño, o kanapong uban diha nga, mubisita lamang sa barangay kay mag-drag race, Kapitan.
2: Unang-una nga sa mga ginikanan, nagsukan mo na sa pamilya. Ginikanan, nagkibalo, magiging mo nga mauna. Dapat punta. Diya palang suod sa akong panimalay, mga pahayagan na ito, mga bata, unsabay ang sangkutan ang mga buhat nga nilana. Huwag nga ito pong kapulisan, hinawa po din nga, ngayon mo pong aktibo sa barangay, magtambayan ang parte ng problema. Salamat.
0: I see. Kapitan Rodrigo Tangkarukap, salamat kayo sa pagiguban din sa programa kasi.
2: Salamat kayo, salamat. Okay, okay.
0: All right. Si Kapitan Rodrigo Tangkarukap tropa, ito nakauban sa Katalunan Pequeño. Gusto niya nga madisiplina gyud ni mismo ang mga kabataonan diha. Wa pa rehistro. Pwerteng sa baa pang motor. Di ba? Magadisgrasya pa. Muna yung mga isunan nga sa kalapad, kataasan ng area o kining highway. Bita kung ikaw po diha motorista ka, di ba? Taasan ng highway ha. Murag kining nga dribanda engineer Royce ba? Panabo Carmen? Pwerteng taasan na ba? Kung ikaw lagi diha ka ng pedestrian ka o niya mulusot na kakalid sa ano, Center Island, di ka pabantayan ba? Same po na dribanda sa may Katalunan Pequeño, pwerte ka taas po na ng highway mga kaigsunan. Salamat kay Kapitan na Tangaro kay unmeeting to siya mga katropa but ipagbigyan kita ni Kapitan. Kaya ngayon na buntag o siyang itawagan o nagtawag siya sa kuwa kawag siyang message ana siyang itry lang kay ano kanang na siya mga himuon ana nga mga oras kini nga mga oras. So at least na nitubag si Kapitan na Rodrigo Tangaro mga isunan sa tuag pagtawag sa iya karo ka buntag. So nasa himuon itong klarohon nasa himuon nga mga inisyatibo pasibo nagbutang sila outpost diya ilalong sa pedestrian overpass aron lang magbantay diha mismo sa kining mga naga drug race kuya po ning mga kuano grupuha mga isunan kay kuan gyud kana bitaw makaingon ta mga tropa banga mga mahangpog atay gusto man nimo gakusog magpadagan dito mo sa lugar nga wa gyud di mo maka sagabal. Ito, i-check ko na ang report ni Katropag Jumarata, 32 anyos nga staff sa barangay Gipusil, patay. At tubangan sa barangay hall sa Dumoy. Muna, itabo nito kalabay mga oras sa mga kaisunan. Sabay, background, ani? Isa ay possible suspect, motibo. Lalabay mga person of interest, ani? Nakuhaan ba ng CCTV kay daman ni Atbang sa barangay hall sa Dumoy? Katropa na ito sa balita, Katropag Jumarata.
1: Live report.
0: Katropaga John motibo, katropaga John background aning barangay staff og usab mismo nakuan ba ning CCTV?
2: Yes, katropaga John ko agwa. Yes, katropaga sa agwa pala putot lang ng sab tinino sa itadong at itadong anyos na staff o VRT sa barangay ang gutusin ni Antonio Aguil Adlo bandang alas ay kumidya ang taklas kagad niya. Matun pa sa inisyal na itong investigasyon katropaga sa kita mismo ang dihimo usab o pagpagtukik-tukik ni nagsita ng problema at ni nagsita ng kaso katropang gas din diadto pa sa mga kasininganan at ang dipalitan na nagkalabutan na nagsita ng suspect at ni biktima unsa yun kay unsa siya di at silang barangay matun pa medyo o makainom daw kung nagsita ng suspect at biktima katropang gas muhiyak daw kini sabihan at ipangitan na ang ita kayang kabarkada yun sa tropang judge na kung mag-inom daw kini sila halos ka na-inom ano muhiyak daw kini na isita ng biktima o muingin na sako kay siya o problema tapos iyan isita ang utang katropang judge gani matunta sa wala pa ni may tabo ang iyang pagkaitabo kung na wala po silang siya ni adto pa kini sa kasindahan yan napita sa munig nagluhod-luhod daw kini dito katropang gas o daw maghiyak katropang gas pura daw dako kayo ang ilang problema pero ang disputan niya tani lang utang katropang gas apat sa diyan ipangutan na usap na ito katropang gas sino tagawag baklaan yung katawag tagawag baklaan sa may dumoy matunta niya 5 years na kini nilang stop sa barangay kani isa po ni ka-leader sa disaster yan at ito sa may dumoy at alam mo disik na itong dagdayan. So, ang ilahang isa inyong daw, wala man sila kamatipid na medyo dunay ng dili na ayod na kasan o yung sita niya. Dito na katotang gas. O sa ato pong pagpangutan na sa mga kapunsan, igamitan daw kini o 9mm o 7 kabuksamad duha sa ulo oga lima nagpuso ang kalawasan sa pagkakulang. Sa pagkakulang, ang ating mga kapulang padang Japon ang pag-investiga nini, follow-up investigation, rin makuha yun kaya wala man nila makita ang silto nini, kaya pagkakulang kaya wala doon kini magdalang silto. Ay isa silang lead ka rin, sana may kalabutan sa iyang problema ang utang. Makita, wala makita, Wa ma pun sa ingin katu tanggas.
0: Ayan.
2: Wa pa siya gaingin tinsa ang iyang gutangan o pila ang iyang gutangan. Paura di break sa garan. At iyang gutangan, utang yun daw ang pinakadako ng problema. Ang utang kay atong pangutanon po ang mga staff sa barangay, wala man sila makibalo may kalabutan ng disbutan na utang. At dapat ito, isang tunig ka sa itong mga kapulitan ang pag-imbestiga na ito sa asawa o doon na ba ang doon na ba si kasulti ang bana, kanil si Henry Brion Siason doon na ba di kaistorya na ito sa iyang asawa ka ito ng Pangas.
0: Alright, Katropang Diyos, salamat sa kinig update. At rapon ng kasubayan sa ato ang PNP niya mismo sa may under na pa sa Toril or Baliok niya kinig Katropang John?
2: Yes, under kami ng Toril mungulang at tumulat may Baliok Police Station. So, at baka ngayon, palayon pa, ang follow-up investigation sa ito mga kapulisan sa may Baliok Police Station. Katropang mo sa balita, Katropang John, mga kahit sa news.
0: Live report. Salamat ka tropa ka John Marata no sa kinig maong report limang kag tubangan sa barangay o yan min sa Dumoy di pusil mga katropa na watumbalikan to unya total po no kinig isutanan sa kinig mga drug racer mga kaigsunan kaya ito makaabano niya itong IBP diba kinig bitawang sa inga na pwede na ba mapasaylo doon ikasuhan ng gini sila mga katropa. In segue po taon niya sa kantong mga batanon, mga estudyante, mga kaigsunan na nag-BIB ay kay Pangulong Bongbong Marcos sa May Kalinan. Diba? Pasibuli nga na kung sa ka-individual ba, baby ayon ni mo ay mo mga, ay ka ng mga, sample, head of state, mga dago ng mga personalidad. Pwede, o sabay, liability or makasuhan ba? Ato ni ipagutana unya sa tuang legal portion diri sa tuang programa ga sentro. Ato aga panagabaduban katropa to ni kanyo sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsuna no. Tulo ka mga benepisyo ni katropa ang mubato kini sa kakapoy sa kalawasan. Labi na kung isugutan nato kon ato ang natural nga kapoy mga higala. Mo ni mo boost sa tuang energy, ato ang natural energy mga katropa. Usab sa tuang mental clarity. Amo da mismo da medyo alanganin na pigado na inyong pangunahuna. Isod mo focus inyong paminsar. Now, inom taan ni katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Kayo mo ni makatabang sa tuwa nga maka-focus ta sa tuwang gibuhaton. Isod kayo mag-trabaho ta katropa nga why focus. Nagdatihimo ka si muhang tuka. Tapos imong nahuna, lahi no? Lutaw kay ka, lutang kay ka kung tawag pa sa uban mga kaigsuna. Now, inom ta sa kinig ka Santon Gold Coffee Mix. Kaya sangkap ni katropa doon na kini mangustin, chia seeds, turmeric, moringa ng katabang sa ato ang daily life, sa ato ang healthy lifestyle na itong gusto abuton or kabuton mga kaigsunan. Siyempre mapalito sa kini sa mga nagunang mga butika sama katropa sa may Wise by Toril Pharmacy, sa Gio and Jen Pharmacy Sandawa, Gio and Jen Panakan, sa GT City Pharmacy Puan, sa Yuhan's Pharmacy o Herlin Pharmacy sa may isa-asa Davao City.
1: Sentro.
0: Ubalik ang programa man lamang sa pilaka mga pahinomdom oras mga kaigsunan. Alas 10:07 na sa buntag.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily. With Elul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
8: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
9: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
1: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dung.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: 31 L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy Mia Anjen Buhangin, Tesco Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka, nga ikaw ray makatilaw.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan! XFM, katropa mo!

0: 4.
1: Alas just 3:00 katropa. Dula karon ni Alex Iyala nga tuaga Pinay Tennis Star, Alex Iyala og US player kasi Alicia Parks. Alang kini sa WTA 1000 National Bank Open sa may Toronto, Canada, mga kaigsunan, kung asa matudpa, giseryoso ni Iyala ang dula rason nga naangkon nini ang kadaogan sa unang set 6-1. Ongoing pagdula karon mga kaigsunan. Well, waiting ta kay attorney Gene Jucaniga, engineer Royce. Luya po ni isa ka motorista, no? Usa ka individual ang itahong naputlan og tiil atol sa usa ka insidente sa Barangay Ilang, Davao City. Karon nga buntag lamang kininitawon mga kaigsuna, no? Ug usab padayon pa kini karon nga giimbestigahan mang maong kini nga insidente. Nasa to mga motorista, labi na kini nga nagamotor, amping gud mo intawon. Kaya bisan pa man gani nag-amping ng uban, madisgrasya pa kay kadupong uban nga wag gyud nag-amping. Paturatoy ra pud og padagan sila mga motorsiklo in town mga kaigsunan. So bana kana bitawng sa diha pa lang daan sa dalan, igmat ang gyudak katropa. Kay kanang moingon ta nga nag-amping ko, lagi kita nag-amping taas responsible driver ta. But ang uban usab katropa nga magpadagan, labi na kung nagdali na sila, wa na sila ipakialam kung unsa ilang maigo. Madasmagan basta makaabot sa unahan. May lisod kay sa ato diri sa Kiliga, Pilipinas. Labi na kog mintag disiplina sa isa ka motorista. 10:15 katropa sa tuag panagabanuban. Tumakaban karon tuag secretary sa IBP Davao si attorney Gene Jucaniga. Attorney, good morning. Welcome uli sa programa Sentro. Sentro.
2: Good morning, Sir Jazz. Long time no here.
1: Ayan, attorney. Long time no here, but now, here now, no? Si attorney Gene, ako po ning partner kani adto sa alain po nga program, no? Sa kininga to ang as broadcaster ta mga kaisunan. But karon, no? Long time friend ako ning wala ko nagdungog na gumikin kay busy po sa mga life. Attorney, kumusta man na to ang IBP karon, attorney?
2: Yeah, this is same. Bago rami nag-celebrate sa to ang ika-53rd. No, nga anniversary sa IBP Davao City. IBP, no?
1: Ayan.
2: Hindi lang ka-IBP Davao City, but IBP as a whole.
1: IBP, ayan, IBP Davao. Ayan na, Attorney Gene, no? Ano mi sa kini about legality ba? Kini bitawng nakasuhan naman ni attorney, no? Kini bitawng sa sutanan aning drug race ang nanay kaso, kini nga mga individual. Kini attorney ba kana bitawng may about liability, no, sa kini mga involved ani sa sutanan kung somehow labi na sa financial ngadto sa mga nabiktima ani nila attorney, no, na hinkab sa kinabuhi katong drug race sa may katulan ni Pikinio. Kuan ba kining mapugos ba sila or dapat ba silang mo-assist sa financial ngadto sa mga biktima labi na sa isutanan ngadto mga nabiyaan sa mga biktima, attorney? Kining nga maong mga involved nga mga individual do nga islag pasaylo ngadto sa pamilya.
2: Okay. Una-una, karon lang ko nakabalo, nag-ikasuhan na din sila. No?
1: Mm.
2: Kami mga abogado, no? Pag na naman ko'y pending na kaso na para na sa korte, dili naman pwede mo hatag sa mo ang mga opinion kay mag-confuse ang public, no? Sa kung unsa ang mahitabo niya. Nanay rule sa mo anong ang tawag anak ay sub judice. Bawal jud mi anak, pwede mi madisiplina sa Supreme Court, ana. But also to answer your question, dili necessarily kaning mga na-involve ani no nga kaning aksidente nga nahitabo over the weekend, no. Ang ginapasabot man gud ana, no, kanang mga tao nga nagsabot-sabot nga magbuhat og dili maayo, no, illegal or bawal sa balaod, nya naka-cause sila og danyos sa mga tao, sa ubang mga butang. Dakong posibilidad nga mahimo ng liable ang mga tao na na, no? Not necessarily drug racing, no? Basta kay kanang nagsabot-sabot sila kanang grupo na magbuhat sila nga lapas sa balaod, automatic na yun na sila ay liability sa balaod. Dili lang kay kapriso kung dili civil, no? So, kana.
1: Oo. Ang pwede ba nga mukaso gihapon sila attorney, no? Somehow katong mga lain nga mga individual nga nasamukan o baka na ano sila, kumbaga apil sila nga do wa, sa physical nga na igo sila or natamaan na bata ka nang nahasulan o na disturbo sila per se sa ilang ginahimo diya mismo sa maong location na Attorney Jean.
2: Oh, ilabi na ka ng mga nagpuyo sa kanang mga daplin sa dalan, no? Na madisturbo anang mga pagkahitabo, no? Sa tunga-tunga, sa gabi, no? Kadlawon, labi na kayo ato ang pahulay, labi na kayo atong tulong niya, mamata lang ta, makurat, malubat-lubatan lang ta, kaya na ay tambutso nga nagsigig, busog kayo ang padaga, no? Banha kayo nga tambutso, pwede na sila mareklamo o makabayad na sila po dugdanyo sa mga residente na ilang nahasol.
1: Labi na kung somehow, no, kanang ubanda, katong ingo pa ni Kapitan, sa mga interview ganyan ni Kapitan Rodrigo Tangaro, nga ang nag-drug risk siya, ang uban ni Attorney Jean, di po di taga-katulan ni Pikinio, tagalaing kining lugar. Kung baga, tagalaing barangay, nanghasol sa laing barangay. I see. Segue ko gamay ani Attorney Jean. Do ang DepEd Davao, no, na may kumbaga pa ano kining nag ano sila, sorry sila, no, nag-apologize sila sa isutanan ani mga minors kay estudyante nga nag matawag nga nag-BIBI sa presidente. Sa ani nga mga klase nga mga binuhatan, Attorney Jean, ba as lawyer, na may mga possible sanction or kaya ba masanction or nalay mga diversionary himoon, diversionary program ngadto sa mga minor, o kung dili minor ang maghimo ani, naabay mga possible nga sanctions sa isa ka individual kung somehow head of state ang BIBI yon or any official sa government attorney, labi na kung somehow kanang madunggan yun niya ang pag-BIBI kato umanggod na nasa social media, but tingali madunggan to after na, but kanang ongoing or after na nga dawat niya ang information nga doon na ingani nga pag-BIBI ay sa ka individual, Attorney Jean.
2: Okay, kaya we okay. Sa una pala, no, wishing somebody harm, no, dili man yun sa kriminal. No, alang, unta, mamatay ka. Unta, maputlang kagtiil. Dili man na siya kriminal, wala man na siya ay kasong kriminal nga makapapriso sa imuha. No, dili man na siya pwede matawag po na tong rape threat, no, kay dili man ikaw ang mo putol sa tiil. No, umusog kung lahi man ang unta, maputol ang imuhang tiil, o putlo na ko na imuhang tiil. Lahi na siya nga butang. Kung ikaw mismo sultig, putlo na ko ng tiil. Pwede na yung kadakpons police, mapriso na ka ana. No? So, katong, in relation sa katong, if I'm not mistaken, katong nag-circulate na video online.
1: Opo.
2: No, wala man, dili man sa itong mga nagsulti ato. Dili man sila yata ang mupos o harm no, sa atong presidente. Pero wala criminal liability ana, no, kung una-una, no, ang gibuhat sa DepEd, if I'm not mistaken, is ilahan gidisiplina ni mga bata kay tungod sa improper tandak na gibuhat nila, which is within the right of DepEd to discipline their students. No, naagi katungod ang DepEd nga mo disiplina ana. Dili man good kay purkit dili siya criminal, wala nay mali. No? Ang mali ato, if ever na ako nakitaan sa DepEd, mao to nang ilaha pong gidisiplina, was I think improper behavior. No, kay siyempre kani mga kabataan-unan pa, mga minor di edad, no, nagsulti og mga dili mga maayong butang. Dili siya criminal, pero dili man pud siya maayo. No? Wala, dili man gyud maayo nga mu-wish ka sa usa ka tao og any harm or nga masakit ang usa ka tao. It's not right. It is very improper. So I think mao na siya ang reason nga nung idisiplina po sa DepEd, and the DepEd is well within its right to do so.
1: Atong i-reverse gamay, Attorney, how about kung dili estudyante ang muhimo ato and isa ka adult, hamtong ba? Kung baga, ingatong ipon nga sitting, but dili lang estudyante. Matawag ba nga freedom of expression sa Attorney Jean?
2: Yes, definitely, no? All persons, whether estudyante, bata, o hamtong na nga edad, no? We all have our constitutional right of freedom of expression, no? Especially pag-exercise na to na siya, no, to express our frustration or disapproval or disappointment towards a public officer, no? Natay katungod ana, no? If musulti gyapon ta na to wish harm sa isa ka tao, it's not criminal, wala may kaprisuhan na. No?
1: I see. Attorney Jen, salamat kay sa imong kinibang tubag, no, imong insight. Bon, Attorney Jen, no, di takadugayon kay ano, naka sa imong opisina. But minsan, di Attorney Jen, sa ito ang mga katrupa karon, labi na kung doon sa mga problemang legal, pwede sila makadool sa IBP Davao na ito, Attorney Jen.
2: Yes. Sa tanang mga na problemang legal, pwede mo muduol sa IBP Davao City Chapter. Naalang ni sa Hall of Justice. Katong parking area, kilid sa katong ginaparkingan sa kilid, naa ang IBP dira. Available ni alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Daghang mga abogado nga willing mutabang sa inyo, ha. Walay bayad, libre ang serbisyo sa IBP Davao City Chapter. Kung naamoy mga concerns ng mga legal, gusto mong magpatambag, pwede mo muduol sa IBP Davao City Chapter. Arami dito, Lunes hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon.
1: Ayan, Attorney Jen, Jukaniga, sir, salamat. O next time na po, around, Attorney Jen. Amping dasa, Attorney.
2: Salamat, Sir Jazz. Nice to hear from you again.
1: Ayan. Katropa si Attorney Jen Jukaniga, tuag IBP Davao Secretary, no? Atong nakauban sa tuag legal portion sa Kiliga Programa Ga Sentro. Sentro. Mahulog to ka freedom of expression. Sa batan-on, sa mga estudyante, iklaro ni Attorney, katropa na kapag... kwan siya, why liability but dili siya maayong ehimplo tingali, o dili maayong pamarisan or behavior ay per se, no, katuwa gihimo sa mga estudyante diya sa isa katulungan sa may kalinan, no? Somehow, maula po ang DepEd ana, no? Maula po ang maong tulungan. Ingani ni mga bata dahil diri, no? Ingani ni pag matuto din ni sa mga second parents, sa mga teachers. Right, ano po to? Right nga decision sa DepEd Davao nga ipanton din na mag-apology sila sa isutanan sa behavior aning yung mga kabataan na to. Dili mo tanan diya sa maong tulungan, but madamay lagi. Umikan sa gihimo sa pipila mga kaingsunan. Si Rich Palacios, good morning Sir Jazz and Ma'am Jovet, always watching from Tugbok. Iyong family, good morning. Salamat sa pagiguban. Good morning! Kay Ma'am T. Alcaraz, maay nga buntag katrupang Jovet and Jazz sa sentro. Amping takanunay, God bless. Salamat kayo, Ma'am T. Alcaraz. Alright, alas Jess, 26 na sa morning mga kaingsunan. Sa ato aga trending, Engineer Royce, kumusta ato aga trending? Asa naman to ato aga trending karon dere mga kaigsoonan, ato nang ipasupot mga katropa ni ana, no? Ang ato ang trending. Ano kay man mo, kuan man mo sa ni? Mo ako ang kondri katropang engineers. Oo, mo lahi man o gining istorya. Ha? Ah, wait lang, atong i-check sana ko ni ako.

0: Nagpilihon man taan ni Engineer Royce ka ng sa graceful mo sayaw. Oo. Liman ka na. Oh, kanang dili bitawan kwa lang audio na Engineer Royce. Ibaba lang kami yung audio. Kwan mga kaisunan, kambaga smooth ang iyang flow ba? Kumbaga dili bitaw kanto-kanto. Mas ingon pa nilang kwan pa kayo mo dance. Kanang graceful pa mo dance ang AI robot kaysa mga tao, mga kaigsunan. Kung kana lagi mo appeal o dance competition, mo balitok na, perti ka perfect na ba? Di ko na maumod. Kung wa, di na malubat lang mga kaigsunan. No? The last time around, nag-feature taan ni Engineer Royce, katotong kuan, katong mungha. Di ba? Nakakita ko, ingani, o nga ni sayo nga robot, katong sa America's Got Talent. Basta-basta, no? Ang gusto na ako nga mahimong broadcaster AI robot mga kaigsunan na muyaw-yaw dire. Nagitrabaho si Jasper o si Jubit ani. Tigkuan lang tani Engineer Royce, tigsaksak nila nga di malubat. Bitaw ay katropa. Ano na kahaiti karon may sona tong ang world. Ultimo sa pato, nainindagan nga AI. O kini nagkadugay, nakita na ko ilang movement ba nga daw tao. Ang gusto na ko makita, ang dagway tao na yun. Kini magod, masabda na to ba nga doang movement niya mga tao, pero yung dagway, ilagin na itong robot. Gusto na ko ba nga ang pamanit, muna nagtao ba? Kanabi taong sa ano, kanang murag wax ang dating, kita nyo na nga wax nga figure, inga na itong makita puhon ba? Maglakaw-lakaw dyan sa San Pedro. Magkaingon tanga guwapa pa man Engineer Royce ang AI kaysa tinuod nga tao. Ay nako mga kaisunan, bitaw katropa, muna ni atong kalibutan karon. Tingali pohon na ang ato ang mga traffic enforcer AI na, no? Magbantay da sa drug race sa may Catalan Pequeño AI na Engineer Royce. Bugoko dagyod ni di ni malubat bitaw. Anak ka gamit ang AI. O niya, magigparang pa mo sa China. Pilipinas, naigo na bisag isa. Wala. Nakitaan ako ni first time isa kuan sa China. Naingana mga kaisunan. Puhon lagi ani, ako nag-iisip mga kanang mag-utrikanon da sa West Philippine Sea, ingani na. Tiluyan na yung tao, no? Kudos dahil sa to ang mga sundalo dahil sa kinig ng West Philippine Sea. Taliwala sa mga kwanda, mga skirmishes da. Lagi ako ni Barong, gato ang nasa Pilipinas. Bisa nagpagawas ang China katropa o kinig video nga ilahag daw ang maong Scarborough Shoal. But naagi pa na to ang Pilipino. Diya, nga nasangad diya nga barko kinig kwan. Ang BRP Sierra Madre. Mga kaisunan. Wanta yung kukuros pa katulad sa tuwagan pa nag-umnauban kay 10.30 na yun. 10.30 na. Rated PG na. No, nagpanikad na. Nag-kuan na. Nag-lipstick na. Natuwang DJ Sexy Sassy. O, kaya na siya, sir. Lingkod na ginkuro. Tulog ko kaadlaw ka lingkod ba? Ang damay ng impeachment. Nakabuha ka ng impeachment ka. Parang ba kayo? Nang boring na ba na ilang impeachment? Bitaw ay... Hindi ka na madunggan katropa ang kung si katropang Babe Sabrina kay Sto? Kanang amoy pa lang, ulam na. Oh. Kini, lahi po ni Engineer Royce, ngabil pa lang, ulam na. Ngaman, pating pula haging ngabil. Sigug panilap si Engineer Royce. Beto kay katropa, mabano sa ang Rated PG Pampang Good Vibes. Punto malas 12. Alas sa balas 12, impunto niya katrupang ato ang XFM News Nationwide ng Makauban, XFM Mega Manila. Katrupa, wantigong oras pa. Salamat sa pagkikuban, pakiga unong sa programa Giling Sentro. O balapod po, alas 10 or alas 9, kato alas 10 immediate ng Makauban Uba ang ato ang sparring partner si katrupa Gadjovet Espanyol. Inabagan, tas lawang engineering side, the engineer Royce Arieta. Sa ngalan sa Kedibukang Apersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni Katropang Jovet Espanyol Katropang Jasper Magunsya sa programa ga Sentro, kamatuoran ang sandigan.
1: Sentro!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greetings! Oh!

0: 99.1 XFM Davao, Tataropa Digital. Good morning. Good morning. Maayong buhay tayo. Hello mga Tataropa, kamusta kayo? Na-miss ko kayo.
1: Char. Hello
0: mga Tataropa, have a blessed morning. Kamusta inyong kabuntagon diha mga Tataropa? Ano yan, nasa din yung DJ, nga Sassy ug Sweet, yung makauban sa kahanginay. Mga Katropa, DJ Sexy Sassy. Uban-uban kita mga Katropa until 12 o'clock in the high noise. And welcome sa itong programa.
2: Rated PG.
0: Programang puno sa gugma. Programang makapalipay, pampagana, pampawala sa kalaay, pampawala sa kaguol. Mga Katropa, lipay-lipay kita, oy. Sige, kaguol. Sige, kaguol, mga Katropa. Matiguang tagsamot. Matiguang tagdali. Mga Katropa, good vibes. Siyempre, di mawala nga ito ang pa-Gcash this morning. Para itong mga Katropa, di hana ipang-load sila mga kuyabay. Di na mawala mga Katropa ang pa-Gcash. Kung ikaw, kung gusto ka magkakuha ka og pa-Gcash ni Sassy, hala pag-stay diha sa live. Pag-stay diha, paminaw mga Katropa, ayaw hawa. Ayaw pamiya, sama niyang way pananghid. Libiya man lang. Hawa ka kabaloon sa hinungdan. Mga Katropa, adlong Huwebes. Yes, mga Katropa, Huwebes daw. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng araw. Parang kailan lang kakapasok ng buwan ng Agosto, mga Katropa. But now, August 6, mga Katropa, 2026. Diba, August 6 naman di ay. Pila na lang ka, simana mga Katropa. Ilang araw na lang. Anyways mga Katropa, pwede rin kayo mong request ninyo mga favorite songs ha. Pwede rin mong musyagit niya sa inyong mga panawagan. Kung namin mga shout out, i-comment lang sa tuwang Facebook Live. Kay live kita mga Katropa sa XFM Davao Katropa Digital. And syempre, para mutubag sa tuwang pahula this morning mga Katropa, kinahanglang mutawag lang ka sa tuwang number. Para tabagon ng ato ang napakasimple lang paula this morning. Alright mga Katropa, ang atong number 0969-333-0537. At syempre mga Katropa, stipot lang sa dihano, standby, hinunan ang kugalingon. Ready na ang self mga Katropa. Ready na gin ang self kay biyaan na sab kaniya. Mga Katropa, ready na imong kagalingoy na sa itong pagbalik atong ibuhagay nga ito ang pahula this morning. And syempre, ito ipatugtog ang inyong mga favorite songs na makapahinumdum sa itong mga kautangan. Alright, dadi nilang mga Katropa sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Rated PG!

0: was a great song mga katropa. Hamuntik na kitang minahal by Carol Banaw.
1: Ay, sige po ako.
0: Muntik na talaga kitang minahal.
2: Pinawa!
0: Buti na lang. Natauhan. Alright, mga katropa, welcome back sa ito ang programa.
3: Rated PG!
0: DJ Sexy Sasig, yawan mga katropa yung kauban sa kanginain. Good morning, good morning! Maying buntag sa mga katropa na tumabod yung pagbangon di Hanasar. Sa mga late na intawang ni Bangon, kaya grabe gilin taon, kakapoy ilang panglawas. Tagang ginabating sakit sa kalawasan. Tagang ginamulo di ha mga katropa. Ako sa mga katropa mag-Sandon Plus Gold. Siyempre sa mga katropa na ito, dihano nga, dagan ang ginabati, sakit sa kalawasan. Kung gusto kang copy-copy, natin copy mga katropa nga. Perfect gihapon niya mga katropa, kaya di lang nga basta nagka-copy ka, matambayan po, di mo mga sakit. Sakit sa dughan, sakit sa hawak, sakit sa tuhod, labi na gid sakit sa dughan. Ako mga katropa, Sandon Plus Coffee Mix Lang. Good morning also sa to ang mga viewers di ano nga nagpahipi-hipi mga katropa, nagapang li-li rano. Nang li-li, unsa may kasikas din sa si Roy. Naba ni siya pa-Gcash ka, Roy. Good morning, Ma'am Lian. Hi, Ma'am. Good morning. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Thursday. Pa-request DJ, I'll Never Go by Eric Sandor. Thanks and more powers. Sige, atong i-play na siya later on. Berex Ordiniza. Hello, Mama. Ayong buintag. Shout out. Hi, Charlene. Good morning. Juana Fundador. Ay, pangalan pa lang. Apelyado pa lang. Lasing na tayo.
2: Pinawa!
0: Mama, request kong song all this time. Sige po, play nato na siya later on yan. Relax lang mo diyan mga katropa kay ato sa ipang buhagay ni nga tuang dapat ibuhagay karubuntaga. Good morning also sa tuang mga viewers sa tuang TikTok. And live pod kita mga katropa no sa tuang TikTok page at DJ Sexy Sassy mga katropa. Good morning! Masaman mo karo mga katropa na abo sa tuang pag-Sibia. And especially all over Davao City. Mga naka-tune in karong orasa, good morning! Hopefully mga katropa, namos maing panglawas. Namos maing mga kamot also mga katropa. Ginapangga, ginamahal, ginaalaga, anog tamay. So blessed naman. Anyways mga katropa, din ito maglangan ato ng ibuhagay ang atuang pahula this morning. Mga katropa, unsay butang nga kinahanglan pang bas-on una nimo matilawan. Oh! Mga katropa, unsay butang or unsang butanga nga kinahanglan pang bas-on usa nimo matilaway. Mga katropa, tawag lang mo sa tuang number ha para matubag sa inyo ang mga tubag diha mga katropa kung unsa pa naimuhang tubag diha. Na ibuhagay diri mga katropa sa tuang number sa 0969-333-0537. Unsa kaya kini? Kahibulngan. Alright mga katropa, if ever makuha ni mo yung saktong tubag mga katropa, you have 50 pesos pa Gcash. It's up to you kung gusto mong load or Gcash talaga mga katropa. And ako na ng 50 mga katropa. Remember ta sa to ang dili namang good same ang panahon karon kaysa before. So na mga katropa, ang 50 pesos mag din taon na nga ko ang balo no whole day. High school life mga katropa. Pag-uli sa balay mga katropa, naabad yun na ibilin. Bili mong kukuha sa ingastador yung kaya mga katropa. Sa foods lang gina akong ginagasto. Masahay, amoy nang masahay, di pagid mo kaon. Mga katropa nga, pero yun nito ang tagtukog before. Isa na kakilo ka bu guys. Yes po, that's true. No Tinuod yun na siya makapalit pa jug kagsud ano ni mo ana before. Para karon isa lang kakilong bugas usa. Oh, isud and sud ay. Alright, mga katropa, 11:16 in the morning. Mga katropa, ang oras hatod ka nato sa turbo. Sulit ka kung nakaturbo, mga katropa. Makatabang kini sa sex life ninyo mag-asawa. Ang turbo, mga katropa, if they approve, mong safe imnoin. Magturbo na, mapalit kini sa mga nagunang butika nationwide. Mayong buntag sabdiha no sa may Libungan area. Uy, pinaka-abtik akong mother. Oh! May buntag diha no sa may sitio tinutuay. No, di ba kung asa ng gawas ang perting daghan ng guwapa? Okay, number one, nag si diha no. Good morning. May buntag diha sa inyo ang tanan. Hopefully, maayo lang ato ang panglawas diha na side. Amping-amping ka mo diha kanunay. And syempre, hello, good morning diha sa may Poblacion Wine, Midsaib Cotabato, sa mga Arliani family, Gonzales family, good morning. Ma'am, pa-request, or pwede ko pa-request, og song, parting time. Pahinungod na ko sa panakin nga si Gaudi. Kay theme song daw na nila sa ex sa una, oy. Sana all. Sana all na apay theme song na nalaman. Oh, pero naabalgin na siya karon mga katropa, no? Yung mga theme song. Favorito daw nilang duha.
2: Pinawa!
0: Pero pag ando. Pero di ko kaya. Anyways, part rako na siya mga katropa sa ilang paghinigog mo ay no. Ato na siya nga paitaon later on, Mama Linhan. Pero di na ito makita mga katropa, katropang Lian. Wala tayo mabuhat. Mayang Udo DJ from Calatrava, Negros Occidental. Hello! Hello sa mga taga Negros di ano, good morning. Sa may kasikas na to di mga katropa. Sige mga katropa, request naman sa inyo mga favorite songs. Ato nang i-play later on mga katropa. Again, ang atong number 0969-333-0537. Alright, stay put in standby mga katropa. Sa itong pagbalik, ato na pong i-accept inyong mga tawag para sa itong pahula this morning. Siyempre, di nilang magkatropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Kaayuhan, agtuwi ang Yes to Health Clinic sa Davao. Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
2: Kaklarit sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na tamo.
7: Kaklarek sana!
3: Exciting!
11: Rated PG.

0: sa Pilipinas. Alas 11.33 na sa kabuntagon, mga katropa. Oh! Ang oras sa tudgan nato sa Sunshine Plus Gold. Ato na yung bawang or ahos, mga katropa, nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa ating lawas. Nga to sa 10 to 15%. Sunshine Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada. And sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Welcome back again sa itong programang
1: Rated BG.
0: Good morning! Shoutout no kay AJ Maglangit at syempre sa ihang Mrs. D ha. Diba di basa-basag mga song request ng mga katropa no? Till that do us part you ka ayo. And I mean, stay strong diha no sa may mga karelasyon. Ang sepulo sa bana kung di mo tabang sa asawa.
2: Pinawa!
0: Kaya nagtawad sila ang kortina, nagpanindot sila silahang panimalay mga katropa. Ito mga katropa, no, sometimes kung ikaw stress ka, dagan ka ginahuna-una mga katropa ng mga problems. Sometimes isa po sa mga makahatag na to comfort or ka na ganin makaparelax sa tong mind mga katropa. Kaya nga to ang room or nga to ang kwarto mga katropa nga limpyo. Humut, dilibaho. Isa po na sa mga makarelax mga katropa, di ka makapahuway, makahuna-huna og tarong. If ever humu, baho imo ang kwarto mga katropa, niya nagkaguliyang lang, masamot mga kastres.
2: Pinawa!
0: Diba? Murag, daghanan ako, ano hon, limpyonon, oy. Pwede ito ko sa gawas, baho mga kaideri, oy.
2: Aya!
0: Mga katropa, nga, mas-stress yun ako sa muda. Isa po sa mga best way mga katropa, kung gusto ka ka ng, kung nag-relax ka imuhang huna-huna, so ano mo mapagpahuway ka imuhang room, parti mang kataga. Oh! Una mga katropa, limpiyuhan na to at ko ang panimalayang, labi na ganda nga to ang kwarto, kaya di ka manta magpahuway. Ah! Diba? Anyways, yan mga katropa, no, balik tas ito ang pahula this morning. Ay, pila na lang kaoras, kaminuto mga katropa. So, bye-bye na pod kita. Anyways, atong i-rewind nga ito ang pahula this morning mga katropa. Unsay butanga nga kinahanglan basoin, una nimo matilawan. Una nga ito ang pahula this morning mga katropa ha. Unsay butanga nga kinanglan usa basoin, usa nimo matilaway na mga katropa. Alright, tawag na mga katropa sa ato ang numbers 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Unsay butanga kinanglan basoin, una nimo matilawan. Hala.
2: Pinawa!
0: Pa-request ng song, no pets allowed. Oy. Try na to siya later on kung kaya basta sa oras. Pero so far, parang hindi na talaga siya kaya. Na. Ayan, meron tayong caller from Zav768. Hello, good morning. Kinsa ni Og, taga-asa.
3: Hello, good morning.
0: Ayan. Ma'am, palayo to gamay sa to ang monitor. Kaya eko-eko gita.
2: Pinawa!
0: Okay, good morning, Kinsani, og taga-asa.
3: Taga-ano, 76 days.
0: Oh, unsa pangalan nato?
3: Lovely Kun Lucena.
0: Ay, si Ma'am Lovely Kun! Ay, tumawag na talaga, oy. Okay. Ako uliton.
3: Para makabalik ko niya.
0: Ah, sige. Ma'am, palayo gamay sa monitor kagay ko. Ikudod ko. Okay. Sige, ma'am. Akong uliton ang atuang pahula, ha? Unsay butanga nga kinahanglan usa basoin, una nimo matilawan. Ang tubag.
3: Di na siya luwag, ma'am.
0: Unsay mong tubag?
3: Tara.
0: Sure na jud na.
3: Luwag o tara. Sure na gid ni.
0: Sure na gid na siya. Ang tubag.
4: Sayang.
0: Sad to say, hindi gid siya luwag. Di siya luwag, ma'am. Oh, di siya luwag. Okay. Greet na lang ka, Dihab. Sige na kay shout out.
3: Shout out ko tanan, mga katropa nga naminaw ka ron. Sana di matawa.
0: Unsa to? sa to?
3: Okay.
0: Ma'am, katropang Lin. Eh, to? Lovely Kun. Ma'am, Lovely Kun di ay. Okay, palungan ko ni.
1: Pinawa!
0: Huwag ka na ako dalasan mo nagkatrabaho sa mali ilahang answer. Palungan dahin ko.
1: Pinawa!
0: Anyways, mali mga katropa, dili luwag or kutsara ang tubag. Again, unsay butang nga kinahanglan bas-on. Una ni mo, matilaway. Oh! Shoutout din na sa akin, Dadiga City. Hello, good morning. Oh! Shoutout din sa may Digos. Harold Salang, good morning. Watching from Proctres Camansinyo, Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Again, mga katropa, unsay butang nga kinahanglan bas-on. Usa nimo matilaway. Oh! Again, ang atong number 0969-333-0537. Oh! Good afternoon, good morning, Pamay. Pa-request kog song Pagbigyang Muli by Eric Santos. Oh! Anong tagaan pa man o another chance? Anong sa first pa lang, wala nimo gitarong o maayo. Hi, good morning, Daddy! Oh! Hi, Daddy, good morning. Ah! Again, mga katropa, unsay butang nga kinahanglan bas-on una nimo matilawan. DJ, pa-shoutout from Arakan, North Cotabato. Oh, silingan lang ditagkuan mo ni si Pio ani katropa. Shoutout ko DJ watching from Valencia or Valenzuela City. Shoutout DJ sa Macias Etery and Poblacion Cebu. Teka, layo man oy. Amuan haon ta ko para tilawan ko sa jud siya kalami. Alright, pagkatrapa, once again, unsay butang ang kinahanglan bas-on una nimo, usa nimo matilaway. O, tawag naman katrapa sa 0969-333-0537. O, wala siya makakuha sa insaktong tubag mga katrapa, atong ipospon atong 50 pesos tomorrow. So, mahimo na siyang 100 pesos. Kamara ba, hilig ka ba dyan mong dako, ha? Hindi mo gusto ginagmay. Hadlog ba sa patag na DJ? Action man tag kabalaka. Ano madlok man? Hi, good morning sa inyo dyan. Alright, magkatropa oras sa Pilipinas 11:41 in the Hinoy. Nang oras magkatropa hatod ka na to sa turbo. Sulit na sulit ka kung nakaturbo. Makatabang kini sa sex life ninyo mag-asawa. Ang turbo magkatropa FDA approve kung safe in Noir. Magturbo na, mapalit sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. At syempre mga katropa no, sa mga nagapangutana diha kung asa man mapalit ang atong produkto sa Y2H product. Especially all over Davao City mga katropa. Mapalit kini sa Rogent Pharmacy, Shoyu Pharmacy, Zyzel Pharmacy, AGM Torel, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Butika Liana, Princess Diaz Cabantiain, Pharmacia Eva Tibungko, and GNGen Pharmacy Santawa, GNGen Panakain, GT City Pharmacy Point, and Herlin Pharmacy Sasa, Wronglines Pharmacy Samal, Golden Drug San Pedro, and SES Generics mga katropa, Mesco, Pharmacia Eva Kalinain, and mapalit din po dito mga katropa no, sa HB1, and 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, ug daghan pa mga katropa. Basta kay dula diya sa butika nga dool sa mga lugar mga katropa pangutan. Ah, unabay produkto sa Y2H product. And take note mga katropa, dapat na itatak. Yes to health. Yes, good morning, magandang araw. Kaya Jerwin Casimiro, good morning. And ayan kay katropang Lodge. Hindi ko mabasa yung mga pangalan. Ang hirap. Ang hirapan tayo nagkalisod-lisod. Agan mga katropa, unsay butanga nga kinahanglay na bas-on una nimo matilaway. Bas-on usa siya mga katropa, usa nimo siya matilawan. Kaya kung dili nimo bas-on mga katropa, wag yun siya lami. Hahaha. good morning. Shout out to watching from Japan. Dito uy mga katropa, wag gid chill mga katropa kung dilin mo siya bas-on. Kinahanglan gid usa nimo siyang bas-on usa nimo siya matilaw. Biscuit DJ. Di ka sure. Pero bisag kung biscuit mga katropa, kung biscuit ko katropa mukhaon mangyapon ka bisag dili basa, di ba? Oh, kani gid siya mga katropa bas-on gid usa nimo siya kay Alright, tangatang number is 0969-333-0537. Oh, di mo matawag, gusto mong dagko, no? Bason gihapon DJ sa kape. Oh, talaga. Apple daw, ingon si EJ. Uy, bason dahil uso ang apple, usa ka sa tilawan. Yeah, bisag uga kung kaon, man gihapon ka. Shout out Ma'am Plateros Trucking Services. Hello, good morning. Oh! Shout out sa itong mga katropa na ubay-ubay po ng itong mga viewers sa itong TikTok live. All over Philippines. Ay, hindi lang Philippines talaga kasi around the world.
1: Pinawa!
0: Oh, okay, makita gid biyata sa ibang bansa mga katropa, no? Anyway, sa maayong pagpaminaw sa itong mga katropa, no? Especially na gid rin sa Davao City. Yan sa itong mga taxi drivers, sa itong mga habal-habal drivers, na naka-tune in karon. Hello, maayong udon! Maayong pagpaminaw diha mga katropa. Sa itong mga sweet lover, pagpahuway po mo sometimes. Oy, tarapuhi po di mong singot diha, angkul. Kaya nagtulo-tulo na imong singot. Ayaw kalimot pag inom og tubig if ever uhawon ta. Kesa panahon karon mga katropa, grabe ka init. Ito, ay, may pa ang gugma ang panahon kay init. Ang gugma perting bumnawa. Nilong ang siguro na ba?
1: Pinawa!
0: Di ka sure. Alright mga katropa, 11:45 in the noon. Sipot ako sa diyan mga katropa, standby. At syempre mga katropa sa itong pagbalik, ato na pong itabagon inyong mga tawag, inyong mga shoutout. Din hilang sa 89.1 XFM Davao, katropa, digital. Ah!

0: araw sa Pilipinas, 11:51 in the hangin. Alas 11:51 na sa Kabuntagon or sa Kautuhod, mga katropan. Ang oras, hatod kay nato sa Santa na Plus Gold. Mga katropa, doon ay bawang or ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol levels sa atong lawas. Nga to sa 10-15%. Santa Plus Gold, mapalit sa Shopee. O sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright, welcome back mga katropa once again sa ating programa.
1: Rated PG.
0: Sexy sassy gyapon, inyong makaubay na sa kahanginan. Ako bala ka mga katropa, kung wakan nag-iubanan na naman si sassy nga haandam kang ubanay. Sa hirap at sa ginawa. Pwede gyapon sa hirap at sarap. Anyways, mayong pagpaniuto sa mga katropa na tulihan na nagungit-hungit na silang paniuto this more high noon. Ayan, sa mga katropa na tulihan nung mopajoy pagtak ang diintawon sa ilang mga nilungan. Ayan mga katropa, unsay butanga nga kinahanglang unang bash oin. Usa ni mo matilawan. Usa ka ni butanga mga katropa, kinahanglan mga jabas on una, usa ni mo matilawan. Tawag ng mga katropa sa number 0969-333-0537. Good morning, good morning. Hello po. Can't you see? Good morning, honey daw. Sana all magkahani tayo dito. Andam, ubanan, sa hirap ug sarap. Pero og sa kalisod, nagani. Pagsulo na lang. Ito ay sa tinuod po no, sa real life po no. Sa ginha. Sa kalami. Ana. Pero tong nagkalisod na, dibiyaan na. Ano man gina mga katropa nga naadyo yung unana ng mga tao, no? Nga sa naalang sa lipay-lipay. Anaalang sila kung lami-lami na ang sitwasyon. Pero kung lisod na gani ang sitwasyon mga katropa, kung nagka-puliki na gani, biyaan na ka. Anyways, isa po na sa mga magpadugang mga katropa sa tuang pagsulay na kinanglan na itong mas muligon pagyoy sa panginabuhi para next time ninig na ang pamay mo abos sa tuang mga katropa, kabalo na ta mo sa gang, kabalo na taon sa una to pagkuan. O, diba? Pero sometimes, bisan pa man sa kadaghan iyang gagian mga katropa, huyang lang gihapon. Ginapasakitan lang gihapon, bisan pa man kapila na siya gibinuangan. Gipasakitan. Pero na iniabot sa iyang mga katropa, nisugot lang gihapon ng gipasakitan. Pero, di man good same ang kapalaran mga katropa. Sige na lang. Dawaton na lang nato mga katropa nga maabot jud ang time nga papasakitan gid ta. Labi na gid mga katropa kung ita, kung kita. Pagkat una ganit pagbati diha nga gugma. Normal gina mga katropa nga masakitan gid ta. Talagsa lang po ta mga katropa makakita og mga first time niya nga na in love. And wa gid siya gipakyas. Kadaghanan jud mga katropa. Daghan pa jukag agian nga gugma, kasakit, kalamig, kaguol. Usa nimo makuha or ma-meet tong person nga para gid sa imuha. Oh! Nakatrabaho hulat-hulat lang usa oi. Kung ikaw ginapaka sa processing karon mga katropa nga ginapasakitan, ginabinuangan, enjoy ang proseso. Okay, not all the time mga katropa na sila nga magsigig samok-samok sa imong kinabuhi. Mapulan lamang gihapon na. Bahalag masakitan, at least nalamian, andam, why?
2: Pinawa!
0: Ikaw, ha? Tira lang jugas permis lami-lami, no? Og, nagkapait na gani, di na.
2: Pinawa!
0: Talikod na. Mang black na. Ayaw, ay, nakatropa. Sa hirap at sa ginawa, magdungan jud mong duwa. Mga katropa, 11:56 in dahing noy. Nawala kita igong oras mga katropa. Dali na dyan kayo ang oras noy. Hangtod sunod higayon na po mga katropa. Mag-uban-uban ta sa kahanginan. Siyempre! Hangtod na pa sa inyong siksisasi mga katropa. Uban-uban gid ta. Mga katropa, ang atong 50 pesos, ato na pong idugang sunod. Para maimo siyang 100 pesos, mga katropa. Alright, hangtod, dali na lang kita, mga katropa, no? Kamta igong oras. Sunod, hangtod, sunod, higay na po. Mga katropa, dagang salamat sa iyong pag-uban-ubain. O sa itong kaubanan din sa XFM Davao. Sa itong technical control by DJ Arky. Mga katropa, kini sa sexy sasi nga nagaingoy. Ang pink kanunay. Halong kamo kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno gid sa pagsulay. Bye-bye. Ayong pagpaniunto.

0: Carabao, Kamatuoran ang sandigan.
1: Katropa mo sa Mega Manila 99.5

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Cup na humina bilang tropical depression dyan sa Kalinga.
2: Headlines. Sa gumuhong lupa sa Benguet.
0: Mahigit 80,000 na mga katao apektado ng bagyo at habagat ayon po sa Indram Sea.
2: Unemployment rate sa Pilipinas bahagyang tumaas sa 4.9% noong Hunyo ayon sa PSA.
0: Pangilinan nanawagan ng tunay na konsultasyon sa Pax Silica Project.
2: Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol muling yumarig sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok.
0: Balita international, Mexican influencer napatay naman habang nagla-live stream.
2: Sa balitang showbiz, Dagul nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
0: At sa sports, katropa, back-to-back win, Alex Ayal at EJ Obiena muling nagdingding sa international stage.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo today, katropa, ng Webes, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa niyo na po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa as of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour. Pagbugso na sa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas silang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin araw, 5:41 na umaga, inaasa lulubog bandang 6:23 mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang paguho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyo medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor ng mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang, mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Sa ibang balita tayo, katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacanang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Pangulong Marcos, dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 123 K-22 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Nilagdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH, kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri, kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Farmaly kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghain po mga katropa ang mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiyansa sa kasong malversation. May kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa. At nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ng abogado ni dating Congressman Jing Paras ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Paras ang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikiling ang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit nito sa naturang modus. Igreet naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at tumarap sa anumang investigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Pangilinan nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Pax Silica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax Silica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte sa kanyang pahayag iginiti Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindihan niya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista. XFM News
0: Nationwide. Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
4: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest. Kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayan ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo ring mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po ng XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Pinauwi kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanila ang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na madaming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News!
2: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Liloan, Cebu kahapon na. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ang mga otoridad, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, matapos iulat ng punong guro ng Liloan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, 5 bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligal na pagmamay-ari ng baril at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang imbestigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone o Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama, nahuli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Natuntun sa barangay Minanga na Gilian Isabela kahapon August 5, 2026 ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagad kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito nang maiwasang masumbong. Ang krimen, naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin na mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Di na lang ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
8: Patay ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilog, Kalibo at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansi, Sornumansha. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa AXOPAM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, AXOPAM News.
0: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
9: Muling niyanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarili na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
1: Showbiz! Showbiz!

0: proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan na. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montesa, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Parasa, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News, Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, atid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay Tennis Star Alex Ayala at Pilipino pole vaulter AJ Obiena matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian AJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Stabogsprong meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos na makasaysayin din kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, Katropa, August 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po niyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM. Katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
0: Kisi. Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day mga katropa, welcome. Ano usab ni nato programa The Secret of Health. Ano usab inyong health consultant si Jane Druda, inyong magkauban na sigyapo na pagatod kaninyong informasyon alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay sa panglawan sa mga katropa. Huwag hilabina sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatiano. Welcome asa magkakaroon nga lugar. Tungon kay live na usab mga katropa ang atong programa The Secret of Health dinhi sa Gyapon sa atong paboriting stasyon o number one radio station dinhi gayud sa tibuok Mindanao, hilabi na usab no sa Luzon, Visayas, ang XFM Broadcasting Network ang mga katropa. Live kita karon dinhi gayud sa atong programa The Secret of Health, hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamuntanan din ha mga katropa? Dinhi gayod sa ato agayong mga avid listeners dinhi sa tibuok Davao del Norte. Happy listening, welcome sa atong programa The Secret of Health. I hope hanga diin why paglabad sa ulo mga katropa tungod kay grabe ka hagtik pod ang init karon no. Bawi pod ang pipila ka adlaw nga din adunay pag-ulan. Mo nang gibawi po ang grabe ka init and I hope nga din ang tanan ha nakainom kayo da sa ilahang tubig. Tungod kay gikinahanglan nato na mga katropa ning panahon nga diin na grabe ang init. Ay gitawon mo kalimot sa pag-inom sa inyong tubig mga katropa. And paning kamote nga ang inyong tubig nga inumon dili bugnaw o kanang way kulay ha. Way color mga katropa kay basig mo inom mo lagi tubig pero na may color o nya bugnaw pa jud. Ay nako po basig unya. Batiyon po ninyo ang gitawag na ito gagrabe nga paglabad sa inyong ulo. No? Pwede man mo inom good bugnaw mga katropa. Ay rapod ng diha-diha jud gikan mo init. No? Okay, basic aduna po na impact. Dinha gayod sa imuhang gitawag nga blood circulation. Pero wala na ito ginadili ang pag-inom og tubing nga bugnaw. Ilabi na kung giigang jud ta. No? Ang ato ang lawas murag anagid sa init nga pagbati no tungod kay dinala sa kainit sa panahon gani maayo ang pag-inom og bugnaw pero dili pud nang kinalit nga pag-inom hilabi na gikan jud ka sa init nga panahon ha. So then again ang usa sa pinakaimportante pag-inom jud og tubig mga katropa no para di ta ma-dehydrate. Okay, kung ma-dehydrate gani ta ay nako daghan gid na og problema hilabi na sa ato ang blood circulation. But anyway mga katropa, no, inumi ka na og mga produkto sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ilabi na nga ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Mas gikinahanglan na ito kiniya para gayod maampingan ang ato ang lawas o ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayod ni ini mga katropa. No, gani, welcome ang tanan. No, gayod kay ang ato ang Yes to Health Clinic padayon ang paghatod kaninyo ga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon. Adlaw karon nga Huwebes mga katropa dinhi gayod ang ato ang schedule sa Yes to Health Clinic at Tagum Branch. No, busa sa mga nagapaminaw karon o sa mga taga Tagum or duol ra kamo sa Tagum mga katropa ha. Pwede pa kamo muhabol o muato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagum. Tungod kay tibuok adlaw dinhi kita ang ato ang schedule alang gayod sa ato ang libreng check-up, libreng konsultasyon. Wa tay gipilit gidad basta adunay problema sa panglawas. So welcome kamo mga katropa. Hangtod alas 5 kita nintak na sa kahaponon mga katropa. No, nga din maghatod ka ninyo libreng serbisyo. Hangtod ugma, no? Adlaw nga Bernes mga katropa o adlaw Domingo. Dinhi gayod ang ato ang schedule sa Tagum. Tungod kay adlong Lunes o Martes, dinhi na usap kita sa syudad sa Davao. Busa sa mga taga-Tabaw, kita kits, no? Karo gayong adlong Lunes o adlong Martes. Dinha gayod ang ato ang schedule ang mga katropa. Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Doon na kita yung mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, and juicing therapy, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail, ha? And therahertz therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamo gayon mo bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic.
Oras na to, alas 12:45 na mga katropa. Pagkapaspas gayon no sa atuang oras mga katropa. And syempre kinigayong orasa o gagining atong programa The Secret of Health ato gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kaoban ang atong mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. No? And hilabi na ang ato agayong produkto no nga diin na gituyos paghimo alang gayod sa may mga problema sa mata. Vision X Plus, no, gining atong mga produkto available sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. And also available sa bismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center mga katropa. Ay kalimot, ilabi na sa atong mga senior citizen. Pagdala sa inyong senior ID para maka-avail gayod ka mo sa ato agayong big discount. Gani, bisag dili senior citizen. No, aduna man joy kalahian atong mga produkto mga katropa sa atong mga presyo. Tungod kay lagi kita ang main, that is why, no, kung gusto mo makatipid, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay affordable kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no sa mga taga-Paminaw karon sa 89.1 XFM Davao live ang atong programa karon mga katropa. And 11.7 XFM Bukidnon, kamusta kamo diha? No, mga taga Jensan nga din nagkapaminaw karon sa 95.9 and mga taga San Frans no live usab ang atong programa pinaagi sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Asa man ka karon nga lugar, welcome mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon ng atong programa The Secret of Health. Magatuon na usab kita unya og mga butang nga din makatabang anhi kanato alang gayud sa paglambo sa atuang panglawas. Gani buot kong ubani ako ninyo mga katropa nining atong programa. Pinaagi gid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana if you have concern. Pwede ka mo ha mupadala sa inyo mga text messages sa atuang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. No, gato ka na basahon unya mga katropa ang inyong mga gipadala ng mga pangutana. And buot kong i-anunsyo alang sa tanan. No, karo gayong pizza. No, ato ang i-double check kaya basig mamalita mga katropa ha. Sa ato agayong schedule once a month. Regular na to ng schedule no. Every third Thursday of the month. Mag-guide ka na ang atuang face-to-face the free health check-up and consultation. Dinagayod sa atuang Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. So nining bulan sa Agosto ang atuang gayong mahimong schedule. Karo gayong pizza 20. No, busa atangin ninyo ha sa mga taga Davao Oriental. Or basta doon mo din ha no? Sa ato agayong Yes to Health Clinic Amati Branch mga katropa, karoga yung pizza 20. Makita-kita ta tungod kay moato na usab kita mga katropa din ha gayod sa ato ang clinic branch Amati. Alang gayod ihatod na usab nga kaninyong ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na sa mga minglabay nga bulan nga diin na ni adto mga katropa sa ato agayong gipahigayon nga libreng check-up o libreng konsultasyon. So karong pizza 20 no, magkita-kita na usab kita mga katropa. Okay, mao ka na ang time usab para gud sa ilahang follow-up at check-up no. And then syempre sa mga nagaplano usab nga mobisita, kita-kits ta mga katropa ha. Pizza 20 nining bulan sa Agosto, mao gud kada ato ang mahimong schedule din na, no sa syudad sa Mati mga katropa. Ang ato ang clinic branch dinagad sa Mati mga katropa or clinic address ana agad na himutang sa A Square Building no, Barangay Central. Narata din ha mismo ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Mao ka na ang ato ang clinic address or you can contact our text line number no, para gayod kung magpa-schedule mo or gusto mo magpa-reserve, pwede ka na, no? Punta ka lamang ang 0909-1762844 para gayod ma-reserve mo mga katropa tungod kay first come first serve man, ha? No? Ang atuwa gayong ipahigayon nga face-to-face
free health check-up and consultation karo gayong pizza 20 mga katropa. Busa, ayo pakyasa kita kids mga katropa sa mga taga-Mati o gadool pa nga mga lugar nga din nagplano nga mubisita gayon, no? Karong pizza 20 ka na mga katropa. Oras, alas 12:50 na. Og alas sa pagpadayon na itong programa bago tamo ato sonan, ato sa paminawan kini mga pipilag ka mga pahinumdom. No, maminaw kita ga testimonya mga katropa. No, and after that, ato guide kita sa ato ang health information. Busa ay maghawa, balik kita humangayod sa mga pipilang kapahinumdom. Oras alas 12:51 na mga katropa.

0: Maraming salamat, no, Nanay Melinda Daog from
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. Yes. So, sa gayon ka active user ng produkto ng Yes to Health Incorporated. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ito ang 10 Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa 10 Plus Gold nga pinaagi niya lang na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga isang bulsa vitamin C, coffee, nakakuha sa ako, nakakalang na nakikaligyos ako paglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit po ka o santon coffee?
1: Oo,
0: oh, gamit po ka o santon vitamin C?
1: O vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka o gulok. Pero wala, nanay, kumusta? Sabi nang namintay na ka o santon plus gold. Unsa ba kadugay na gamit sa to santon gold?
1: Pagkuhan ng gold. Ang ako na gamit sa santon gold is mas kuandid siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
0: So na okay na gina imo ang pagtulog karon.
1: Okay na gid kaayo.
0: So praise God. So tungod na sa pag-inom nimo sa
1: Santong Gold.
0: Santong Gold. Unsa po may imo na lang sa Yes to Health Wellness Center ida dinas sa atong mga gulong pa.
1: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo gyud para sa ato, sa atong panglawas. Sa mas maayo kaysa kanang titik. Mas maayo na siya. Speed and
0: probe. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at gaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asilog. Gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag yun itukar ang akong asid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Sa mga kadropa, alas 12:50 na ang gikining oras sa atun kaninyo sa Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And balik kita mga kadropa nining atong programa. Happy listening sa mga bagong abot din ha, and happy viewing usab no sa mga nagatan-aw sa ato ang live karon. No, tungod kay live usab kita mga katropa ang ato ang programa The Secret of Health na pinagi gayud sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede niyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum. And makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. Pwede kamo din ha mo comment ha. If you have concerns and questions, or kung aduna kamo'y buot ipaabot o itimbaya, pwede ka mo pag-comment lamang din ha sa ato ang comment section o gatawa ka ng basaho ng mga katropa. O sa mga nagpaminausap, sila mga nagkanaiyang radyo, kung aduna kamo'y buot ipangutana, just text your messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844 ug ato kanang hatagan og pagtagad unya human gayon no sa atoang health information. Gani adunay nag-text, hello. Naaba mo clinic sa Jensan, Mr. Balindo sa Jensan. Oy, maayong tig paminaw na. No? Pagpaminaw sir Mr. Balindo no from Jensan. Sa karon na sir. Wala pa gitay gitawag nga clinic branch no ng Yes to Health din na gayod sa Jensan. Pero base di ay puhon mga katropa no sa so, mga taga Jensan gani do na tay client din na no from Pulumulok mismo. No mga si Sir Ulysses. No Pailuses no mo na si tatay no atuang avid client. No, taga Pulumulok gabi ay jud taw na sila. No, paingon no sa Davao mga katropa tungod kay doon naman po tayo clinic branch din na sa Davao mga katropa nga naa sa Matina. So biyahay gina sila mga katropa tungod kay lagi sa karon wa pa po tayo gitawag nga branch din na sa Jensan. Pero base di ay puho no makabutang ta din ha mga katropa atuaran ng tanawo no. Pero anyway basig usana sa ato ang mahimong plano pohon pero usan na sa ato ang usagid karon sa atong ginahimo kini ato ang mga Yes to Health Wellness Caravan. Atuaran nang paningkamutan base deg maka-schedule po ta din ang Yes to Health Wellness Caravan no kauban ang XFM Jensan no atuan nang paningkamutan pohon no kay para sa mga katropa nato din ha mga listener nga diin walay at panahon or maglisod sa pagbiyahe paingon sa Davao tungod kay layo-layo po draban ha. Base di ay no by this year kauban ang ato ang station manager din sa XFM Jensan na no, makipag coordinate no para gayud mahimo nato din ha ang Yes to Health to Wellness Caravan. So stay updated na mo mga katropa paminaw pirmi sa matag programa din sa XFM para makabalo mo kung aduna na tayo schedule no din ha sa Jensan nga din atong pagahimuon nga Yes to Health to Wellness Caravan. Alauna na mga katropa. Og ato kita sa ato agayong health information for this day. And atong ipadayon ang atong natun-an mahitungod gayod sa usa ka minerals no nga din adunay dakong ikahatag nga kayuhan mahitungod gayod sa atoang panglawas. Atong nasigutan mahitungod gayod sa magnesium no mga katropa. Atong nasayran kung unsa kini kanindot unsa ginabuhat niini sa atoang lawas hilabi na sa production sa enerhiya no sa protection sa atoang mga genetic genes sama na lamang sa DNA and RNA no hilabi na nining enerhiya mga katropa atong nasayran nga without enough magnesium kini diyang enerhiya nga din ginahimo sa atong lawas wa po day kini pulos tungod kay di day kay kini magamit mga katropa no tungod kay kini di ang ATP or adenosine triphosphate kini day mudikit din sa imuhang magnesium ion no so kung way magnesium nga iyahang madikitan Amo nang di dapat kay siya magamit slawas. Amo nang tingalang uban luya man gihapon. Sige man untag kaon, no? Gakaon man unta og mga pangpakusog, no? Pangpaligon pero nganong murag luya man basig kulang tag magnesium, no? Unya kung adunay mga panglaylay paminhod, no? Kini nga murag pangurog sa kaunuran. Ang uban murag dunay bation nga murag mangurinti, no? Sa ilahang tiil, sa ilahang kamot. Mga sinyalis nga rin adunay pagkaproblema sa ilahang nerves and sa ilahang mga musculatory system. Ang magnesium usa sa gikinahanglan day mga katropa tungod kay mao day kini ang naga-control, no, sa atoa gayong musculatory system and nervous system mga katropa. Inana kanindot, no? And then even our brain area. No, kini ato ang utok mga katropa, gitawag kini ga brain guard. No, kining magnesium mga katropa inana kanindot. Kining trabaho sa gitawag nga magnesium sa ato ang lawas. Bisan pa man sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang blood pressure, no? And even our blood sugar, usa sa nagatabang para ma-regulate and ma-control kining mga katropa og mahimong nindot og hapsay ang kalihukan. Kini gayod nanging nahanglan og igong level of magnesium. That is why, no? Ato adyong ginapaningkamutan o giyawha gayod sa atong mga eksperto nga paningkamuti, makakaunta o igo or masulan na itong igo nga level nga magnesium ang ato agayong lawas ang mga katropa. So, dining ato nga bagong pagtuon, ato ang pag-isigutan karon, kinigayong mga simple nga mga pagkaon, na mga basic foods, nga din adunay hataas nga level of magnesium. Okay, para po, no, sa atong mga katropa din, ha, hilabi na kung adunan na mo yung mga gipang bati din, ha. Nga din atong natunan, mga minglabay nga adlaw, kinidi ay nagpasabot nga basigulan na taog magnesium. So, ato pong tunan karon nga kinidi ang mga pagkaon, nga atong pagkakanon, hataas kini og level of magnesium, edi matabangan ato kinigayong mapipilag ka mga problema, na. So, atong tunan karon mga katropa, kini mga simple nga mga pagkaon, ha. Nga din available sa ato ang panimbalay, especially sa market, nga pwede na itong mapalit para gayod masudlan og igo nga sustansya hilabi na nini magnesium ang ato ang lawas mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang magnesium level magadepende ay kung unsa ang kasarian sa usa ka tao, no? Tungod kay ang lalaki kini nanginahanglan og 420 milligrams of sodium every day, you know? Sa mga kababaihan 320 milligrams of sodium sa monay sumala sa pagtuon sa ato ang mga eksperto. Gani ang kining mga liso-liso, sama na lamang sa pumpkin seeds, no, sa chia seeds, no, kana nga mga liso-liso mga katropa ay nako taas de kay naog gitawag nato nga magnesium content. No, grabe kanindot, no, kining gitawag na tog pumpkin seeds and chia seeds. Pero lagi tungod kay medyo mahalon og talagsaon ra pud ni. Pero ang kanindot kay kining chia seeds mga katropa, apil ning sangkap sa ato agayong Santhon Gold Coffee Mix. No, so wa pa nasayod ha sa mga nagainom din ha og Santhon Gold Coffee Mix. Og wa pa nakainom sa atong Santhon Gold Coffee Mix, aduna kini chia seeds, no, nga din hataas og level nga magnesium. Mao na nga sa mga nagainom og Santhon Gold Coffee Mix din ha, dili ka tingalahan nga din mahimo gid silang baskog ang ilahang kabukugan og kaunuran. No, di gid sila bation og kaluya tungod kay sagana man og magnesium mga ato ang Santhon Gold Coffee Mix, no? Magamit ang enerhiya tibuok adlaw, no? Mao bitaw nang pirmi na to ginapahinumdum kung gusto ka mahimong alerto, aktibo tibuok adlaw pag inom og Santhon Gold Coffee Mix, no? Tungod kay hataas kini og magnesium content mga katropa. Sa mga nilaga din ha nga mga spinach, ang si pasabot ani, no, pag misgo taga spinach mga katropa, dunay alugbati, dunay saluyot, no, mao nay gilangkuban ini gitawag na to spinach mga katropa. Ang hilig mo magsabaw ni ana, dako kay nagikatabang para gayud mo taas ang magnesium level sa inyuhang adlawas. Mao nang tawon sa mga kabataan, mao maginitawon ang makasusubong pabalandungon tungod kay sa ato ang mga kabataan karon, panalagsa radyo tawon ang hilig mo kaon og gulay. Hilabi na ko ang gulay mga dahon-dahon. Ah, di ba kay ba? magamugot yun daw ng naong sa mga bata tungod kay lagi prito man ang pangitaon. O, muna ang mga bata, tawon. No, kung si Senator Rubin Padilla pa, no, ang paistoryahon, mga weak yun daw ang new generation ron. No, kaluoy po tawon. Pero ang pasabot niya na general magunda ang information. Ano, and then ang pasabot niya na nga din ang panglawas, no, and then ang mindset. Tungod po na sa gitawag gayon nato ga nutrisyon gikan sa atong gipangkaon mga katropa. So maidugtong ra pud nato na sa ato ang pagtuon. Adunay mga henerasyon karon nga din dili gani hilig mukaon og mga masustansyang pagkaon. Aw mahimo jun tinuod ang giingon ni Senator Rubin Padilla, no, mahimo jun luya ang bagong henerasyon karon. Pero dili man pud tanan tungod kay duna man pud gihapoy mga bagong henerasyon dron nga diin gipugos or gi matuto man pud taon sa ilahang mga ginikanan nga mukaon gihapon og mga simple nga mga pagkaon, ha? Dry roasted almonds. Kinsa ang mga gakaon din ha og almonds? Ay, nabih kataa kanindot tungod kay hataas kay kini og gitawag nga magnesium. Dili lamang ang B vitamins, no, kung mato gani ka mga mall, no, aduna na mga dried roasted almonds. Makita niyo na mga katropa, nakapak na siya, mga nakasashay ang uban. Di ba kay binindot kayo kay hataas kay na og magnesium content, ha? And then mga black beans. Kinsa nagagamit og black beans din ha, hataas po ni og level of magnesium mga katropa. And then kining young soybean. No, taas po kay ni og level of magnesium. Nindot kay na mga katropa naman ni pipila o ursahay sa mga public market. No, makita ninyo ni ursahay kining young soybean mga katropa. Unya syempre avocado. Grabe gid ako ni kaidolo ning avocado, no, kay pag misgot ang sustansya, grabe halos tanang sustansya na agayon sa gitawag natog avocado, no. Pag misgot ang B vitamins na ang avocado, misgot ang fiber na ang avocado, even magnesium na pa jud, no, and potassium na pud ning gitawag natong avocado mga katropa, no. 58 milligrams per 1 medium avocado, no, medium nga avocado, ha, isipon ni muna na ay 58 milligrams of sodium nga din makuha nato din ha mga katropa. Ayahay kayo mga katropa nato din ha nga din adunay prutas nga avocado kay freely makakaon sila mga katropa. Kay kung wapog kay tinanom hastang mahala po taon. May na lang ron kay murag brato-brato sa una dyan maabot og 100 kapin 200 kapin ang kilo sa avocado. No, pag dili season mga katropa, ha? Pero nindot kaayo gani ang avocado sa jud na sa ginatawag nato nga ginahalo ni sa mga smoothies, no, mga shakes, no, mga drinks, no, na jud ni avocado tungod kay lagi grabe gid siya ikahatag og kalig-on kabasko gayud sa lawas ang mga katropa. Brown rice of course, no, kining whole grains sa mga katropa. Brown rice, black rice, grabe kanindot kini tungod kay sagana usab kini og magnesium. No, mo nang mapansin nimo pag mukaon ka og kinibitang brown rice, black rice, dugay ka gutumon pero tingala ka lahutay man ang kusog. No, di bang kadali-dali maluya? O, kumpara gani sa white rice, di ba kay dali ka gutumon, unya dali ra pud ka maluya. So why ganin nyo, i-compare ninyo mga katropa, kaon mo din ha og black rice or brown rice, kaon po mag white rice, unya paalsahan ng nagkaon og white rice, paalsahan po na nagkaon og brown rice or black rice, ikumpara ninyo, kinsay mas kusgan. Inyo ha nang makompare mga katropa, no, tungod kay lagi, sagana kayo kining gitawag nato nga magnesium ang black rice ang mga katropa. Oo, no, dugang pa nga mga gulay, kinigayong okra, patatas, broccoli, asparagus, no? Ug ang tanan nga mga whole grains, aduna na gitawag nato nga magnesium, no? And then kining mga beans, mga nuts, no? Mga saging, no? Bayabas, kapayas, ug mga grape fruits. Aduna jud na gitawag nato nga mga magnesium mga katropas. Dali nga pagkasulti kining mga gulay ug prutas, diha ginatuna makuha kini gayong magnesium. Mo nang giawag jud pirmi, no, nga din kaon jud mo gulay prutas. No, kung gusto mo nga din pirmi baskog ang lawas, kusgan ang lawas, way ninyo, no? Kaunin jud taon ninyo kada adlaw og prutas o gulay mga katropa. O, tungod kay kana ato adyo nang gikinahanglan. Now, how about lifestyle habits? No, tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, mga katropa, dili day igo kining pagkaon nato og mga pagkaon nga sagana og magnesium, no, para ma-maintain ang healthy level of magnesium sa atong lawas. Tungod kay bisan pa man diay hilig ka mukhaon og mga masustansyang pagkaon, duna diay mga lifestyle habits nga pwede gihapon mupapugong or botanggal gayud sa magnesium level sa atong lawas. No, munang ato ang hisgutan karon kining mga butang, mga lifestyle nga kinahanglan ato ang undangan para gayud dili muubos ang level sa magnesium gayud sa ato ang lawas, mga katropa. Kay tingala ka, tingala mo din ha nga dok, hilig mo ko mo gluto og magsabaw og mga saluyot, alugbati, malugay. Hilig po ko mukha og avocado, dok. Kaya na ako'y sariling tanong. Pero nga nung murag luya man lagi gihapon, dok. No, gakulang magihapon ang magnesium level. Base di ay kaon ka or gainom ka unyo ginahimo ni muning mga pipilang ka mga lifestyle, no, estilos kinabuhi din ha gayon sa inyohang panimalay. Number one, sumala sa pagtuon kini gayong carbonated sodas. O, kaon ka gulay lagi, kaon ka prutas, pero pag uhawon ka, o, kana man pong inumon nimo kanang dunay kulay. No, kinibitong lami kay tutunlan, labi nag-init kay panahon, lami ay ihigop og coke, lami ay iinom og unsa pa na din ha nga mga soft drinks, no? Kana nga mga soft drinks, mga katropa, ha, mga sodas, ay nako po sumala sa pagtuon. Kana man gud naturally taas na siya og gitawag na tog phosphoric acid. Unsa ginahimo sa phosphoric acid sa ato ang lawas, mga katropa? Kini mugunit sa mga magnesium, no, dinha gayud sa ato ang digestive tract, no, nga diin mahimong useless hinuon kining magnesium, instead gamiton unta sa ato ang lawas. Mapasaway kayo ning gitawag nato nga phosphoric acid nga naas mga sodas, no, pag makita gay nila ang magnesium, oy tuwa ilaha din ng dikitan. No, mugunit dahil na sila dito sa magnesium. Hangtod, makita sa lawas nga di na noon magamit ang magnesium. Kaya abi manilag phosphoric. No, abi manilag phosphoric acid. Tuwa man na dito ang magnesium. Giputos man dahil nining gitawag na itong phosphoric acid. O, nakita na nga pagtuon sa ato ang mga eksperto. That is why, no, instead nga gakaon kag mga gulay, mga prutas sa taas o magnesium. Pero nga nung muragluya man gihapon, ganong aduna magyapoy bation sa mga nerves and muscular basig, hilig ka og mga sodas, mga katropa, ha? Oh, sige, kinahanglan limitahin na ninyo na, okay? And then mga free sugars. Unsay pasabot aning free sugars? But pasabot mga sobra nga asukal sa ato ang lawas. How come nga din adunay sobra nga asukal sa lawas? Oh, halimbawa, kung hilig kay ka, no, automatic, no, kung hilig kag mga tamis din ha, no, sa isa ka adlaw kapila ka makakaog tamis, dungagan pa jud og white rice, automatic mao sugar na pagabot sulod sa lawas. So ang mahitabo adunay gitawag natong excess sugar, mga katropa. Unsay mahitabo kung adunay excess sugar? Ang imuhang kidneys, mga katropa, after nga na process sa atuang atay ang excess sugar, and then it will turn into gitawag nato dalhuna sa atuaga yung storage, and then some of this, no, will be eliminated, mga katropa. Ang mahitabo sa atuang kidneys, mapugos, no, or pugsun kini sa ato ang lawas nga ipagawas katong mga sobra or mga magnesium gayod sa ato ang lawas, mga katropa. O, mao na'y gitawag nato nga mahitabo, ha? Imbis nga magamit katong magnesium, tungod kay adunay excess sugar ang imuhang kidney, sige ra ka og ihi-ihi. Mao na'y kadalasan mahitabo sa mga tao nga din hilig mo inom, mukhaon og mga sugar, di ba? Kaya sige nagbalik og CR. Nga, tingala ka, sige kag ihi-ihi, waka na sayon nga, katuday imong ihi, tuwa na dahil ni apil na dahil dito ang imuhang magnesium. Ay, naku po, duwagan pa dyan nato kining mga caffeinated drinks, caffeinated foods. Oh. Kinsay, hilig mo inom din ha og mga kape. Kinsay, hilig mo inom din ha og mga energy drinks, mukhaon og chocolates, no? Basta adunay caffeine, ay nako po mga katropa, ha, ang caffeine and alcohol, pagka na mag-uban, gitawag ka na og diuretics. Unsa man yung diuretics? No? Kining diuretics mo na nagpapugos sa ato ang kidney nga mugawas og or ipagawas ang tubig sa lawas. Pinaagi gayod sa pag-ihi. Mo na pag magkape ka, no? Mag-inom kag soft drinks, mag-inom ka og mga energy drinks, tingala ka na sige kag iihi. Tungod kay normal ra na nga pamaagi sa imong lawas, tungod kay lagi diuretic kini gayong gitawag nato nga mga caffeinated drinks or caffeinated foods. Unsay nahitabo? O, napapaspas gayod ang pagpagawas og tubig sa imuhang lawas nga dinwa ka nasayod sa samang panghitabo dito gayod sa mga free sugars or excess sugars. Ang uban nga magnesium nadala din ha sa imuhang ihi na labay noon nimo mga katropa. Timanin ninyo, hilabi na sa mga katropa nato din ha, hilab nga diin permi mag-iihi. O nya, bantay gani ang inyong ihi. Kung grabe na kayo na kabula, ako po, mas maayo magpa-check up na dahin mo sa inyong kidney, ha? And then, chronic stress. Sa maning chronic stress, kaning grabe na ka-problemado, no? Daghan na kayo problema, daghan na kayo giisip. And ako po, ang chronic stress, gapataas din sa cortisol level and adrenaline level, mga katropa. Grabe usab kini, makapatanggal sa magnesyo madinha gayod sa ato ang bloodstream, mga katropa. No, so mao kini ang mga lifestyle, no? Mao kini ang mga simple lifestyle na kinahanglan usab nato limitahan, o kung kaya man lang tanggalon edi mas maayo, no? Kung gusto ta nga diin mahimong healthy level ang magnesium gayod sa ato ang lawas, mga katropa. Let us always remember nga kining magnesium, it is not only a simple dietary mineral. Dili lamang tungod kay mukauntan ini, no? Kauntan na tungod kay kini hataas o gitawag nga magnesium level. Pero unya, pag abot pipila ka oras mo, inom po dahi tagpangtanggal o magnesium. No? E di wag yapoy pulos ka itong magnesium nga unta atong gisulod sa ato ang lawas, no? It is a foundational pillar of human biology. Kinigayong gitawag na ito nga magnesium, mga katropa. No? Kung atong susihon, from a cellular, no, from cells, no, to DNA, to energy, and the structural of muscles and nerves, inanak kanindot kinigayong magnesium, mga katropa. No? So I hope and I pray nga rin kini ato ang mga katropa karon nga din nagapaminaw, especially if you have already heart problem, blood circulation problem, diabetes, muscular problem, and nerves problem, please better to check your magnesium level. No? And then item man ayo kalimti katugayong mga wrong lifestyle and habits, mas maayo undangin ninyo to. Unya hinahinay na dayon mugkaon og mga prutas, gulay nga atong gipanghisgutan karon para gayon, no, mutaas ang level sa magnesium sa atong lawas. But sad reality lagi, no, tungod din yung atong panahon, no, hectic naman kini ato ang panahon, mga katropa. Kilabi na stock na sa kabuntagon, gadali-dali na tungod kay basig malate. Mao na kung unsay dali maluto, mao na lang dayo himuon nato, mga katropa, mao na lang dayon ang lutuon. Mao na moingon na lang dayon tagun, mao ra may available good doc, no? Og mao kana ang sad reality, mga katropa. We have a poor diet and unhealthy lifestyle. Di unsa dali himuon nato? Para po di ta maluya tungod kay mahimong kulang man jud og sustansya, ilabi na magnesium ang atong lawas tungod sa kabisi or kakulangon, no, sa gitawag na tug pangwarta or panginabuhi adlaw-adlaw. No, mao nang aduna gyud gitawag na tug malnutrition ang atoang lawas. So unsay angay natong buhaton, hilabi na sa mga kabataan ninyo, no, mga kabataan nato or sa bisan kinsa man nga diin di jud hilig mukaw no gulay og prutas, unsay angay buhaton, dunay sekreto. Paning kamuti, makainom mo sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold, hataas kaayo kini og mga minerales, kauban na din ha kini gayong magnesium. O, inana kanindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. O, kung di jud mo makakaon gayod og mga gulay, mga prutas, silabi na kung di jud ninyo kaya, kadigid ninyo hilig, paningkamuti na lang makainom mo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay bisan na tuod ni anak man lang, no, matabangan ninyo ang inyohang lawas nga mutaas gayud ang level sa magnesium ug malikayan gayud kini mga pipila ka mga problema sa panglawas mga katropa, ha. Paningkamutin ninyo, available ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. Unya kung duol ra mo sa atong Yes True Health Clinic, mas maayo makabisita mo para gayud mas maka-discount. And then syempre kung gusto mo nga adunay dugang kasayuran, adunay health counseling, bisitaha gayud ang Yes to Health Clinic. Daghang salamat na sa mga niuban. Mao kana nga ato ang simple health information. Ugma magtuon usab kita bag-o nga pagtuon mahitungod gayud sa minerales. So magtuon usab kita bag-o nga minerales ug bang atong pagatunan, no? Atangin ninyo mga katropa, mga sa gapong orasa, mga sa gapong stasyon. Dinigayad sa programa The Secret of Health. Dinigayad sa ato ang paboritong stasyon, XFM Broadcasting Network. Oras, alauna, 22 na. Bago ta maguman, ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. No, unahon na ito ning mga nag-comment no, sa ato ang Facebook Live. Siyempre, ang ato aga yung avid listeners and viewers, Sir Raksoman de la Peña. Maayong paniutol ka tropa, Doc CJ. May pong paniutol din ha, no? Sir Raksoman de la Peña from Mawab, Davao de Oro. God is good all the time. And don't forget to take your Yes to Health product. From Mama Jeneline de Sarria. Unsa may angay itambal aning katol-katol, Doc CJ. Mga tol ko, dayon daghan kaayo magaburot-burot. Mawala raman po dya, human ako katol-katol. Kada adlaw na lang dyan ako ni Ginabatsyag. Uy, tawon kaluoy po ni Ma'am Jeneline de Sarria. Pag aduna kay katol-katol, ma'am, ha, mas maayo. Hilabi na kung dili ra siya normal nga katol-katol. Ilho ni mo kung aduna banday gitawag na itong mga triggering factor. Pag may sigot ang triggering factor, kini bang makapasamot no sa pagkatol or mo'y mahimong hinungdan nga anong magkatol-katol ka. Halimbawa, sa pagkaon, no? Mga magini kadalasan. Pag mga kaon ka anima, makakaon ka na, mga tol ba ka? Okay, kung mga tol ka, buot pasabot, adun na ginay connection sa imuhang kidneys and liver. So, usapun na sa atuang i-check, no? And then, pansamantala, pwede ka maghimo ani sa inyuhang balay, Mama Jeneline. Kining gitawag na to nga dahon sa makabuhay. No? Or panyawan sa Bisaya, no? Magkuha kag pulo ka dahon anak ma'am sa panyawan. Kunya pulo pod ka dahon sa bayabas. O imuhan ang pabukalan sa tubig. Kunya pag humandi mog ligo sa buntag, imuhang ibanlaw tong tubig nga pinabukalan sa bayabas o panyawan. Hula tara po, mabugnaw. Ay, po diritso ibanlaw, ha? Kaya basig init-init na. Tanggal po dapil ang pamanit, no? Pero dako kayo na epektibo sa mga adunay katol-katol, ha? Kining dahon sa panyawan o dahon sa bayabas. For external nga problem. Sa gawas ka na nga problema, ma'am, no? Ma'am Jeneline. Pero sa sulod mismo, tungod kay kailangan po nato na i-cleanse ang blood circulation. And take note, our skin is the third part of our kidney. Huwag sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto kung doon natay mga gipangbati or problema sa atong pamanit, basic kidney, nagpasabot nga din, adun na po'y pagka-problema sa atong kidneys. So, gikiknahanglan ang detoxification or cleansing. Pag inom, og Santon Plus Gold, og Santon Vitamin C, mao ang pinaka-the best combination kung adun na'y pagkatol-katol, ha? O, kiniguide mo tabang internal din na sa imuhang kidneys. Duha kapsula sa Santon Gold, 30 minutos, human ka mong kaon, 2 times a day, buntag o gabi. Unya ang Santon Vitamin C, 2 kapsula bago ka mong kaon, buntag o gabi. So, wayin na, Ma'am Jeneline, straight ni muna himuon, good for 15 days. Ilabi na kung dugay-dugay na ni muna, gibati ka na ang pagkatol-katol. Observary, sulod sa 15 kaadlaw, inom ka atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Himuha na itong dahon sa panyawan o bayabas kada buntag human maligo. And then, syempre, paningkamuti, likay ka sa itlog, manok, bulat, ginamos, maunay pinakabawala. Pag adunay, gitawag na ito nga katol-katol, ha? Unya, kung asa man ka nga lugar, kung duro ka sa atong clinic, mas maayo makabisita po ka. Para sa dugang impormasyon, og ma-check po nato personal kung unsa na dyan na nga pagkatol-katol sa imuhang pamanit. Okay? Alauna, 20 size na mga katropa. Last nga atong hatagan o pagtagad from 971. Maing adlaw kaninyo sa XFM o sa imuha Doc CJ. Unsay maayo himuon sa sigig sakit na ulo, Doc? O na ako ginainom tambal pero dili man mawala. Ang pagsakit sa ulo, ilhon nato kung asa dapit ang gasakit sa ulo. O kung unsa kagrabe ang pagsakit no sa ulo. Kay kung pagsakit sa ulo, unya kung mawala na po da, kung imo ang hilot-hiloton, gitawag na to na siya tension headache, no? Pero kung di gani mawalag hilot-hilot, naghihapon ng kasakit, unya ang pagsakit sa ulo, adunay inubanan sa murag kasukaon ka, basig migraine na, ha? So, mas maayo atong ilhon. And then, ang dapat nimong himuon, kung hilig ka muinom mag soft drinks, hilig ka muinom mag kape, ayaw na pag-inom ni ana. No? And then, pangita og luyang dilaw. Kung walay luyang dilaw, besag ka na lang luyang na sa imuhang balay, na sa imuhang kusina, o ang himuon nimo sa luya, labi na pang-emergency ni siya, ha? Nga din labad kayong ulo, unya layo ka sa mga butika, or asa man nga diin pwede ka makapalit og tambal, pang-emergency, pangita og luya, ang luya dukduka, puga sa puga dayon sa tela, ang pure nga duga, bisag aduna kay makuha nga usa ka kutsara nga pure nga duga mga katropa, imuhan na siyang imnon. O, di ba kay instantly murag ma-relieve ang imuhang labad sa ulo. Tungod kay hataas kayo og anti-inflammatory properties kini gayong luya mga katropa. Hilabi na kung luyan dilaw, no? Pero lagi kung may luyan dilaw, bisag ka na lang ordinary nga luya pansamantala. Unya kung kaya na ilakaw, ina kayo labad ang ulo, ato daig butika, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag-inom dayon, duha kapsula, no? 30 minutos sa human ka mukaon, o buntag o gabi, no? Ma'am or sir, sa atuwa gayong texter. And then kung doon ra ka sa atong clinic, mas maayo bisitahe kini. No? Tungod ka, doon na po tayo specific combination, specific food, supplement, and herbal medicine nga pwede gayod nimong inumon. No? Sulod lang sa 15 kada, makita gayod nimo ang kanindot sa imuhang paminaw. Hilabi na kung dugay na kanimo nang gidadala imong problema, sakit sa ulo, basig dili na simple nga sa labad o pagsakit sa ulo, mas maayo at

0: Ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw's tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Mayong adlaw tago
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarik, sana!
8: Exciting!
7: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras na to mga babe. Exciting time. Clarex kayo alauna, 31 na sa kahapon. Na atong oras, hatid ka nato si Zantone Gold Coffee Mix, ang health-focused 3-in-1 or herbal 3-in-1 coffee blend nga gi-manufacture sa Yes to Health Incorporated diri sa Pilipinas. Ang Zantone Gold Coffee Mix formulated kini sa anti-aging, immune-boosting and skin-nourishing ingredients. Mapalit ni siya mga babe sa mga Yes to Health Clinic and ato ang mga suking butika nationwide. Also mga babe ha, atong timan-an nga ang atong Zantone Gold Coffee Mix aduna ni glutathione and collagen, aduna ni mangosteen o herbal powerhouse sama na lamang sa malunggay, ampalaya, turmeric, moringa, spirulina, chia seeds and also duna kinestevia. Ang isa sa mga benefits ani nga atong Zantone Gold Coffee Mix ma-enhance ato ang mental clarity, focus and productivity.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako giningon kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako pud giningon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris!
9: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
2: X-Rated

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: with it. That was Ikaw Lang by Nobita. Grabe ang assurance naman yan, Nobita. Grabe naman. Sinta. Alauna 42 na sa hapon, mga baby. Welcome, welcome, welcome na sa atong pagpanaguban-uban karong hapon. Ang ito ang programa.
1: X-Rated.
0: X-Rated na po, mga baby. Oras na po para mag... paminaw sa to ang mga drama. Oras na po para mag ano diha ka ng higda-higda. Oras na para muingon na po ka nga. Ay, maminaw na po ko. Ana man. Beto mga babe na, kumusta may inyong kahaponon? Kumusta mga babe na to diha nakapaniod to na ba ang tanan? Sa mga wala pa diha naniod to, babe, siguro duhang naiuno na to ang tiyan. Pero kung di ka gusto nga magkaon, pwede po na nato abagan no, sa mga produkto sa Yes to Health or baka to ang Zanthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga healthy, mga babe, ang kape nga makatabang aron nga mapaboost ito ang natural energy and of course, ma-enhance ito ang focus and mental clarity. At the same time, masuportahan na to ang adlaw-adlaw nga wellness despite of a very busy lifestyle. Kung sa pabay ipaabot ni diha, babe, higupi na na og Zanthone Gold Coffee Mix while naminaw sa programang X-Rated. Ah, diba? Grabe ang kanta na to, kanang assured ka ay ta. Grabe assurance yon. Yung kanta na yon, ikaw lang ang iibigin. Nauntay ngun, ana, no? Kana pag-aning nana ka sa peak, sabi ka na bitong doubt, ka na bitong tinatanong muna kung saan ka palulugar doon sa buhay ng isang tao. Tinatanong muna kung ano ba talaga ang halaga mo. Sana man lang mabigyan tayo ng ganong klaseng assurance. Well, kung hindi naman, eh, di umalis kayo sa buhay ko. Ayan ang aaway na naman po. Anyway, mga babe, ha, sa mga babe nato diha, mga sukinting paminaw na ito, ang nagpaminaw ni mga oras. Sa asa mga nakaplaster karon, Visayas and Mindanao, nagpaminaw baka diri sa tuwa sa XFM 89.1 Davao o baka diri ka naminaw sa XFM 107.1 Tagum. Sa tuwang XFM 99.5 Dranside, mayong udo ka rin yung tanan, mayong hapon sa inyuhang tanan sa abdari sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, XFM 89.5 Pagadian, sa XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, sa XFM San Franz, XFM Tacloban, o sa tuwang XFM 88.3 Cebu. Pohon, madunggan na punta sa XFM 91.1 Kidapawa. Kumusta man ang mga babe na kaya plastada na bata? Kaya di natin idugay-dugay yun unya sa unahan. Atuan ang sugda ng atuang X-rated drama. Diba? Pas-pas ka ayo. Oo, alangan naman. Pero una ang tanan mo, kiss sa doko, babe.
2: Isi.
0: Katamis. Katamis sa kiss ni Babe Sabrina. Sa mga babe na to di nga gusto mag-pa-shoutout, magpaabot sila mga greetings, ilahang mga itong mensahe nga to sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Pwede ninyo nang i-text mga babe sa tuwang text line sa 0969-333-0537. Matrohan ko babe ha. 0969-333-0537. Diha lang nyo i-text or unya sa after atuang X-rated drama, pwede mo tawag diha para sa inyuhang mga tambag. Sa mga babe na itong akaroon pa naka-tune in, sa mga wala pag-ihapon na kaila, nakuratan nga nung wala na si Reyna Chinita, lahi namang yung tingog nga kung madunggan karon. Kinsa magyudning bayhana ni. Kinsa ba ni madunggan na mo sa ere karon? Of course, wala'y lain na inyuhang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Ang inyuhang babe Sabrina, mga babe. Oo, babe Sabrina. Magkatawa man ko sa amoy pa lang ulam na. Kasi muta daw ko, be. Ayan, bitaw mga babe ha, pwede mo mag-text unya. Ito ano siyang basahon. Ayaw mo kaulaw na ako. Ako rami. Ako lang ni siya. sa mga babe po na ito, gusto magtanaw sa tuwang Facebook Live, naka-live stream ta karon, live na live ta ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Utrohon ko babe, XFM Davao Katropa Digital. Sa Facebook na siya mga babe, live ta nga makita. And of course, sa mga Facebook pages sa tuwang mga sister stations nga naka-simulcast karon sa tuwang programang X-Rated. Again, plaster na diha, babe. Ayan, oy, hello di ay sa XFM, mga babe na ko here sa XFM Canlaon. XFM 101.7 Canlaon. Naka-simulcast po ta karon dito mga babe. Good afternoon sa inyuhang tanan. Magandang hapon po. Ano ba ang tanong sa Canlaon? Kanang, ano po ba? Somewhat Bisaya ba or Tagalog? Ang mga babe na to diri sa may Canlaon. Ah! Bisaya, Bisaya day gihapon. Bisaya tanda ko. Mga bisdak pa rin ang mga babe nato diri sa 101.7 XFM Canlaon. Maayong hapon and welcome sa programang X-Rated. Dinhi niya po. Ayan sa mga babe nato dira, plaster na babe. Oo, higda na. Kaya ang kini nga oras manggo dala una to dala stress, kay mo jud nang oras sa ting higda, no? Kanang ting pahuway. Oh, ting pahuway mga babe. Ha? So pag plaster na mo diha kay di na nato dugay-dugayon mga babe para dili ta mabitin ani ana ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa! Masubra ka to kirok! Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: kong pag-isa ang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-Rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadan ng atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Dear Babe Zabrina, palihog taw galang ko ninyo og Joel, 22 anyos. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa kasakit sa akong dughan. Tungod sa nahitabo sa akong gugma og aning babae nga nakagusto nako. Aron inyong isabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Lonsa man ka, uy.
2: Uy.
1: Ano man ka ginatuga sa tibuok kalibutan? Ngano ka? Ha? Ay baol ako kung naunsa ka. Tungod sa dyan imong uyab nga si Bibi? Mao ba?
2: Ay, wala nga bay. Tungod kay... doon lang ko kay naibawaan nga. Doon ako na sa ila yung uyab.
1: Unsa?
2: Bay. Unsa man nga akong buhaton?
1: Ang unsa lagi akong kisultin mo bay? Pakisultihin siya. O di ba? Imong susihon kung unsa ka tinuod ang imong nadunggan.
2: Oh, sige, sige. Akong tumano ni mong tambag. Imong isulti. Ma. Ma, ganun. Iyan mo kong gingulay ni Ma. Ganun man. Naibawahan ka na ako nga. Gibinawahan ko sa kuyab.
3: Hoy, Joel, naunsa ka man. Kalimti tong babayhana, oy. Dunay daghang babae pa diha. Ako pa ni mo. Di ka mag-iningon ni Ana. Ang imong buhaton, magtarong kas imong pagtuon. Ang pagtuon ang unaha, dili ng imong kasing-kasing.
2: Ma.
3: Kabata pa ni mo. Unya mag-iningon ka ni Ana. Naunsa ka man in taon, oy. Focus sa imong pagtuon, Joel. O niya na nang uyab-uyab diha. Kay maura na ang makaguba sa imong pagtuon. Og usapa sab, naa pa may daghang babae sa kalibutan. Nga nung mag-antos man ka diha, ha? Manong mag-antos man ka-anto?
2: Ma.
1: Unsa? Magpakamatay ka ba, Jewel?
4: Oh, tinood ka, Jewel?
2: Oh, baby. Rex. Okay, dila na kumantos ang talan.
4: Uy, ayag yun, papalabi, Jewel. Tungod ka ikarugin ang alkan si Ana.
1: Oh, bitabay, bitabay, bitabay. Tinood yun si Bibi ba, Jewel? Noong sabaya ka? Kalim dito kami, Ana, oy. Doon na ba'y nagang babae din sa kalibutan? Noong sabaya ka? Doon na ba'y babae maabuti mo?
2: Bay.
4: Ay, ragi ka bala ka. Tabangan ka na mo. Nga malimta ni mo katong babayhana.
2: Bibi.
1: Ay, aray na mong duha din eh. Hindi ka yung balong, hindi ka tubig.
4: Joel, dali na ba? Ayaw sige, lingkod-lingkod diya sa daplin. Galibo na. Ako, nakahumol ako. Sige na ba? Ari na.
2: Unya lang lagi kong tataod, Mligo. Si, kamulan siya.
4: Ah, diday ka ha? Dili ka di aya.
2: Tugno! Basa na noon ko! Bibi, siya ba? Nagawa niya ay!
4: Mligo na!
1: Yeah. Siya naman ba yung Jewel? Ha? Okay ra ka? Siyaman, nalingaw ba ka sa itong pagpangaligong dagat?
2: Okay ra ko. Salamat ninyo ha. Nalingaw ko.
4: Saan mo nang ikaingon, Jewel? Di ka na mo pasabdan. Tabangan ka na mo nga malimot sa hingpit ka itong imong ex.
2: Sige, sige. Sige, tipas na lang ko ninyo ha. Arin ako sa amo. Unsa? Hatagan ko ni mo ako mauyap?
5: Oo. Aron malinta ni mo katong babayana.
2: Ayun na lang, uy.
5: Ha? Nga naman?
2: Da, kapoy na na, eh. Basig masakitan na kong samutan na. Basig itugang dugang na nasa akong problema.
5: Joel!
2: Salamat na lang. Pero di lang ko.

0: Babe Sabrina, gyamaman gid na ako ang akong kaugalingon nga maulian ko sa kasakit o sa kasakit na akong gibati. Galisod ko pero pilit na akong gikalimtan ang tanan. Hangtod sa pagpanglabay sa panahon.
1: Dako kay akong kalipay karon nga nauli-ulian ka na Jewel. Ugwa ka na magpakabo ang paugunahuna atong daday.
2: Nauna-una na ko, ma. Nga, di sa angay sa kong gugma.
1: Kana, maunay sakto. Nga nung karong ka man lang makahuna-una, ana, ha?
2: Ma.
1: Buang ka gyud sa una nga, giusika ni mo ang imo mga luha tungod lang niya. Tungod kay wa to'y biling babayhana.
3: Bay, doon ako ihatag ni mo. Anong mahibo ni mong uyab?
2: Naanasa mo nga na parihas ng mong bibida.
3: Ay, unsabi ako eh. Di yun parihas tungod kay ang akong ihatag ni mo, si Bibi.
2: Sa? Ikaw gibay ba? Magigubiloan nga nun.
3: Oh, tinudan na yun lagi ng
2: ako. Tinudan na yun. Di ba eh? Binuang dia. Inamiga lagi ang akong pag-ilan niya. Sabot ka? Kutob lagi sa pag-amiga ang akong pagtagad niya. Layaw eh. Huwag man makakuyog si Rick sa itong laag ron. Huwag nga na timing masabang yung hilanat sa itong lakaw ron.
4: Oh, kaya nga no. Di ka ganahan nga kita nilang duha. Aw, muli na lang ko, oy. Huwag mo siguro kay Queen.
2: Oy, oy, oy! Sama nung lakaw mo, oy. Sama ka, oy.
4: Ikaw nila ilakaw.
2: Mingon tayo ko. Mingon tayo ko ni mo nga. Di ko ganahan kikuyog ni mo. Balik din ba? Kita na lang ko nung lakaw. Balik din.
4: Chukra, oy. Baka ako kakugbiya ni mo.
2: Hinda.
4: Laagi hapon ta, oy. Bisag kita lang duha.
2: Salamat, ha.

0: Abi ni mo, dako gyud kay mo og ikatabang si Rick sa akong kinabuhi. Labi na ka, bibi.
1: Joel?
0: O, di gini na ako kalimtan. Stinuod lang. Stibook na akong kinabuhi. O, salamat yung kayo, ha. O, na yung kayo makitaan nga sama ninyo. O, ikaw, bibi, salamat, ha. Nagyo ka kanunay sa akong mga kagulanan. Sige lang. Mabuto rin yung adlaw. Kamakabayad ko sa akong utang ninyo. Nimo. Usbon ako. Taghan king salamat. Sam ko. Sam niya akong gibati. Minumbaom niya akong gibati ni Bibi. Umigalan ako siya. Ba't nga nung naingon mo ko ini? Ano?
2: Oh! Nga nung di mo ni mo insulti ni Bibi? Kanang imo gibati?
0: Ay, mauwaw ko ba yung siya? Tunti, nakahibaw ka, suot ang managigalaw. Di isang ko gusto ba makaingon siya nga. Gibusahan ako ang among kasuod. Magpahimuos ko siya yun.
2: Ay, bayani mo eh. Suwayigod. Malay ni mo.
0: Ay, sige lang ba eh. Tuso lang na ako. Mintas makaya pa na ako, ako lang na ning taguon. Ay, di na ginimay mo. Mura na d'yo kong mabuang inikintang, ha. Di na gina ako maantos ang akong gibati ni Bibi. Isulti na gina ako ang akong tinuod ni gibati niya. I'm sorry kung ang panghason ng kung nga musulti ni Moani, pero gipog nga lang gina ako sa una ang akong gibati. Kini ko gustong ingno ni mo nga nag-abusar ko ba. Pero ang tinuod, I love you.
1: Joel.
0: Hilak mo ka.
1: Nindot ang taong pamati yun, imong kisulti. Tungod ko eh, parehas man taong kibati. Kung ikaw na-develop na ako, ako sa na-develop ni mo, Joel.
0: Kung muna, wala'y problema ang tanan.
1: Doon ay problema, Joel.
0: Sibot mo'y pasabot. Mubiya ka?
1: Oo. Oh, wa ko'y mahimo. Tungod kay pagbuot kinya ni Mama o Papa. Nga ba doon ko sa Manila? O gatok ko pa eskola yun sa akong ate sa Marikina.
0: Mag-usa naman lang kuhan eh. Mahal ko ikaw.
1: Pangita na lang uglaing binuhat nga deserving anang imong kugma, Joel.
0: Baby.

0: Bay, dawato na lang yun yung kamatuoran. Ngayon wala na yung kapalaran. So, ito na.
1: Bay, saan ako paghikalimot?
0: Ay, bayan mo. Usa lang yung tambal alang tanan, bay.
1: Usa man?
0: Si Duna.
1: Ha? Duna? Ano man si Duna?
0: Bayanin mo. Ibog kayo to siya ni mo. Alala ko yan pa?
1: Ay, buyag. Kinang puti toon pero busing yung baba. Ready ko ay.
2: Vertaw, kita na Vertjover, di ka magmahanak po, di ganti ka pasakitan.
1: Sorry kayo doon ha, pero pasa ko. Pasko na uyab-uyab, bro. Igikan pa ko na sakitan.
2: Ito na lang, lagi mo one givate, di ha?
1: Unsan na niyo ay? Chocolates? Sumni?
2: Ano na?
1: Pero sumsa?
2: Ano gon ko? Ay, una na. Naabot man akong antigikan sa gawas. Maunggila yun na, Diyot ka. Kanana, huwag ka nang katamis anong tsukulit. Ingon sab ni anak, katamis ang akong gugma ni mo, Joel.
1: Doon na.
2: Ugma ba? Ma, invite on tika. Birthday man ako. Laag ta ha.
1: Bugal ako. Mauli na ta. Aboy na kayo. Tugon na kayo.
2: Ano na, Joel? Joel.

0: X-Rated. That was Healing by Silent Sanctuary. Oh, kinsa ba yung mga ano diha, mga fans sa Silent Sanctuary.
1: X-Rated.
0: Ay nako. Joel, Joel, Joel. Kaluhi ba pwede mo kaagi kapila magyug ka masakitan? Usahay ba makapangutan na kapila magita masakitan para mapadulong sa tao nga higugmaon ta og dili ta pasagdan? Pila kahilak pa man ang dapat natong maagian. Pagkalisod mahigugma. Sa taong dili sa atoa. Aray ko. Pero masakit gid akong gibati karon mga babe. Bakit? Akong kuko natanggal. Akong kuko diri, sakit kay natanggal. Diri na nakay ko diri. Murag mas makahila ko sa kasakit sa kuko nga na sinati. Anyway, sa mga babe nato diha nga gusto tambag sa tuwang letter sender karong hapon na kay Babe Joel. Unsa ba inyong itambag sa iyahang mga babe? Kay murag lang yun ni iyahang kahimtang sa kinabuhi. No, malas man siya sa duha ka mga babae nga niabot siyang kinabuhi. Apan, I don't know if makaingon batag swerte po siya sa paghigugma ni Donna sa iyahang. So, kamo nagyod ang bahala, ani ha? Tambagin ninyo kay unya na po na nga tuwang tambag. I-reserve lang ang akua. Ay, nanay, caller sa Picas Linya. Di na nato ni Dugay-Dugay. Grabe, pinapaspas. Paspasa na to karon oy. Hello babe, maayong hapon. Unsa tong pangalan og asa ka nakaplastar karon?
2: Yes, isang
0: magandang oh, babe, rinig ko yung background natin ngayon.
2: Sa ni Babe Sabrina, Marvin ng Bunawan, Davao City.
0: Yes, hello sa imo ha diha, Babe Marvin, diri sa may Bunawan.
2: Hello po sa
0: imo ha,
2: Babe.
0: Oo, babe, medyo kusog ang imuhang background ha. Pwede ka magpalay-palay o gamay kay para magkasinabtan na itang duha kay dara ra ba daw na magsugod kung magkasinabot ang duha.
2: Sabot si Mawa, babe.
0: Sabot-sabutan lang good nato ni Gon.
2: Ano ni ramo ko sabton, babe? Pakasabot ramo ko ba sa ikaw?
0: Ingon na una, sinugdanan, sabton pa.
2: Ay, siyempre, hindi ko ba siya pag sa sinugdanan, babe?
0: Hatod sa kanto. Ayan, Babe Marvin, ang imuhang yes. Unsay mo yes, ikatambag babe. Kang Babe Joel. Kaya naglibog ko kung swerte ba siya or gugma sa malas. Yeah. Ay, sa malas? Sa gugma. Kung gigan, swerte ba siya or malas sa gugma?
2: Sa mga babes, no, eh, siyempre ako, na-experience mo kung gigan na naka-experience ko kung gigan na ka ng babae nga pahila akong data. Ito mo lagi paasa kayo. Pero ang sa kuha lang po sa iya, kaya siyempre, ang katong kaikuan, katong sa iyang uyab na abus niyon. Ay, katong tamis ko sa iya na abus niyon.
0: Oo.
2: Ya, ang problema kasi alang di luwa po siya nakagusto.
0: Luwa siya nakagusto. Nakita
2: mo sila ito na time. Yung simbakog na buntis to, babe. Patay kay liha.
0: Hastang patay agad, babe. Mao gani iyang gikabalak-an karon kay ang iyang pangayog tambag diri babe kay unsaon daw niya nga makalinta niya si baby nga love jud kay to niya unya kay love pud siya ni baby. Unfortunately kailangan mo palayo ni baby sa iya ha nya karon as Donna andam nga mahigugman niya pero di pud siya kay lagi.
2: Pero ang saya mo gud babe, gusto niya siya makalimot din malita siya trabaho magpalayo siya. Pwede man siya magpa-langyaw siya glaing lugar arong makahinay-hinay-hinay kung makalimutan siya. Pero wala man sa igiingon nga gibiyaan ko siyang bibi. Masipin na yung naipanahon na yung mamabalik to.
0: Oh.
2: Siyempre, ang kay bibi po na ito nga bisig nanaram siya dito, niskwila man siya dito. Masipin pagbalik ato niya, uli. Pero ang mas kuhaan ko po na magpalayo sa gud siya.
0: Magpalayo sa siya.
2: Hindi man sa ingon nga kalimtan sa gud niya si bibi kay wala man nga ingon nga kuan si Bibi sa iya nga wa man yung i-bastage siya. Pareha mo po sila og feelings. Ang kabibi lang ito, ni Squila pa mo tumubalik pang iya pundo.
0: Oh, para murag ano lang, murag space lang sa para silang usag-usa.
2: Trabaho ba siya dito sa Lagyo, ngana ba?
0: Mm.
2: Ya kay mo lagi ang problema lagi, nya mamuntis to balik ya pong kadaayong lugar.
0: So I make sure sa niya babe nga wala na buntis katong si Donna ana.
2: Ah, kung wala man ang buntis ni, mas maayo to eh. Ngita siya trabaho sa layo-layo pa sa ilaha.
0: Mm.
2: Ya kung once siya kay namagya po siya communication sa iyang friend nga lalaki kung nana si Bibi dito, balik na po siya dito. Ano alam siguro ba?
0: Aba. Ganahan ko sa tambag ni mo, babe. Kanang makahinuklog yun si babe Joel. Makaingid siya, tama, maugin na akong buhaton.
2: Okay, huwag mo po siya kikilimtan ni Bibi. Ang rason lang man po ni Bibi, kay dito lang siya ipa-eskwila siya ng ate. Wala man po giingon nga, dili ko ni mo. Ay, nakoy pa, nana.
0: Oo. Mutual man ang ilahang feelings. Tama ba? Mutual ang ilang gibati. Same sila gibati. Love nila ang usag-usa.
2: Oh, mas nindot kaya ito yung ato yung kay same sila o kuan ba?
0: Feelings.
2: Nga gibati sa usap-isa.
0: Mojo na nindot babe no, kanang same o gibati. Kaya magkauyon yun na siya babe. Ikaw babe, nanapod ba kayo nga na aron kanang same o gibati?
2: Babe?
0: Napod ba kayo nga na karon nga same o gibati?
2: Siguro na, pero mentag sa imo ha babe.
0: Ato pa ng hisgutan off air ha? May tao babe, daghan kayong salamat sa imuhang tambag sa tuang letter sender karon kay Joel. Babe, ba imo mga greetings, imong shout out sa imo mga na, mga friends nga naminaw karon.
2: A shout out na lang dai ko sa akong friends, babe, si Julius, si Fatima aka Master Pogi, si Miss G9. Then shout out po sa ako ang manghun nga si Gerald aka Badoy.
0: Mm-hmm.
2: Og sa mga naminaw, og kay Kwan paday, kay Dexter,
0: mm-hmm,
2: na taga sa Buanga.
0: Na naminaw pod karon.
2: Oh!
0: Ayan. Salamat kayo babe sa imong tambag, sa imong oras sa XFM.
2: Salamat mo kayo babe.
0: Oh, amping ka diha babe ha, kay wala rabo ko para ampingan ka.
2: Wala po babe, amping po diha babe, kay wala po ko para ampingan
0: ka. Nanjo kay kay nga na ba. Babe, salamat ka tropa mo.
2: Exciting!
0: Lamiyabod ato. Salamat kayo, babe Marvin, sa iyong advice. Hello, babe. Nalapot tayo another caller sa pick-up. Paspasa po ani nila, mamindot. Di man ta kahunat. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka naka-plaster ka ron?
3: Ay, si Fatima.
0: Ayan, si babe Fatima. O, kumusta diha sa may mako, babe? Maulan ba diha ron?
3: Pero tama ko,
0: Midoy. Ulan-ulan or init ang panahon?
3: Init ang panahon.
0: Init.
3: Tawa sa kainit sa imuhang bunga sa
0: amuha. O, dyan ang tinuod, babe. Bula dyan atik, ana, babe. Bula dyan atik, ana, babe. Pero may gani kay diha, init no, na yung mga lugar karon nga bugnaw kaayo. Murag relasyon sa uban po. Kanang makapangutan na kay kinsa ka ning relasyon. Babe, unsay mo hang ika-advise kay Joel karon tong letter sender murag naglibog mong kuan ni siyang sitwasyon oi.
3: Wala na lang na magpakalayo-layo na lang gid siya para makakuan
0: ko siya. Nanong ka
3: Marvin
0: tanan iya ha. Gihakot na. Agoy, babe Marvin, gihakot na ni mo og kuan ha, kanang advice. Di na sila ka-istorya.
3: Ka-istorya?
0: So magpalayo-layo, gihapon siya. Same gihapon mog advice. Mo agree na lang ka kay babe Marvin.
3: Para makalimpan niya si Bibi.
0: Pero si Donna, unsaon man niya si Donna?
3: Pero yun ako siya mag-kuan, diba sila mabalik si Bibi. Nabalikan eh, kung sila.
0: So, ama to si Donna, babe. Ngayon pa ni Donna na doon nahitabo nila.
3: Ang ako na lang ikuan kang Donna. Iyan na lang ng plantahan na wala din siya gusto kay Donna. Iyan pa matundan kung buntis pa yun or dili.
0: Diha na dayon, no? Kanang kumbaga, let's cross the bridge when we get there. Kung buntis, panagutan, of course, kay kaluoy man ang bata.
3: Kung buntis, di panagutan. Kaya, ilahan mo ng kumusuhan.
0: Hahaha. Gihaguan man na, babe, no? Pila ka mga singot ang nang gawas, ana.
3: Pagpagyan silang duha.
0: Mm-mm. So, ingon, ana, magpalayo siya, unya, kay Donna, prangkahan niya.
3: Prangkahan na nang niya si Donna.
0: Oh, ikaw, babe, nakasulay, baka ingon, ana, nga ka nang dunay tao nga na in love yung kaayo ni mo, unya, di ka gusto?
3: Wala ko ka-try, ana, noon.
0: Apa. Oh! So, tanan, gusto ni mo, ganon.
3: Gusto
0: niyo
3: sila sa
0: buha. Sana all napunta ani.
4: Easy.
0: Muna akong diganan sa mga ingon ani nga mga programa. Kay Manu. Magsakit-sakit. Ragi ko sa kundughan. Bitaw, babe. Fatima, salamat kaayo sa imuhang time. Nagihatag din sa XFM. Imuhang greetings. Kabalo ko. Imong i-shoutout. Imong mga friends na po. Friends on air. I-greet sa na sila kay para dili po na magluod. Ilahang, di po sila manluod, di ha?
3: Shoutout ako po mga friends. Si Marvin. O si Julius. O si Dato Kali. O most especially sa ko ang someone pala love.
0: Si, sana all.
3: Si Chris. Ang ping dia, ape, o I love you.
0: Sana all. Ay, murag feeling ko gibutan ko ni GM dili para mag DJ para magtig sana all sa inyohang tanan. Anyway, babe, Fatima.
3: Sana all na lang
0: gyud. Oh, gani no. Ako matag sa inyo kay Katropa and Friends. Ano na? Kamo murag lima ata mo no, dili ko sure but feeling ko mga lima kamo nga Katropa and Friends diri on air. Anyway, babe, salamat kaayo sa imuhang advice ug sa imuhang oras sa pagtawag. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ah, may pinakurog-kurog pag yun ang exciting na. Atong oras mga babe, alas 2:27 sa hapon. Sa atong pagbalik mga babe ha, short break lang, tagamay lang nga break eh, para nga dita mas masinglan. Ayan na lumayong hapon kay Dodong, si Rondong na naghatanaw sa tuwang TikTok live karon. Good afternoon. Maying hapon sab kay babe John Chu. Oo, ako na ako'y gibati karon. Sakit akong ulo kay. Wa na ibilin akong sweldo. Mojud na ang universal problem, babe John Chu. No? Hindi ka nag-iisa, wag kang mag-alala. Ako din. Oo, ako matambag kay Joel. Mangita na lang siya para di siya magsighila. Na lang dyan ninyo ha. Sige, kini mga nagatawag karon mga babe ha. Ito anong tubagon ninyo ang tawag sa tuang pagbalik. Kaya para sa dugang tambag. And of course, sa tuang pagbalik pud mo tambag pud si babe Sabrina. Human lamang. Yaning pipila ka mga pahinomdom. Standby babe, mo balik rako.
1: X-Rated. Sugot ka. Ika'y tagiya sa kalibutan. Niya ang kalibutan. Kay ako.
5: Baklarek sana.
6: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
7: Kaklarek sana.
3: Exciting.
8: X-rated sa XFM.
9: X-rated.
6: Alas 2:31 sa hapon mga babe. Balik na sa itong pagpanaguban-uban. X-rated. Diri sa XFM.
8: X-rated.
6: Oh! Asa mga gusto pa diha mo tambag. Sige, tambag daw mo, be. Isa na lang mo. Dapat kung isa katambag karon. Isa na lang katambag kay para sakto pa tong oras. O makatambag pa si Babe Zabrina sa tuwang letter sender na si Joel. But sa dili pa magbasa o natag mga greetings ninyo, be. Itong mga nagpaabot o mga shoutouts nila sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Good PM Babe Zabrina. Mag-on-air kog number pwede ba? Sa willing lang ang making friend na ko. Ako si sa ako si Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Sa mga gusto makig friend kay Fatima no, kato na kahistorya na to kaganina diri sa may Mako Davao de Oro, ihang number 0975-708-7029. Utrohon ko babe, 0975-708-7029 unang number ni babe Fatima no, sa mga gusto niya nga makig friend daw sa iya ha. Good afternoon, babe. Sir Rock sa Man de la Peña. Good afternoon, babe Zabi. Shoutout ko sa tanan na Minaw, lalo na kay June de la Peña. Og Tasquamag of of Mawab. Rana de la Peña, Mawab, Davao de Oro. John Ceramines, pa-shoutout ko, babe, sa akong amigo na si JR Acosta. Hello sa imo diha, babe. JR Acosta, kumusta man ka diha? No? Og sa imo hadra, babe. John Ceramines. Sir Flora Lamparas, no, atong mga suking tingpaminaw diri sa XFM. Nga minaw na pod lag, na pod lagi nag-handle sa X-rated. Daghan jud na minaw nimo karon, ma'am. Babe Arnold Altiva, good afternoon po sa iyo, Miss Ganda. But ang layo ng camera. Ana man na para dili kay makita nga tuang ka ng mga ano, mga open pores. Tsaon na lang. Klaro kaayo from ano, from afar. Ayan, pa-shoutout ko sa kong amigo, o tama na baby Nicole, pa-shoutout sa kong amigo na si JR Acosta nga nagtrabaho sa Minda. Ayan o, oh, salamat kaayos inyo. Ayan na pa'y last caller after this mga babe, ako na ang mag-advise so, para masakto tong oras. Babe, mayong hapon, sa tong pangalan, nag-asa ka nag-plaster ka ron?
10: Hello babe, ako na si Juan, Babe,
6: Babe Julius. Oh, di ba? Si Babe Julius. Tama ba, babe?
10: Yes, babe.
6: Mm-mm. Sige, Babe Julius, diri sa may Pakibato District, Davao City. Unsay mong advice sa tuang letter sender karon si Joel?
10: Ito si Joel, ang katawag ko, na kalambigit man siya itong busliyon nga babae, looy, mapagtugod katawag
6: si Donna. Si Donna.
10: O nga, na dalar gusto siya sa katong chocolate nga gihatag niya kay ingnan mo siya nga ang katong chocolate nga gihatag niya kung sa dato ka tamis mo puro to ka tamis
6: ang paghigugma ni do nadala sa chocolate. Oh! Di na gidayta magpa ano ani di na gidayta magpabiktima sa chocolate.

0: let ano.
1: Okay, oh. Yan, oh. Lagi matag sa tuwang babae, matag sa kulit. Tawato na lang yun ako, kaya para makapilaw ka sa kulit, makapilaw ko ka sa gugma sa babae.
0: Oh, sige, baby. Mong advice na sa iya ha, babe, gay, para inangad. Sunod, di na siya mudawat og sokolet.
1: Kaya na lang yun na, kung panitan, mabuntis to si, panangulit lang, kung mabuntis to si, no, atong kanang panagutan, di magadaan mo po siya na, babe, kay kanang sagrado bilang tao, babe. Pag di na mabuntis niya, wak man doon siya gusto to, kung sa, kung kulaktor ng kreator niya, nga nang mag, ganong nagubog-ubog siya nga, ni ubang-ubang siya ato nga, duwa man siya gusto nga.
0: Nakakaway man gani og sokolet.
1: O, lamig mo ka ng sokolet nga, lamig po ito si Dona po siguro.
0: So, ang sabay yung buhato na ni dawat-dawat na lang, babe, ana.
1: Pwede ko mag ganang air o number ka ng babe.
0: Sige, baby, on air ni mong number, sige. Bigwasi.
1: Ang akong number ka ng babe, lumino sa XFM kay. Ako ang number 09-30-04-58-203 09-30-04-58-203
0: sa mga gusto nga makig-friend kay Babe Julius. Babe Julius, greetings ni mo. Imong shoutout sa imo ang mga friends.
1: Akong isa-shoutout akong friends nga si Marvin from Bunawan, Davao City, o si Pati-Patima ng Marco Davao de Oro, o yan uyab nga si Ate Cristina. O isa pa po na ko si XFM Katropa Davao de Lorte nga si Tuan po, si Katropa sa Busay, si Arnel Cortez.
0: Ayan. Salamat kayo, babe, sa imuhang time. Mag-imuhang advice kay Babe Joel. Katropa mo!
1: Exciting.
0: Grabe pina ano pina slow mo ang iyahang exciting.
2: Labanan natin ang tukso.
0: Yes, ang tukso. Alas 2:37 na tukso talaga tayo sa Chocolate Babe Joel. Matod pa niya ano ni kaning Babe Julius nang dahil talaga sa chocolate. Huwag talaga kayong papa ano, papa ilad sa chocolate. Ayan na pa yung nagano diri na nagpa-greet, pa-greet me diri sa Tops ma'am nila Gerald Jason o Grandil from Jumar Warehouse man sa Tops. Ayan. Mayong hapon sa inyo ang tanan diri sa may Tops nga nagpaminaw sa tong programa. Feel na ako, kusog na ako, musumbag kay haway na akong kamot sigig tap-tap. Salamat kayo, Babe John Chu. O sa mga babe pa na ito nga nagpabot sila mga greetings. Si Ma'am Karina TCL, no, nag-greet to siya kaganina. O napakoy nakita nga mga greetings kaganina. Kay Ma'am Josefina, tama ba ito? Si Ma'am Josefina all the way from Bukidnon. Good afternoon sa inyuhang tanan. Asa mo na minaw, nakaplastar karon. Maayong hapon, mga babe. Ako na po ang mutambag siguro. Kay Murag, gihaway na daw ang kamot ni John Chu.

Bing Joel, una sa tanan, sana all. Sana all na may naglagas-lagas ni mo ba? Ang mga ginatuod nga pogi. Yeah. Yeah. Ana nga someone nga ginalagas gid ka mga kababainan. Kidding aside, babe Joel, salamat sa imong pagsalig o pagpaabot no ning imuhang swatampo diri sa X-rated. Una sa tanan, babe Joel, ayaw pugsa ang imuhang kaugalingon. Please lang, nga kalimtan dayon si BB. Kaya matod pa sa to ang mga caller kaganina. Wala man kaniya gibiyaan, literally. Na kailangan naman niya mong lakaw tungod sa opportunities gawa sa inyuhang lugar. O gusto pa ang tinuod nga gugma, babe, dili na siya mawala sa usa ka adlaw lang. Kung ikaw ha, kung may kang kalimtan na ginako si Bibi, dapat one night mawala, nagyudili ingon ana. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga makarecover. Ayaw, sige, dumduma ang kasakit nga imuhang naagian, no, from previous ni mga relationships. Hinuon, pwede ni mong buhaton itong mga advice sa tuwang mga caller kaganina. Ibaling ni mo yung muhang oras no, sa lahi nga mga pamaagi. Pwedeng sa pag-skwela, pwedeng ibaling ni mo sa muhang pamilya, sa mo mga higala. Sa trabaho, pwede kang magpakalayo-layo sa ubang lugar no, to start a new ano kaning phase na po sa imuhang kinabuhi. Or pwede po sa mga butang nga makapalipay sa imuha ka mga hobbies ni mo para at least dili kaayon ni mo i-mind itong mga nahitabo sa imuhang past. Dari po ta sibog kay Donna. Sabi to, babe, walay daotan ha kung adunay tao nga nahigugma nato mga babe. Sa tinuod lang, actually, dapat nato nang ipagpasalamat. Maging thankful ta nga na day tao nga nag-love sa tua, nay tao nga nag-care nato, nay tao nga nakagusto nato, kay nai something sa tua nga nagustuhan nila. Nai something special sa tua nga nakita nila and that they think na deserve nato higugmaon. So, dapat nato nang ipagpasalamat. Apan, kung dili gyud nimo gusto ang isa ka tao, babe, kung wala jud kay gibati para niya, kinahanglan pud ka maging truthful. No, kailangan ka maging honest. Kailangan nimong iingon sa iya, kailangan ka maging matinud-anon. No, iingon nimo ang tinuod, storya siya tarong, ipasabot nimo nga dili pa kaanda musulod sa bag-ong relasyon. No, kanang og walay wala kay kana bitang romantic feelings. Dito sa iya ha, babe. Kanang siguro friend lang imuhang pagtanaw. Kung ingon na manggaling, pwede nimo nang iingon sa iya ha. Mas maayo ng prangka ka kaysa imuha siyang paasahon. Kasi kung wala kay ginaingon manggod sa iya, magpadayon dun na nga ingon na iyang buhaton. Dili man po nimo siya mamali kay kakagusto man siya nimo, diba? Og may tungod sa batong giingon niya nga dunay daw yung nahitabo ninyo, no? Itong gabi nga hubog ka. Importante po siguro nga dili sa kamutuo dayon, no? Or mo judge dayon. Mas better makigstorya kanyag tarong aron i-check kung tinuod ba gyud no. Sayron kung tinuod ba nga nahitabo. Kun do na may posibilidad, babe, nga dunay nahitabo nga intimate that time. So pareho ninyong kinahanglan maging responsible, no? Nga atubangon na siya. Kana nga sitwasyon. Og kung may tabo man nga buntis siya or ikaw gid ang amahan, no? Kinahanglan gid nimo na atubangon nga responsibilidad isip usa ka lalaki. Apan sa dili pa ka gid, no, kana maka-feel og kabalaka, kinahanglan i-sure sa gid nimo nga tinuod, i-sure nimo no sa saktong pamaagi. So kailangan ninyo magstoryag tarong ni Donna. Daghan mo kailangan i-clear nga mga butang. Hinumdumin Joel nga dili tanan nga mawala sa tuang kinabuhi, no? Kumbaga, dili tanan nga mawala sa tuang life, mao na gyud na ang para sa tua, no? Dara na gyud ta paingon. Kumbaga, biniyaan na gyud ta. Kay usahay man gud ang pagbiya sa katao, mao nang pamaagi aron maandam ka sa tao nga kanang gi-prepare ni Lord para sa tua, kanang angayan para sa tuang tinuod nga gugma. Nang gani sila nga pag may mawala daw, may darating na mas better. So, ang pingin ka nun ay mong kaugalingon, babe, o ayaw pagdali sa gugma. Kaya ang tinuod nga gugma, para ni sa tuang tanan mga babe ha, babe Joel, ang tinuod nga gugma, muabot ra na sa sakto nga panahon. So, ayaw pagdali sa kinabuhi.
alas 2:43 na gid sa hapon mga babe. Kapaspas man sa tuang oras. Oy murag di man ta kahunat ani og tarong. Oh, doon naman po yung nakuha nga pagtulunan sa tuang advice karong hapon. Kay murag lang. Oh, pinakandaan ko yon last 5 days gihapon ako to siyang giandam nga advice. Bitaw mga babe. Ngano kusog kayong hangin sa kuang dalunggan. Na ako'y gakadunggan nga something. Sa mga babe nato diha nga gusto pa mag-advise, pwede paghihapon ha basahon nato ninyo mga advices. And i-check po nato ang other Facebook pages bi sa tuwa mong mga sister stations. Ayan sa dita kaingon nga muabot kay ni Duty pa man. Ah, tama gyud ka diha. Babe Shadow Flynn. Oh, matud pa ni Babe Shadow dili po daw ta kaingon nga ni abot kay sa tinuod pa lang manggid mga babe. Di pa gyud ka kaingon nga muabot kay ngano nag-duty pa man ko karon. Napaman ko diri sa XFM no nag on air pa man ko program pa man ko. So di pa mo kaingon nga muabot karon dayon. Basig unya hapon. Mayong hapon kay Nicole Abueva. Hello, mayong hapon sa imuha diha. Nag-subaybay sa tuang TikTok live karon. No? Matkitan po tayo. Please also follow my social Facebook accounts, babe. Daghanag account. Social, ano, kanang socials na ako, mga babe, ha? Pwede ra sa XFM Davao Katropa Digital, of course. Ay, inyuhang, asan nyo pwede makita to ang live matag-hapon. Pwede sab sa kuang official Facebook page, Babe Zabrina, or sa kuang Facebook account, Zabrina XFM Davao. I-follow lang na ninyo. Ako ang TikTok account, Babe Zabrina, kay para makita ninyo ang uban pa na itong mga kakulian. Pa, 10 pa talaga out, tapos traffic pa, mamaya pa talaga. Wala talaga tayong magagawa dyan, babe. Sa mga babe nato dali sa may XFM Bukid noon, mayong hapon sa inyo ang tanandi. Sumukat itong advice no sa kay Babe Joel. O salamat kayo, Babe Joel, once again sa imuhang pagpaabot sa imong suwatampo diri sa XFM Davao. Sa mga babes, I mean XFM Luzon, I mean Visayas, I mean Davao. XFM Philippines. Sanad manggod to. Pasahilua pagid ninyo ha. Sa mga gusto diha nga mag-share sa ilang mga love life, stories of their lives, naka nang gusto ninyo nga makapaminaw og mga advices gikan sa taong mga babe, mga katropa nato. Pwede na ninyo ipadangat diri sa XFM mga babe. I-comment lang na siya or baka i-message me diri sa XFM. I-reach out me kay para matagaan na ito nagpagtagaan, mahimuan na ito og drama. Inyuhang mga storya sa kinabuhi nga pwedeng pagkuhaan o mga pagtulunan. Agan salamat kaayo sa tanang nakigduyog sa tuang programa karong hapuna. Ang X-Rated, alauna ay media hangtod alas 3 sa hapon. Og mga adlaw na pud mga babe, same time, same station gihapon ta nga maguban-uban og lahi na pud nga istorya sa kinabuhi ato ang ipaabot diha kaninyo. Again, amping kanunay ha kung asa man mo nakaplaster karon. Kayo kalimot pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na gina nga tuang Xanthone Gold Coffee Mix labi na karong hapon. Pwede pud na ninyo imnon nga bugnaw mga babe or iced coffee ang atong Xanthone Gold Coffee Mix. Mapalit na siya sa mga butika and of course ito ang Yes to Health Clinics nationwide. Again, dagang salamat and God bless everyone. Thank you for being with me for around 1 hour and 30 minutes. Ugma na po sa makausap. Amping and I love you all. But before we say goodbye, here's a song for you entitled Love of My Life by South Border. I hope you enjoyed this. Love you everyone!

0: Kahibaw ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imo mga pahiyom?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM time. It is now 3 o'clock.
4: Oras, hatod kaninyo sa Vision X Plus.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
8: Exciting!
1: Exciting!

0: will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigam na sila. Og high quality wifi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso wifi parts and accessories. Muayusab ang Gerald Creation sa daot na piso wifi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso wifi stickers. Computer repair. CCTV installation. Printing services. Personalized stickers. Product label stickers. Decal stickers. PVC cards. Signages. IDs. Og uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Nakadungog mako kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: Mag-turbo.
11: Oh, yes.
12: Turbo.
5: Herbo, supplement for men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: 7 Plus Herbo Soap.
13: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Para sa maputi nga panit,
12: mahamis nga kutis.
14: 7
12: Plus Herbal Soap.

0: utang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
1: Baklarex, sana?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindi pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga balhian, sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore. drugstore og para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
5: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
5: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City. Sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: saan man nato ng X and YY kung pwede naman you and I.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mag Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kaklarek sana!
2: Exciting!
15: Sister Pain!
16: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: P1 L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy Mia Anjen Buhangin, Tesco Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga tati, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
6: Express Balita.
7: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito.
8: Sa programang Extra B.
9: Extra B.
7: Matag-adlang Sabado,
9: alas 7,
7: antod alas 10 sa gabi.
9: O,
7: ano na, sayaw na.
10: Extra B.
1: Clarex!
2: Exciting!
11: Send money abroad, quickly and easily. With Elul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Lamia sa bation, at tong time nga concern pa kay kasakua.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulo.
10: Sister Pain! Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
10: Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.

0: o pamanggani ta nakasweldo, pero wa naman ko'y kwartaan ni Oy.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Anna!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: Choy! Plitip-plitip po, Choy!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health. Santo Basco.
6: Ako si Don, saka maestra.
7: Magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Basco.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
9: Xanthone Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Taklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
12: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
13: Usa ka call center agent.
12: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
13: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
12: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa ka ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong chef, paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
8: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Kay bo ko mulangoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Baklarek sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
15: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang galang katikati.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyo
14: magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: XFM.
18: Kaklarik sana!
2: Exciting!
19: Sis the Pain!
20: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
19: Sis the Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain!
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Clarex! Exciting!
0: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
11: Ayan, so maraming maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon. Gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
12: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
12: Express Balita.

0: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Anna!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: grabe ka kapoy, pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa program. lamang. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM.
9: XFM.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting.
3: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sister Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand.

0: kita og lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Santon Blast Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
13: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Sister Paid.
14: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
3: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Shea. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Ako mugukod nimo. Di man gani ko muapas, bisan late na ko.
17: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Clarex, Ana.
18: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

Kumusta ka na, katropa? Ang oras nagdagan, kaya gukura. Alas 7, 12 na sa kagabihan. Kumusta ang inyohang pagpanihapon? Mag-uban-uban na po kita, mga katropa. Alas 7, hantod alas 9 sa kagabihan. Good vibes lang tayo, katropa, no? Mga pagkatawa sa mga hikahos sa kinabuhi. Mura mang gitaani og X-rated. X-rated. Oh, X-rated kay ano no, ginasubaybayan man ninyo na katropa no, by X-rated. By Babe Sabrina. Dukalus madlus ba lang ako buya diriga. Dogi naul bote sa champanchon. kinsa naga-monitor sa bong? Aha, kinsa naga-monitor sa bong, mga katropa? Nakita niyo guya ko sa live. Grabe, kaputi-puti. Oo, nagapantay ba siya sa kamot ko? Oo. Amo na, katropa, nung kay kanami-nami ng guya mo, kag ang kamot mo ya, at saka yung liog mo, hindi siya pantay sa guya mo, daw gachin-chancho langit kaya. Hey! Apila po di mong liog. Apila imong liog, katropa, kung mag makeup ka, katropa. Apila ng imong liog. Kay paskang ilada tanahon nga puti kay ng imuhang. Ay, puti na lang pantay. Puti kay na imong nawong tas imong liog. Naunsa? Mura kag naunsa. Naunsa daw? Oo, sige. Unsa man ang mga pakatikara ninyo karong mga orasa? Unsa man ang mga panghitabo sa inyohang mga kinabuhi gikan sa Lunes, hantod at Huwebes? Basin wa ka kabalo ka tropa nga Huwebes na karon. Kung sa isang linggong pag-ibig, Lunes nang tayo nagkakilala. Martes nang tayo muling nagkita. Unsa daw ang Miyerkules? Sige daw be. Shoutout na to si Kuya mamaya. Kuya, yung nanalo ng ano, taga People's Maa People's Village. Karoon ako isend ang imong Gcash, Kuya, ha? Kay nagloko manggod among Gcash, Kuya, ay. Oo. Hanapon na to ang ato ang mga nag ano karoon. Kinsa pa'y mag-monitor ta sa ato ang, oh gosh, morag ang atong ano diri, ang atong sige daw. Ayan, nakita na nako. Nakita na nato ang monitor. Mag-hi tak, hi. Ay, kusog daw kaya kong monitor. Nag-feedback siya ga. Feedback lang gid. Ayan, buti na lang wala. Shout out tayo, katropa. May Ann Sato Mera Digolacion. Mayong gabi, Ate Sexy Angel. Shout out sa Sato Mera Digolacion family watching and listening from Cebu City. Ay, kumusta yung taga Cebu? Kumusta na ang inyong lapo-lapo diha? O ganyong santo ninyo nga dako kay nga church? Kay Rex Ordiniza. Ayan, si Sir Rex morning pag ito nagasubaybay. Good evening, mga katropa. Junior Alvar Mika, Miki. Unsa ba ni siya, sir? Miki, Mikyo. Kauban sa barbecue, Mikyo. Oo, mayan. Ayan po, from Cebu City. Ayan, si Junior. Junior Alvar Miki. Okay, sige. Mayong-mayong pagpaminaw sa inyong tanan. Oo. Kung naami mga suwatampo, ipadala ninyo yung mga inyong mga suwatampo, ha, sa kay ano, kay Babe Sabrina. Ayan, para naami mga suwatambag, mga dihang kapita. Ayan, so ang imuon na to kanon. Mag-enjoy sa atong pa-music nga mga dance move dirang dapita para mag-enjoy tayo. Sige daw be, ako adaw ding iano diri ang ako ang unsa may mga usually nga kana ganing pang ano, pang Zumba moment natin, yung funky town, yung mga do you wanna make me tonight? Do you wanna make me tonight?
Ayan ka, tropa. Ayaw kalimot. Pag-inom sa inyong Santon Gold Coffee Mix. Ayan po talaga ang kape na walang katulad. Kung ikaw walang katulad, ang atong kape, uncomparable with other coffee. Ito lang ang kape, katropa, na kaping kape, lasang-lasa. Pero, wala siyang mga side effect kasi natural siya tanan, katropa. Wala siyang caffeine, opo. Masarap siya, oo, kasing sarap mo lang. Yan, sabi. Pag may balak ka mamaya, may balak ka mamaya, katropa, sa imuhang misis, sa imong partner. Ayaw kalimot pag-inom sa atong turbo capsule. Ayan, men enhancer. Para hindi nabibitin si misis. Pag hindi bitin, sobrang happy ang life. Ayan, sige po. Enjoy muna natin ang ating mga dance move. Diha mga katropa ha. Habang magpasingot kita. Maya-maya, meron tayong mga tips. Beauty tips, health tips, and lahat ng tips. Bibigay natin mamaya, enjoy muna natin ang mga dance move, disco mode a moment. Sige, check it out. Dyan na muna sa'yo, katropang chop. Magbabalik ang inyong sexy angel. Sige.

0: Okay na tayo. Sige po.
1: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: X FM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!
12: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
13: Edwin Barsina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay nga akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya nga akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
12: Zanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Vision X Plus, user, atong paminawon.
16: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang gina ko. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo reply. O chat sa akong mga po, ganahan po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa gadulong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Dung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na akong.
19: I'm tired. Stress.
18: Dung. Oh.
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo?
18: Mag-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Kaklarek sana!
1: Exciting!
5: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang

0: Princess Dis Buhangin.
1: Maayo pa ang petrolyo kay ni Taas Apan. Ang sweldo, wagyo'y uminto.
2: Paklarek sana.
3: Exciting!
4: Tambayan sa katropa.
5: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

Sige daw, be. Parang ayaw niya mag-on dito. Ba't ayaw? Play ako, play. Oo, nagpa-practice. Ayaw mag-play dito sa akin. Ah, naka-stop siya. Naka-stop siya pala. Sige. Yung ano lang, matulong. Tulong. Ayan o, kakatropa. Ayan po. Sige po, sa mga lahat ng mga bago lang nagpaminaw karon o nag-tune in sa ilahang mga sa ilang mga station, sa ilang mga radio, sa ilang mga station, lasad-sad. Sa ilang mga station. Sa ilang mga station ka, tropa. Opo. Sige. Kumusta na po? Ayan, sige. Ito.

Yan, mahirap. Sino nagpapasikat yung kanta na yan? Mahirap. Mahirap talagang magmahal ng shuta na. Shuta! Mahirap magmahal ng shuta ng iba. Sino yung nakaka-relate niyan, mga katropa? Katropang Harold Salam. Watching from New Corilla, Davao del Norte. Oo. Sir, i-ano talaga natin ang katropang Harold, no? Ang inyong address, baka maraming magkatok dyan, manuktok. Ayan. Sino makarelate niyan? Oo. Parang nakikiano ka sa ano, katropa? Kumbaga nakikipaglambigit ka sa isang sa usa ka individual, sa usa ka tao nga naa siya'y asawa. Ibang usapan. Sino makarelate niyan? Bahala na, basta mahal ko siya. Ay, pwede ba 'yan? Ayan. Pinasukan mo yan, katropa. Alam mo, masakit sa ulo, masakit sa puso yan. Basta you live just once for tonight, for today. Ayan. Every time na magsama kayo, katropa. Just the last. Sige, sulitin nyo na. Kasi pinili mong magmahal ng shota ng iba. Ayan, sabi. Ayan. Tugtog lang yan ng ano, dance mood lang after niyan. Isla Bonita. Sayawan mo lang, katropa. Ayan. So, sa mga gustong mag-dance mudra, giling-giling lang yan. Oo, parang, para ka lang nakikiliti. Ayan. Sino nagpasikat niyan, katropa? La Isla Bonita. Sige daw. Ay, congratulations pala yon kahapon. Hi, Upline Rebecca Casimiro, shout out. Pa-shoutout natin ang Gings Famous Bibingka, mga katropa. Gings Famous Bibingka dyan sa Carmen. Sa lahat ng gustong makitikim ng Gings Famous Bibingka, huwag makalimot. Opo, masarap. Lalo na sabayan natin ang Gings Famous Bibingka ng Santon Gold Coffee Mix. Ay, sarap na walang katulad. Parang ikaw lang. Ayan, sa mga gustong ano, lumabamba, mag-ariba-ariba na walang bitin, inom po kayo. Ayan, anong inumin, katropa? Uminom po kayo ng Turbo Capsule. 30 minutos before maglaming, before, after, diligit siya after, ha? Baka magkamali kayo. Before kayo maglabing-labing ni Mrs. o ng partner mo. Opo. Ayaw kalimot pag inom ng Turbo Capsule. Para may laban si Manoy. Ayan. Ayan, kumusta po ang mga katikaran karong mga orasa sa inyong mga panimalay? Diha sa inyong mga radio o sa mga nag-monitor karon sa ilang mga sakyanan. Kumusta ang ato ang traffic? Dili ba siya bumper to bumper? Hi, Ma'am Jing Pigarido! Hi, katropang Ma'am Jing Madonna! Ayan! Si Madonna ang kumanta ng Isla Bonita. Oo. Kailan ba sumikat si Madonna? Alam ba natin kung kailan nag-start si Madonna? Kailan siya nag-start kumanta ng ano? Anong taon? Opo, anong taon ba nag-start? Oo, sumikat ang Isla Bonita. Oo, kaya mas lisod-lisod. Sige daw, Bi. Unsa man nga tuig. Unsa nga tuig nagpa, kumbaga ni sikat ning La Isla Bonita. Sige daw.
Research na daw katropa. Ma'am Jing Pigarido. Opo, research sa Google. kailan ba yan nag-start ang La Isla Bonita? Sige. Ito, sinong komenta nito? Naapa isa. Ayan. Ito, sinong komenta nito? Island on the stream. Ayan. Sino? Dalawa yung komenta nito eh. Sige daw. Hey! Sige. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Sige daw, Ma'am Jing. Yung ano kanina, yung si La Isla Bonita. Ilang, unsang tuiga? Unsang tuiga? Oo. Unsang tuiga nagsikat ang La Isla Bonita? Nagikanta ni Madonna. Kani, kinsa ni kantaan ni? Island on the Street. Naapa isa si Alize. Ah, yung komenta ng nagkanta ng ano, ng pero yung tamang answer kanina, ma'am, is la si ano, si Madonna. Tama po 'yun. Ito yung komenta ng ano, itong Island on the Stream. Island in the Streams. Sino nagpasikat dito, katropa? Sino yung kaduwit ni Letter K? Ang komenta nito si Letter K? Tama? Si Ma'am Jing Pigarido, si Kenny Rogers. Sino po yung kasama ni Kenny Rogers, Ma'am Jing? Walang makadaog yun nito si Ma'am Jing ba? our avid fan ng XFM, Ma'am Jing Pigarido ng Maharlika Village, Matina Playa, Davao City. Ayan, sa talagang mga nagapaminaw, no? Opo. Katuwaan lang po ito, katropa. So, kung we are updated, late ito eh. Sinong komenta, sinong kasabay, kaduwit ni Kenny Rogers sa kantang Islands in the Stream? Sige daw. Sa mga bago lang nag-monitor, opo, pwede kayong tumawag sa ating hotline or pwede kayong mag-text sa hotline. Pero pwedeng tumawag sa hotline. Sige po. Sa 0969-333-0537. Sa nag-monitor ng radio, 0969-333-0537. Pwede mo mag-text. Sige daw, text daw mo kung kinsa ang kaduwit ni Kenny Rogers sa Island on the Street. Island in the Street. Sige. Good PM. Ayan, kay Babe ato. Kay Babe Sabrina. Ah, Dali. si Dali. Oo. Si Dali Parton. Ayan, sige. Ayan, congratulations. Oo. Pabigyan natin ng pahalipay si Ma'am Jing Pigarido. Ma'am Jing, sige. Pabigyan ka ng GCash mamaya, Ma'am Jing. Oo. Load lang tayo, Ma'am Jing, ha? Yung load or GCash talaga? Meron tayong pa 100 pesos na GCash. Oo, sige. Sige, Ma'am Jing. Send mo sa akin. Ilang beses na ito nanalo si Ma'am Jing Pigarido, mga katropa. Oo. Ayan, sige. Pa-GCash tayo mamaya, 100 pesos. Ayan, sige. Dito na tayo. Ayan sa tanong mga nakiki-join sa ating mga kinsay nagkanta ani o kinsay nagpasikat ani. Congratulations kay Ma'am Jing Pigarido, no? Oo, ang kumanta ng Islands in the Stream, Island in the Stream, Kenny Rogers and Dolly Parton. Si Dolly Parton. Parton. Paska mong slangan na ito. Ay, wala bang na Patron? Nga Parton, magod na siya.
Si Patron, mangod na ba? Parton, mangod na siya. Si Patron. Slang lang mga be. Mga sis, mga katropa. Si Kenny Roger and Dolly Parton. Itong Carlos Whisper. Sige daw. Put that in the Gcash. Ayan, congratulations sa all. Sige, congratulations sa all. Mag-quick lang tayo ng health tips, katropa, ha? Kasi beauty, health, and wellness tips tayo karon. Opo. Kumusta man ang inyuhang mga tulog? Kinsa ba nahirapan sa pagtulog, katropa? Oo. Kung nahirapan ka magtulog, ayaw, sige, inom og kape. Kadang naagoy caffeine. Masarap. Kung mahilig ka magkape, uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix. Nga naman, katropa, wala magod na siya yung caffeine. Opo. Mawalang na siya ang kape na kape na walang caffeine. Ganon siya kasarap, ganon siya kagaling. Oo, parang ikaw walang katulad. Opo, ganon siya kasarap. Opo, kaya sold out na sold out kasi sarap na sarap. Ganon kagaling ang ating Santon Cold Coffee Mix. Of course, lalo na habang ngayon, pagabing pagabi na, may balak ka kay misis. Ayan, nakaready ka na. 30 minutes ka, tropa, before maglabing-labing para walang bitin. Ayan. Magkano? Affordable lang po ang ato ang Turbo Capsule. Mapalit kinisa inyong mga butika, dira sa inyong lugar. Aha, dili na mo magproblema kung asa yung wala na ako mapalit. Mapalit na siya sa butika, diha sa inyong lugar. Ayan. Sige mga katropa, habang nag-e-enjoy tayo sa ating mga ano dito, ang ating mga songs na gusto nyong ipatugtog, sige, hanap ako. Apo, sige. Yung mga kanta na Where I Do Begin, I want to this music. Para sa inyo ha, mga katropa, ang kanta na Where Do I Begin? Oo, ito para sa inyo. Kasi ano to eh. Sige daw. Itugtog ko na dito katropa ha. Sige daw. Oh, na-stop siya. Oo, sige. Bakit siya na-stop? Ang yari? Sige. Na-stop siya. Okay, ikaw na lang diyan katropan job, ang Where I Do Begin. Dili ko maka-queuing diri ang dapita. Naa siya ay stop. siya story na Where I Do Begin. I really like this music, this song katropan, no? Kaning Where I Do Begin. Sige, ipakinggan natin mga katropa ang Where I Do Begin. Sobrang timely ito katropa. Kaya nga no, grabe ka ito siya sa mga may mga pinagdadaanan. Parang ikaw lang, may pinagdaanan ka ba? Oo, where do I begin the story of a love story? Opo. Si George Michael. Yapo sa Carlos Whisper, no? Ang komenta ng where Carlos Whisper, si George Michael. Okay na katropang Joffs? Ang ating Where I Do Begin? Sige, parang ayan sa mga gustong makikiriot sa atong programa karon, hantod ta alas 9 sa kagabion. Time check is 7. Atong gamitan og anchors kay medyo 7:55 PM na katropa. Sige, habang pakinggan natin, opo. Ano yung sabi ni Ma'am Jing? Andy Williams, Where do I begin? Opo. Sige. Nakita na natin katropa ang Where I Do Begin. Ayaw niya mapindot dito. Dili mapindot sa ako ang queuing. Hmm.
Ayan, sa mga gustong ma-experience ang Haplas na walang katulad, ang ating Solo Mint is available na po siya. Opo. Ayan, si Ma'am Jing, ako ay nang ipa-try sa ano. Puntat kami, sometimes dira mo sa may, ano, oo, dira sa Maharlika. Ayan. Para ma-experience si Ma'am Jing ang atong Solo Mint, ang Haplas na walang katulad. Sige.

0: sweldo na lagi. Pero short man ta pirmi.
1: Kaklarex, sana
2: exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natabangan.
9: Masukad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners. i-consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy,

0: Ayan, babalik po tayo mga katropa.
1: Sexy Angel. Sa TSK.
0: Ayan sa mga katropa nato nga bag-ura nagapaminaw karon or nagamonitor sa ilang mga radio o sa ilang mga sakyanan. Nagapaminaw sa ilang mga stereo ba na? O sa ilang mga FB Live. Hi, Ma'am Jillian Kalungsod Simblante. Hi, Ma'am. Good evening. Og sa akong love-love, ingat niya, love-love na ako. Ayan. Bitaw sabi, daghan, kay daghan na pum, mamati, oy, haplas lang, kulang. Ayan, sige po. Tagaan na ito, nag-haplas nga walang katulad, no? Congratulations kay Ma'am Jing. Oo, sa iyang pagkadaog kanina, sa iyang mga, oo, sa iyang mga kanang pina-optic ng mga kinsay nagkanta, Ana. Oo, diba? Kinsay nagkanta, Ana. O, kani ma'am, kabalo ka sa piling ko, kinsay nagkanta, Ani? Familiar? Locks family sa nagkanta, Ani? Ayan, kani, kabalo na dyan ka kung kinsay ni kanta, Ani. So afraid to show. O, sa mga katropa nga bago lang, oo, nagpa-monitor. Oo. Ang nagpa-minaw karon, kinsa may nagkanta ani? Onsay title ani nga kanta? Ay sige, sigwi na lang ha. Ang nagkanta ani si letter S. Letter S. letter S. Ang yang ihang pangalan na ay letter S. Oo, ang kaduwit ni letter C. Letter C and letter B. Letter B, letter C. Bobby Bill, ABC lang taani. Sino nagkanta? Kinsa nagkanta ani? Pakulo lang. I've been there. Da-da-da. With my heart out in my head. Diba? Yung karaoke.

0: Ang ganda nito pag may kaduwit ka katropa. Ayan, habang nagkakape ka ng Santon Gold Coffee Mix, ito ang imuhang nindutay nga mga sounds. Oo. Ang nagkanta sa letter C and letter B. Sige daw, sino daw? Sino ang nagkantaan ni? Ayan. Sa mga katropa karon, oo, nga nagapaminaw na mayroong balak. Ay, balak kay misis. Para hindi ka masimplang. Para lumalaban ka. Ay, huwag kang makalimot uminom ng Turbo Capsule, katropa ha. 30 minutes before maglabing-labing kay misis. Oo. Kay para ma-tell him jud ka that how much it means to you. Ayan. Ayaw kalimot pag-inom sa Turbo Capsule before maglabing-labing ni misis kay para na ay laban. Para hindi mabibitin. Para happy wife, happy life. Enjoy natin mga katropa ang music. Ako na nga lang. Wala nang... Ayan, si Bar Belinda Herda. Ko, good evening, idol. Ito, sis, sino komenta nito? Ito nga itong ipatugtog karon. Kinsay ni kantaan ni. Dali na, si letter B... ang iyang kaduet o sa letter C. Oo, kilalang kilala to eh. May movie ata ito. Opo. Ang sunod pala. Sige daw. Itong kanta na to, katropa, sumikat ito ng, 2000? Oo, tingnan daw natin sa i-google nyo daw, kailan sumikat ang Tell Him? Tell Him by? Oo, ang kumanta po niyan, si letter C and si letter B, duet po siya. Mag-best friends ba sila? Anong kanta na pinasikat ni letter B? Ang pinasikat ni letter B na isa sa iyang mga kanta ay ang Woman in Love. Ang isa na nagpasikat ng letter C na komenta nito ay ang My Heart Will Go On. Sige daw. Grabe. Sino na ka? Dali. Chuck! Rose! Ganito pala yun. Jack Rose.
1: Every night in my dreams I see you, I feel.
0: Ayan mga katropa, enjoy muna natin ang mga songs na gi-prepare para sa inyo. My Heart Will Go On by Celine Dion. Ako na lang talaga ang mag-aana. By Celine and Dion. Itong music na ito mga katropa, ito yung sikat na sikat na My Heart Will Go On. Oo, sino pa movie po ito? Oo, ng isang luxury na yung luxury cruise. Opo, na ang pangalan ay anong pangalan? Oo. Parang anong pangalan ng barko na sobrang pinakamalaki? Alam na alam nito. Alam mo sis Belinda, sinong anong barko ang nalunod ng sakay si Jack at si Rose? Na ang gi-feature doon. Kinsay nagdala ato sa kanang movie gani? Oo, si Jack, si Leonardo DiCaprio at saka si Kate Winslet. Apo. Nang You Draw Only This. Naked po siya that time. And then yung necklace lang. Sino yung napaka nakakapanood niyan? Sinong umiyak ng maraming tansan at lagaraw during ng paglubog ng Titanic? Ay, grabe. Ang daming iyak no ng mga people. So timely ang My Heart Will Go On.

Ganun lang kadali. Ayan, sige. I'm back again. Monitor. Shoutout all sa nag-monitor, sa inyong tanan. Maayong pagpaminaw din sa inyong mga ano, sa inyong mga lugar, mga katropa. Ah, sa naglanog-lanog ang atong mga bosses karoon. Ayaw mo kabalaka, ha? Kay, ang kabalaka, sigwe lang tayo, ang kabalaka, maghatag ka na o unsa sakit sa inyong mga kalawasan. Oo, ayaw kabalaka, kay ang langgam gani ka tropa, wala man gani na balaka, nga wala na sila gatanong. Opo, wala na sila gatanong. Wala po na sila nag, ano, wala na sila gisid, opo, in English. Ayan, sige, enjoy natin. Magbabalik ako, mga

50 na sa kagabihan. 30 minutos ang nilabay. Kumusta naman ang itong ibang batay nila, mga katropa? Oo. Kumusta, katulgo na bata? Oo. Naginahinay na bata o mga prepare nila sa tumahigdaanan? Oo. May balak ha? 30 minutes before maglabing-labing kay Mrs. Ayang Kaliwat pag-inom sa imong Turbo Capsule, katropa, para may laban si Manoy at walang bitin si Mrs. Happy wife, happy life. Habang masarap uminom ng kape sa lahat ng mga call center agent. Ayan, sa mga nagtatrabaho ng gabi ng graveyard, isabay niyo po ang ating Santon Gold Coffee Mix. Ito lang po ang kape na may glutathione and collagen. Nakakape ka na? Magbo-blooming pa ang iyong aura. Gaganda ka pa. Maganda. Walang katulad. Ayan. Sige po mga katropa, habang palapit na ang mga palapit na po. Asya na siya. Habang palapit na ang ating sayonara. Ay, sayonara. Minasang sayonara. Mataashta, ne? Minasang arigato gozaimashita sa mga Japanese dira or galing sa Japan. Genki dashite kudasai. Arigato gozaimashita. Belinda. Belinda Herda. See you tomorrow. Ma'am Jing Figueredo. And of course, Ma'am Jillian. Thank you so much for tuning in. Sa lahat ng nag-tune in karon, tag-kig-kig salamat. Sa inyong pag-uban-uban sa itong programa ng 7 p.m. to 9 p.m. with Sexy Angel. Ayan, enjoy po natin ang mga nalalabing mga music para sa inyo katropa. Opo, habang palapit ang inyong antok. Opo. Okay po. Sige po. Oo. Sa lahat ng gustong mag-sexy, sabay natin ang pagpapalusuit. Oo. Itlog lang po. Oo. Sino'y may gusto ng itlog? Itlog na walang katulad. Anong klaseng itlog? Oo. Masarap ang itlog. Anong klaseng egg ang luto mo? Scrambled egg? Boiled egg? Sunny side up. Ano kitawag na siya sunny side up, katropa, no? Kay sunny siya sa up? Ang daming tanong, no? Bakit siya sunny side up? Kasi, opo, mukhang may sunny siya sa up. Sabi. Oo, pero anong gustong lutong itlog, katropa, ang gusto mo? Sige daw, be. Anong gustong lutong itlog ang gusto mo? Scrambled egg? Boiled egg? Or sunny side up? Ang sa akin talaga, it's ako more on boiled egg. Sunny side up? Oo. Ayoko ng medyo malasado. Ayoko ng malasado kasi nalalansahan ako. Gusto ko rare. Well done. Ano yun? Sige. Habang magbabaybay na tayo mga katropa. Huna-huna ang pag-ayo nga ang paglambo sa usa ka tao na asa imuhang panguto. It's a matter of mindset. You need to do your mindset that you can make it. In Bisaya, kaya na nimo imuha ng ideklara sa imong kaugalingon nga ikaw mo lambo sa imong kinabuhi. Oo. Ideklara na nimo og imuha ng aksyonan. Dili kay magsige ra pud kag huna-huna, wala pud kay action. Sige ra kag analyze, paralyze. Kung naa kay mga diskarte, himua dayo na. Diskarte nga legal ka tropa, ha? Bahala ginagmay, basta kanunay. Mamaligya ka,
Oo, 10 pesos, 5 pesos ang tubo, okay lang na katropa. Nagsugod na sa 5, sag 5 na lang. Padulong ka na sa pag 20 na lang. Oh, 'di ba? Analagi na siya. Mao gani na every single nga sentavo nga mogawas sa imuhang panudlanan, naagid na siya'y padulngan. Tama ba ni? Bisan pagtag-jis lang na nga ukay-ukay, kuwarta gihapon na nga mogawas sa imong panudlanan. Oo. Every penny must value. Ay, Ingles. Oo. In Bisaya, kada usa ka sentavo, sentimos, nga mugawas sa imong panudlanan, kwarta na siya. Mao na nga ang pobre daw kung mugasto murag dato. Ang dato mugasto murag pobre. Kay ang dato musamot ka dato. Kay mugasto man murag pobre. Nyang kanipong dat, kaning pobre mugasto murag magdato. That's reality ka tropa no. Mo nang dagan ka ayo no nga ang pobre mo samot ka pobre. Tan-aw ra gud ang pobre ka tropa kung maka kwarta. Murag si kinsa. Oo, pag humanak wag wala nay kwarta mura nag naunsa. Oh, de ba? That's reality. Kaya ka tropa dili na ikaw og dili na ako. Okay. Dagan kay salamat sa pag-uban-uban sa atong programa ng Tambayan sa Katropa. Oo, sa mga halakhak sa mga katawa. Ug unsa pa diha? Ah? Remember, you are blessed, you are conqueror, you are victorious. Opo. Lahat ng imong idideklara sa imong kinabuhi. Oo, kung naa kay pagpangaliupo og pagampo na age grasya ka tropa. Good night. This is your sexy angel ng TSK. Sige po.

0: Kak Clara sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: sa Plarex na
1: exciting.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Tia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang dili ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, hindi ayok po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. So kad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix, akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. So kad na kainom ko aning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. So kad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Ato ka, iskunta.
3: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, patinase, halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko ako, okay? Kaya raw. Kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: XFM.
1: Sakla reksana.
2: Exciting.
3: Ano bit? O mo kita mahimo gid oi, o mo kita mahimo kung usahay kana mukarat gid to ang tingog kay di kina may wasan.
4: Karat kuno radyo nga signal ra kadala.
3: Ay correct. Ay nako. Ay may gabi po sa mga bibi nato karuan nga namino silang tagsatag sa kapanimalay. Welcome once again sa tawang programa ang putahe sa gabi. Masabtan ako, Double B.
4: Masabtan kayo, klaro.
3: Gamay. Bitaw oy, o kanang unsa tawag ana sa mga bag-o lang na ni hapon kay bag-o ra gitinggan sa ilang mga partner.
4: Oh my god.
3: May gabi din ha sa inyo hano. I hope na okay lang gid. I hope nga batik na mo kay lusod kay matulog Double B nga kanang
4: magtalik da na.
3: Eh. Oh, naanad da ba ka anad? Wala man di ka naanad kay single pa man day ka sa.
4: Ako nakahilata, nakatalikod.
3: Oh
4: ana naghapa ana. Mora na itong posisyon ng liha.
3: Oh, yeah.
4: Pero may mo abay. Ow.
3: Ow, mayo. Pero guys, kanya kong kauban ka ng gabi una si Double B, certified single. Kung siya ka ng hardworking, ni kabalo mo swerte kayo mo kung kanong inyong mauyab. Naku, Double B, kada programa na ito, ginabaligya agad tika. Wala pa nahal. Daily Double B, someone na nanay ginaprepare ang Ginoo para sa imuhan.
4: Wow, yes!
3: Exclusive lang ganyan para sa imuhan. Nga dili i-profile pic sa uban. Kanagong dili ka matingalang nga, isa kaadlaw, gi-profile pic na rin sa uban ng imuhang uyab.
4: Okay ra na ay. So, ingon bitaw nga, kanabitaw, basta ang Ginoo na matag, never been late.
3: Di ba?
4: Ano na siya? So, okay ra na, hulat-hulat lagi. Basta tinood nga kuan, wait, kina.
3: Mogani. Kurik. Ayan na ito mga produkto walang gabi unang ipaluyuhan sa mga produkto atong programa di ay ipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified.
4: Ah, yes.
3: Ito ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Lami, kini siya nga kapigi Double B.
4: Yes,
3: and of course, ang paborito sa ko ang principal diri sa may San Isidro College.
4: Ooh.
3: Ang Santon Plus Coffee Mix. Paborito ka na niya. Uy, mga kaubanan din ako din na sa San Isidro College, no? IBED faculty. May gabi po kang Sir Christian Paul Madelo. Ay, may gabi,
4: ay,
3: sir.
4: Gabi. Wow.
3: May gabi po kang Ma'am Emily, kang Ma'am Ems, kay Ma'am Dorothy. Dibang ka akong principal, gitan akong life.
4: Ay.
3: Yeah, pagkawang igisungog ko pag abot sa eskwilahan.
4: Ay, may igisungog man.
3: Kuan daw, unsa tama kong term? Kibar.
4: Kibar.
3: Tingala ko kapag training na mo sa basic life support. Ano siya nga? Unsa din mong gingon, ma'am? Kibar. Ngayon kasi sa term of kibar. May gabi Ma'am Duting, si Ma'am Dorothy, Portal, and of course, si Ma'am Nancy Omboy, si Sir Christian Madelo, and of course, si Ma'am Ems. May gabi din ha sa inyo sa faculty department. Musuri na tapuhon. Okay, medyo busy pag ang schedule. Double B, ang among mga lesson plan. O pa may nahuman. Pero alive gihapon may Double B kaya ang among angkapi sa faculty na Kasanton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
4: Oh, di na lang kapapi. Muputi pa ka. Muputi. Glutathione.
3: Yes, and kabalo pa ka nga. Isa po sa mga rason nga nung magkapi ko ana kay na yung mga panahon nga magdukakid ko Double B.
4: Yes. Makapamata din na siya.
3: Yes, makapasigan na siya sa mga mata pero di siya mag-cause og insomnia. Ay, mag-chismis to Ron para po sa tuwang Sir BB question for tonight. La. Ang ating Sir BB question karong gabi una. hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station.
4: Yes!
3: Double B, what do we have for tonight? You
4: okay.
3: Can see Shell.
4: Okay, I'm happy to inform you nga to ang 5 pesos nga discount kada litro ma-extend until September
3: 8. Yay!
4: So, sa kanan ng mga kuan din ha, mga gumagamit sa tuang B-Power, sa tuang mga gasolina, ayaw kalimot, ato mo sa mga dool nga Shell Station, sa El Ilion Shell Mobility Station, kay naamoy discount, no? Sa selected na to nga mga fuels, no?
3: Yes!
4: So, gamita po na nga tuang Shell is siya para makatubil na mo, maka-earn pa mo points, tapos na pa mo yung mga benepisyo nga makuha, through Shell Asia app.
3: Uy, kanindot kayo na siya, Vicky, ka na ganing mga points ngayong maipon, pwede po na nyo siyang i-grocery sa Shell Select.
4: Yes!
3: Ayaw daw taruga ang camera.
4: Ay, sorry! Sorry! Sorry po! Mag-gabi eh, diha!
3: Oh, mag-gabi eh.
4: Oh, mag-gabi sa itong manager diha.
3: Shaky-shaky ka itong camera. Lagi ba ni karon ta dawad nga mo sa gatas atong paborito nga sayo
4: daw. Oh my god. Or na ready ready ay tanan day no.
3: Oh, ay, ang atong Sir BB question karon gabi una, unsa daw ang mga ilhanan or unsay feeling anang naakay? Ay, di mo ni mao. Gini mao, double B. Double B.
4: Unsa na?
3: Nakuan na na mali. Kamo gud siya random mangud na siya nga ginapick sa system. Nya nganong sige ayusin mo to bibi jang ha. While waiting for that double B murag this is our moment. Yeah. Okay, kailangan na adyo kay mga singot-singot niha. Kailangan panington jud ito ang lawas para healthy for me. Yeah. Come on.
4: Yeah.
3: Ay, double B up. Friday na uba. Come on. Oh yeah. Ay, double B, kailangan kong nag-disco ka ba niya? Nag-disco ka ni kang profile pic na sa uba ni Muhang Uyab. Yeah. Yeah. Ang dahil akong buot.

0: Wala. Uy, si WB ba kayo? Uy, lahir ka si WB, guys. Ginapasayo na mo na siya. For the sake na mahalin na ni.
1: Isa man tayo pulling. Isa may gusto niya pulling lingkod rin. Kaya pasayawan ka ng lingkod.
0: Pasayawan, maasa mo ani. Ang programa sa Putahe sa Gabi, gimong sayo-sayo ni WB. Diba? O, yung atong Sir BB question karong gabi una on sa daw ang ilhanan nga toxic imong ka-workmate. Uy, ka nang WB, naka-experience na ba ka nga ang imuhang ka-workmate kay toxic kayo, pero wala ako sukay diri sa XFM Bukid na wala ko kasuway.
1: Sa ako, para magod sa ako, no, kanang toxic bitaw. Depende maguna kung love ni mo usa ka trabaho. Love na ang tanan ng mga katrabaho ni mo.
0: Yes.
1: Kaya para sa ako, ang toxic yun, the moment nga mag-complain na ka, the moment nga naanak kay mga negative thoughts sa company mong gitrabahoan, that's the time nga mo toxic ang inmong environment.
0: Yes!
1: Pero kung love ni mo ang work, ay balak may mga negative ng mga kwanda, dili ka makaingon nga toxic.
0: Mahalag daghang plastic sa palibot.
1: Kasanday na sila, total, kanang kwan man na, kanang unsa man na, di man na mawala gyud.
0: True, dili kina, nakina sila murag spices sila sa tong life eh.
1: Yes, usap po na sila nga makapa strengthen sa imuhang kwan, imuhang.
0: Oh yes. Eh dili daw ka effective na mag kanang trabahante kung di daw ka kasuway ani mga toxic nga katrabaho.
1: Yes.
0: No? Pero ang kagwapo din ha WB is if in kaso na kay mga toxic nga trabaho, pero na kay mga superior nga grabe ka masinabtan. Grabe ka makahatag og assurance sa imo nga okay ra gyud ang tanan pagsuway ra ni.
1: Yes.
0: Mo ni pinakanindot sa usa ka environment. No? Not to mention, wala pa ako kasuway. Oh, kasuway na ba ko? Wala. So far wala pa ko kasuway nga naay toxic sa ako ang mga katrabaho
1: kay. Sa ako so far wala pa ko kasuway nga naay toxic. For my pila na ka years nako no nga work, no?
0: So
1: wala jud koy kwan gani kami pay mga tighusay sa mga kanang gaingon na toxic.
0: Ang toxicity mango double B mag-start na siya kapag walay tarong na communication.
1: Yes.
0: Kanang murag na ay gap between you and that person nga feeling ni mo ay toxic gid ni siya ay kay hilason kayo.
1: As long as asabtan ni mo ang kanang bitaw hierarchy.
0: Yun ang term. Yeah. Hierarchy of unsa man na communication or kanang level of escalation.
1: Yes. kana kung kanang nasabtan ni mo na dili ka magkakuan oi, dili ka makaingon nga toxic ang usa ka environment.
0: True.
1: Depende siguro kung negative na gid inyo ang tanaw, negative ang inyo ang pag-receive sa mga communications. Then wa ka kasabot unya kanang ikaw po di po kakabalo mga tanaw, unsa sabot pasabot kay dapat manggo tuwi ang inyong communication.
0: Ay paminaw yung si double B.
1: Tuwi ang inyong communications. Kung wala ka nakasabot na kay panahon nga mangutana sa imo superior.
0: True.
1: Si superior po dapat mag-instruction po nga klaro.
0: Or might as well, before maabot kang superior, dapat kamong duhang mag-settle daan.
1: Yes.
0: Diba? So, para dili ninyo matawag ang usag-usag nga toxic mo ni si Zang. May nga na ba dahil na ay insecure, mag-gid na. Ako ma-insecure? Mabalay na tubag. Ako ma-insecure? Ano ma-insecure mo ako? I have everything. Pero bita, mas gapagid na siya nga mag-settle gid mong duha. If in kaso nga, feeling mo, hindi ba gina maiwasan nga ka na labi na magbida-bida sa trabaho? No? Bidang saya.
1: Ano, mawala na niya. Kanang, kana pong usapod, kana pong tagaanog meaning ang kanang mga achievement sa uban.
0: Ay.
1: Kanang sinahon.
0: Ala, present kid na siya.
1: Hindi
0: kina mawala sa trabaho, ano, mga
1: yes.
0: Masinahon. Kasi sa English na mga masinahon, Bobby.
1: Kanang,
0: insecure? Ingitera? Ay. Bayan.
1: Pero normal na siya. Normal na siya sa trabaho. Kaya murag kumbaga palaman na siya sa sudan nga malami ba?
0: Oo. Oy, kung familiar ni sa inyo, mag-message mo doon. Basing ganahan ka nga itag yung workmate nga toxic. access kung pwede pa lang ipang-tag, itag yun ba? Ha? Pero kaya iba siguro niya, pag duty ni mo ugma, di na mo magwa na mo, magsumbagay na mo ito.
1: Nalang maghilong-hilong.
0: Ipakuanti ka ha, kaya mo kong itag. Pero bitaw, 0945-443-5869. Or pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live gano'n.
1: Yes.
0: Maying gabi po kay Mami Jacqueline Labis. Nadia karon sa Hong Kong, maying gabi. Si Mami Josefina Tinambunan, si LJ Nadayo, maying gabi po. Si Monski Aninion, queer po all the way from Cebu. Thank you so much. Yung pagsilip sa Facebook Live. Si Roderick Paulati, manggod na. Asa dito? Hello, watching from MCM Palambong. Hi,
1: maying gabi. Thank you.
0: Ayun, nagtagto na. Okay, dahil si Sir Christian. Maying gabi, Sir Christian. Ang amuang pinakabagtikpod na English teacher and the research teacher sa San Isidro College. Maying gabi, Sir Moraga. Wapan niya ni uli kay namagod instructor po siya sa college department. Mm-hmm. No? Maying gabi, ipod. Pagaw akong crush.
1: Pagawin yung crush ko.
0: Pagawin yung crush? Asa yung crush di ha? Nang gabi iwan pop sulirap. Crush? Asa may crush ni mo? Ako o siya? Good evening, Naminaw Midris, may katigbian Bohol with partner Merlin Baynosa Inot Belista.
2: Thank you!
0: Si Alan Arellano, may gabi i-Alan. Salamat sa mga naakaroon sa Cebu, sa Bohol.
1: Yes.
0: Because live po kita karon sa official radio station sa 88.3 XFM Cebu City, sa XFM Bohol, sa XFM Negros Giholngan. May gabi isin yung tanan, of course, sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Tibok Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental.
1: Kalayo mo din ako karon.
0: Oh, layo kay takaroon. May gabi gipag-mention na mga ginita na ni Monsky. Harold Salang all the way from Purok Tres, Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao City. Davao del Norte, di ay. Mayang gabi diha. Mahalin mong duha diris Lapu-Lapu, Cebu.
1: Karoon nga na, unsa man pagkahalin.
0: Delikado na mga ginaan. Haha, murag pamilyar. Sir. Wala tayong mini-mention, ha? Baka kasi ano eh, baka bukas, ha?
1: Sino man yan?
0: Wala naman. Si Kim Kim, mura mog mga alimatok. Uy, dili ka maging una-ana, ha? Ganahan, bedroom kami ni Double B magsayo sa ayaw, ha? Double B. Na-recall ni Double B ang among panahon sa unang panahon.
1: Yes, itong mga panahon sa mga
0: yes,
1: aqua.
0: Bird, ano ba? Si Double B.
1: Oy, manager, may kabihin din ang manager. Atong guwapa nga manager, da.
0: Mau ba ni? Mau ba ni? Amo din ni
1: Michelle.
0: Cover up.

0: tapos lawas. Huh? Mga double B mo gawas gyud ato ang edad pag mosayo pag provincial double B.
1: Ano man.
0: Tanaw, tanaw makita na ko sa live diri oh, si Julie ni ra si.
1: Manglagaan.
0: Sige double B atong balikon. Mga ilhanan nga idaran ang inyuhang mga BB sa kahanginan.
1: Ay, okay labot, Sierra.
0: Nanghinaw! Nanghinaw! Sige, oh. Burito kayo na ako ni Saulang panahon na ito, Bobby. Ano? Nakikismas na. Moni. Si kanina na lang, okay. Kuan, kani, Kimbrog, nindot ni. Ha? Ayaw ni, oy! Binuang, ayun na. Ayaw ni, Kimbrog. Karaan na po gayon na. Oh, kanina lang ang mua, oh.

0: Puting kiat sa mga limatok giyot niya. Gitaoy. Oy, sa inyo mga reaction karong gabi una ha. Mag-pearly shell, tao niya, taod-taod.
1: Yes! Oy, nang lagaan ang mga kuwan nila yung mga joint.
0: Nang gabi, sakit na akong kuwan ba akong arthritis. Mahiram po niya sa Monsanto na plus herbal oil ha, kay ako na niya siyang haplasan. Ay, sa mga katrapa nato din ha, ilabi na sa mga mag-asawa, importante kag ganaaw yung mga kilig mo, mansamang sa mong ginabuhay karon ni Double B.
1: Of course!
0: Oh, kailangan na isa'yo, sayo po na ninyo. Yes! Kay kung wala na yung wala na yung mga imunana ang ato ang relasyon, Double B, ang may tabuan na...
1: Kuan ka na.
0: Uga.
1: Ay, uga.
0: Uga. Maguga ang relasyon. Oh, di na ganahan makiglabing-labing sa partner kay wala na may spice ang ilang relasyon.
1: Ay, ganang mga luya.
0: Yes.
1: Streets.
0: True.
1: Ang grabe kagay. Streets.
0: Streets. Sabi nga, streets. Ay nako. Ay, ayaw mo kalimut ha. Pampanindot sa relasyon, pampagahi. Ang atang Turbo Man Enhancer. Tagpila nga nito siya, Double B?
1: Tag 85 pesos lang. Ay, ang matagkapsula.
0: Pila ka adlaw nga gahi, Double B?
1: After 1 week.
0: Ah, grabe ng 1 week. Grabe ng 1 week, pero duha na kakapsula pag 1 week na.
1: Duha kakapsula.
0: Pero kung di ka ka-afford sa duha kakapsula, pwede naman po nga isa lang usa.
1: Yes.
0: Pwede na po nga isa, pero duha or tulo ka-adlaw na siya nga gahi ka ayo Double B.
1: Oh my God.
0: Mga sa mga mag-asawa din ha, akong wala mo, wala na, nahutla na mo karon sa mga pharmacies. Add mo sa pinakaduol ng mga radio station sa XFM.
1: Yes.
0: Kinaami diri, saka lang mo, naami Turbo Man Enhancer. Og pwede po nga mag-add ka sa mga duol na pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Magkita
0: ninyo, oh.
1: Okay na, oh. So, sus, box pa lang, dako na kayo. How much more may inuunan ninyo?
0: Correct, kid kayo mo. Una nga, dapat kid bihanga. Kung kulang na sa kusog, sa pagigdabing-labing tungod kay perminti na lang nag-overtime sa trabaho, ah, na akita'y solusyon sa inyong problema, ang
1: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawa.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Togo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan ka, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kontseks. Pag tumal ako sa Togo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayin sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami, maguligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit.
4: Dahil na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
4: Storya, eh! Laini, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy! Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, pagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Brato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Balik tayo sa itong programa karong gabi yun na Double B, ang putahe sa gabi.
2: Yes!
1: Ah, basta kay nindot na ito ang paminsar karong kay nakapanihapon na baya.
2: Yep.
1: Na humanang kanluoy.
2: It's so full.
1: Yes, it's so full. Monang sa mga bibi na ito, nga karong pala naka-tune in. Welcome po sa itong programa sa XFM Network Philippines. Live inyong madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan po sa inyo ang Disney Princess Visaya version karong gabi una.
2: Alien!
1: And of course, ang ato ang nag-inusarang Double B.
2: Yes, Alien!
1: Alien gihapon!
2: Alien!
1: Makauban ninyo hang trelas 11 unya o syempre atangin ninyo biyang ato ang live putahe confession. Kasi siya Double B, I'm sure daghan kay makarelate ani kaya kaagi man gud sa usa ka tinuod jud nga bibi nato nga nakasuway ani karon og kanang dako ka siyang problema gid sa tinuod lang.
2: Lihukan no? Kay ko sorry kay guys ha.
1: Batud. Ako sa sige kung kuan kay ako panudlay Double B.
2: Okay na lang ay. Okay. Tisay kayo, tisay.
1: Tisay
2: kayo. Namoy bisignahan mo malingkod diri.
1: Ali.
2: Magtanaw-tanaw sa inyong Disney. Princess.
1: Ayaw lang. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Ang ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi.
2: Yes. Una.
1: Hello, BB Princess and Double B. More power sa inyong program.
2: Thank
1: Keep
2: you.
1: Keep safe, Moara, and stay pretty. It's me, Ate D, or Ate Divine ng Cebu.
2: Hey, may gabi niya, Ate Divine.
1: May gabi niya, maragbakan, hinagin siya sa bukid ng puhon-puhon.
2: Mm-hmm.
1: Ako nakauban sa una sa trabaho. Dili man siya toxic, pero ako natusok. Ha?
2: Oh.
1: From Ruel, Makachag ng Masbate City.
2: Ha?
1: Ako daw nakatusok daw siya.
2: Ah, nakatusok siya?
1: No? Pag amping lagi magbaktas, lagi rin di makatusok, maglahi po lang yung kasabot.
2: Masin.
1: No? Kaya murag lahi mangin ang tumong at nga mensahe, yun. Pero bitaw, usahay, dili daw na sila, dili daw na siya kuan, dili daw na sila, tawag, dili daw na sila toxic, pero nice something.
2: Mogi na.
1: Nice sami.
2: Maskin sa, kuan? Abas kay sa mo na ang yapon.
1: Hindi man gina masyab, hindi man gina siya mawala to
2: Bobby.
1: Mangabi ninyo Miss Cindy and Double B. Greet lang ko sa mga Aruhado og Kahipe family diri sa my UBCA. 3 Barangay Cute, Cebu City.
3: Thank you.
2: Kusog sure, kita sa Cebu no.
1: Kusog kita sa Cebu.
2: Oy, mangabi din na sa taga Cebu. Salamat kayo.
1: Oh, mangabi po. Nice kay mo musayaw.
2: Salamat.
1: Thank you so much.
2: Salamat.
1: Ganahan,
2: ayaw may paganahi ba?
1: Ganahan biya kami na mga ingon anak ka ng bingan mga haod kami mo sa'yo.
2: Ilisa na mo ni program mag dance run.
1: Oo, oh, niya. Kuan. Sana lang. Maglisod jutaan ni kaya. Ganahan po kami manayo ni Double B. So, saon na lang. Hi, Kang Swami Bandi.
3: Thank you.
1: Gikan sa Lipas City, Batangas. Weng Weng Malayon Liana from Sarangani.
3: Thank
1: you. Ngayon po si Gilbert Tinglasa. Hello Cindy, shout out to Aiko sa tanang tagtanaw or namino. Or thank you ko ayo.
3: Thank you.
1: Ma'am, kumusta si Bongbong ni taga Bohol?
2: Bongbong.
1: Bong. Ano na Bong? Ha? Huh?
2: Yung 85 na ano, ba't binawi?
1: Ano yun? May gabi idiha sa imuhabong. Pero bito, Double B, no? At balik ka lang ito ang Sir BB question. Unsa daw ang mga ilhanan nga toxic ang imuhang kauban? Usually, Double B, ko ano sila eh. Sako ang mga observations way back, years and years and years ago.
2: Mm-hmm.
1: Makabalo ka nga toxic ang imuhang kauban. Kanang gamay ni mga sami, isumbong na yun ka sa imuhang head. no? Kanang dili lang man siya moagi sa process nga istoryahon. Usa ka, no? So una ba sa 3 years ago na naka-work ko sa usa ka dako nga kumpanya. Mm-hmm. Ano, that wasn't 3 years ago. That was 5 years ago. Nagtrabaho ko sa usa ka dako kay nga kumpanya. Unya gamay nga sa mi, kamali lang ko og tubag sa kong customer. Unya siya sumbong ta kani ma'am. Sumbong ta kani sir. Kanang murag wala siya plano ba nga istoryahon ka, i-correct ka since tenured man unta siya. Okay, kanang ngiha kanang ginapang maliit niya ang mga bag-ong. No? Labi na sa mga bag-ong hire o iyang ginamaliit. So, imbes nga iyang tudluan, yan ano ang ginakuan, ginalook down niya, di siya gusto malabuan. Kana? Di siya gusto malabuan. Ma-audit siya ang tama nga term. No? Na instead ka mo ang mga dugay na sa industry, dapat ka mo ang mutudo sa mga. Kung manggito siya, dapat may call center, manggito siya.
2: Samo po, baby. Samo po. Ako, happy ko kung makita na ko nga once ka na nga tao ni Agi sa ako, ako'y nag-train, unya, nagbabungahon.
1: Mm-mm.
2: So, kami, maging happy mi anak, kay at least, maayo day among pagtudlo.
1: Yes, diba? Pero ka nang nagapaningkamot ka nga, matrabaho kang tarong, tapos, iduot pod kaniya.
2: Muna, pangitaan lang ka po kagsayop.
1: Oh, eh para, oh, ang sanction sa imong dayon is either na istoryahon ka or tanggalon ka ana. Oh. Asa di ka nagpasikat, friend? Hindi mo ka friend. Si friend ko doon.
2: Yan na mo yun. Baka magpapag maimo ni call center.
1: Okay. Correct. Tagapagmana yarn. Hindi mo siguro dapat ingon na ana. Napod ko'y kuan. Kauban ako na siya kay before manggod, I worked as a VA. Pag, ma-remember na ako, dugay na kayo ko sa industry like 8 years na ko, pero wala ko nag-base akong tenuity. O, dili ko ka nang yung nga, tenured na. O, dapat kahit na siya, on saba. Tingnan ko sa'yo, bago pa siyang na-hire, 1 month pala, nung pasikat na sa kong boss. Pailan magini mo mapasikat siya, kaya nagong mag-chat sa GC, siya, naman siya yung mga official messages sa group
2: yes,
1: chat.
2: Yes.
1: Kung gina siya ka nang hands-on gina siya, copy boss, ano na yun, copy boss, alright boss, I'll take good care of it. Ganyan, ano, ganyan ka nang, imbis dili iyahang trabaho, iyang angkunon. Na? Ang ending, kung kuan ka na ganing successful ang yung gibuhat, happy kay siya. Oh, pero pag ganyan dili siya successful double B, ipanglaglag mo niyang tanan. Oh, manghinaw dayo na si Zang.
2: Muna'y sakit sa kanang.
1: Isod kaayo.
2: Sa kanang pabida-bida.
1: Tinood yun na siya, double B. Oh. Manang, isagit sa mga rason nga nung nakahawa ko ito nga trabahoan kay, kaya na ko nga antusan nga ko ang boss, pero di lang ako kaya antusan ng iya. Wala na ko peace of mind.
2: No? Kaya kung kuan, lugar na lang ni mo yung self.
1: I even tried nga, nakikistorya ko sa iya, pero wala yun. Dili lang mo na ko ang yung ginayunan, kaya halos kami nga mga tenured, nga feeling niya mga pulos sa kumpanya. Ano ba? Iya din yun na pang-ingon, anak.
2: Mga, munang ito, mga attention seeker.
1: Kuriks. Dobby. Sige lang, kaya mo nag-ingon double B na, kung hilabtan ni mo ang mga tao nga wala gigibuhat sa imo, genuine kiga pa narbaho, mabalik kagya po ng karma sa imo. Mapadyod na ako na uli, kaya ga-training ko og pasinsilak. Ano siya pasinsilak?
2: Pasinsilak? Insa man siya.
1: Ay, gano'n ko na kung gamitin ninyo ko. May kabaluan ni. 5 p.m. to 8 p.m. Miss Cindy and Sir Double B. O, saan yung pasinsila? Karo nga ba?
2: Paki-elaborate.
1: Pa-elaborate daw.
2: Elaborate.
1: Toxic jud na, baby, if ang nagtudlo is pabida-bida. Na. Mahibalaan na siya basta murag alimango ang bata. What do you mean by alimango? Kasi alimango.
2: Alang,
1: tung,
2: magtakilid. Magtakilid, maglakaw.
1: Ah, crab mentality. Kasi lang crab mentality, patay.
2: Pa. Tatulog ulo.
1: Namang yung ibang bibidyang, wala nang kasabot o crab mentality.
2: Okay lang po na, bibi, kung ang nakapait pag ila na bibi, kung ang amo, mutuod diritsu.
1: Ooh.
2: Kaya, kanang bias ba? Kanang dili mo
1: dili maminaw sa imong side.
2: Yes.
1: Kumbaga one-sided.
2: One-sided.
1: Unsa ka Scott tip? Huh?
2: Kung wala na kay support, ay nagdugay oy.
1: To nag-iinglesan nako double P. Crab mentality is also known as the crab bucket effect. Describes a mindset where individuals try to prevent others from achieving success. Even if it does not directly affect them, the term is derived from the behavior of crabs in a bucket. When one crab attempts to escape, others will pull it back down. Ay, correct! Huh? Ensuring that none can escape. Can escape. This metaphor illustrates how people may act to keep others at their level rather than allowing them to succeed. Palihog ko isen sa kuwa sa ito ang group chat. I like the concept. So, di ba, naka-realize ani nga, crab mentality ka, di ba, mga, mapansin niyo ba, mga alimango sa dagat, malaki.
2: At masarap.
1: Aha. Sila po, oo, kapag madakpan na ni mo si Zanya, ibutang ni mo na sila sa kabaldi, ang isa ka alimango nga gustong mutakas kay ang iyang love life na bilen, kuan, dili na siya musugot.
2: Tabangan
1: na siya bira sa mga sipit. Nangingipit.
2: Halo mo na siya, crab mentality.
1: Mauna yung mentality halosa sa mga Pinoy. Mga nagmamay-ari ng kumpanya. Kasagalan sa na yung mga crab mentality, double B, kaya yung mga tenured na eh.
2: Pero, sa ako, baby, lahi man po na ko ah. Naraman po ko nga. Namagin, bisan asa ng mga kumpanya. Maski sa mo na, mag-Japon. Pero, kaya nabang mahanar ako ba nga, okay. Di lang na mag-Japon, di lang Japon na magdugay, pulaan, Japon na.
1: Bahala sila din. Bahala. Naku, magsigkuan sa inyo ha. But anyway, double B, no? Kaya nang murag, nagpanikad naman ginito ang letter sender, no? Taod-taod. So, atangin ninyo biya nga ito ang live putahe confession.
2: Yes, live na live.
1: Atas ano yung pag na ito ang mga panginabuhian sa kahanginan. Kaya, unya, taod-taod, atangin ninyo po ang ito ang putahe confession. Diligihapon sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Kauban po ang inyong Disney Princess Cinderella and si Double B.

0: Sanfon, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon, vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon, vitamin C.
0: Sanfon, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na agad to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre payod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please.
7: Wow! Tinuod yun ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha, anhin na sa Shell!
9: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katropa,

0: Awesome!
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako lasing, busot isip ko, ito pare!
3: Kalibog!
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa! Kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink!
7: I like pink too!
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede!
6: Uy, wag mo lang didiinan!
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa itong programa ko ng gabi una, ang Putahe Confession. It's going to be live tungkol kay kauban ako ang ato ang Disney Prince. Alien po ni.
1: Alien!
0: Si Double B mga katropa. Once again, ito ang programa inyong madunggan sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Double B, alam na ba ka sa ito ang drama karong gabi una?
1: Alien!
0: Alien! Alam na si Double B. Rated SPG po ang itong programa tungod kay na ang mga eksa na nga basig dili suitable sa mga kabataan. So, mga nga sa inyo hanga. Patulogan na yung mga anak, di ha?
1: Tulog na muka.
0: Tulog na
1: muka, klase pa mo ugma.
0: Klase pa mo ugma. Basig dili po na mo ma-explain sa inyo, ha? Basig di na mo ma-translate sa inyo,
1: yes.
0: Ha? Or, kung sa ba, mag-lisod taon, may ma-wrong pa, may dami. Anyway, ito ang programa ko ng gabi una. Gipaluyuhan usab sa ito ang Santon Plus Herbal Soap.
1: Yes, tarao.
0: Oh, tanawa niyo sa live mga katropa. Kini siya ang tambal sa mga bahog ilok, mga bahog lawas kapag ka mga lisbo na gani imong kalawasan. Grabe na gyud. O di na gyud na siya masolusyonan kaya, unsa man? Aw, di gina siya masolusyonan kundi pud ka maligo og manglugod og tarong og magamit sa to ang antibacterial nga samon. Ang atong Santon Plus Herbal Soap mapalit po sa mga pharmacies nationwide.
1: Yes.
0: Like Mercury Drug Store, spread us up sa South Surge Rug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Hi po, may gabi ikang Jessica Castroda Semene.
2: Thank you.
1: May gabi
0: all the way from Dubai. Murag hapon sa Dubai karon.
1: Ooh.
0: May gabi alas 5 sa hapon. May hapon
1: din ha sa Dubai.
0: May hapon sa mga naakaroon sa Dubai. Alam ni Bibi Jow to kasi nasa Middle East yung ex niya.
1: Totoo ba?
0: Totoo yun. Nasa middle ex yung ex niya na wala silang closure.
1: Nasa middle ex?
0: Ala, sa to. Ay, nako. Asa sorry na, good. Hi, Kang Paul Ten Trespiat, may gabi
2: is. Thank you!
0: Gikan si Asa. Ah, oo. Sorry. Yung Airpods de yung gikan sa Saudi.
1: Ah, okay.
0: I thought man good, Bibi Jow, ang imong ex.
1: Papa pala,
0: sorry na.
1: Papa pala.
0: Hindi ko naman sinasadya, kala ko kasi.
1: Papa pala sa ex.
0: I don't care. Keep her. Ay nako, hindi natin maglangay, Double B, kinagpalika na to ang letter sender for tonight.
1: Yes.
0: Once again, B, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
6: Eh, kini niyawa. Has kami yawa agyo.
3: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
3: Sexual. Horror.
7: Hello!
8: Sino yung kasama mo?
3: Untruga.
7: Ayaw ni ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: May gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Dili ako matuod nga pangalan. Apan kinahanglan akong itago para sa kong seguridad. Nagpuyo ko sa impasugong Bukidnon. Uga doon ako'y textmate Cinderella nga taga Bukidnon lang po. Araw ninyo hang masairan huwag inyong masabtan ingani ang nahitabo. Ay, magpa-announce siguro ko sa kung akong pangalan, ako ang number sa kuan bay. Tay pa sabi. Pero nangita man jud ko kanang laki nga tarong unta, uy, kanang laki ba nga mudawat sa tuwa, akong naong ra pala gang kaning mga bugas-bugas. Amina ko gracho. Amina ko gracho kanang programa to, nato na programa karon. Na-announce ang akong number. Gi-announce si Cinderella. Magpaabot ko nga naimutext na ako. Ano, ay magpaload sa siguro ko. Adaw na nag-text na ako. Dobby, tanaw na ako. Mauli niya ako ang ringtone. Silipo na ako.
1: Si mo replay po ni. Replay lang ito, reply lang.
0: Abi? Unsay pangalan? Ay, na-reply!
1: Reply lang ang tanan ni Abi, reply. Abi, reply, bot-bot ni ba? Di ni mo reply.
0: Bot-bot na pa! Ala, Marlon daw iyang pangalan. Ako sa i-type niya. Taga-asa ka, Marlon.
1: Taga sa kamarlon daw. Taga impasugong. Ikaw, sa'yo mong pangalan.
0: Ala, paspasan niyo mo reply, uy. Ni-reply na siya. Taga-asa daw ko. Ay, di ko magsaba. Di lang ko magsaba siguro. Pero, ako siyang ingnan nga taga-Bukidnon naghihapon ko. Ako reply yan. Taga-Bukidnon ko, Gigi.
1: kanang sing... Bi, reply yan tanibi. Pungutan lang tanibi. Single pa ba nibi? Single. Single pa. Kung kuha na lang. Single ka.
0: Alo, nireply! Alas 12 na naman sa tumang gabi, nireply. Ako basahon. Single. Oh my God!
1: Sing.
0: Tungutan na siya kung single.
1: Dugayan niya makareply every. Kung dali on bising. Ako kay ako single ko.
0: Uy. Nagpahabol pa siya isa ka-chat. Single na siya! Ala, uy. Magtulog pa siya natong kuwala ni uy.
1: Single ko,
0: ah. Mapa, hindi pa sa ko ma-reply. Mapakit cute sa ako.
1: Hindi ba niya sa ma-reply, ah?
0: Dobby? Alo, uy, interesado. Manguro ni siya na ako, eh.
1: Available pa ka.
0: Na-text na po. Di na po. May ikaw, gusto na ma-reply, ano, eh.
1: Nakailod kay mag-load ko. Wala kailod pagsaba lang. Emergency text lang diha kung wala na kailod.
0: Nangutana siya kung na ako'y load. Timing ra ba? Wara ba ko'y load? Ako na siyang i-emergency text. Ano ba'y emergency text ka rin? Sa unang panahon naman eh. Pasa load! Yes!
1: Dugay, may kinaka-chat. Loadan na lang ako ni Bay.
0: Magayos ko, pasa load. Ay! Wala naman yung usang pasa load room?
1: Mayo kay na ako diri sa Ililion na ikuan diri pwede ko maka i unsay tawag ani kaning electronics nga kuan para maka load ko sa iyo. Bi taga-antika 50 pesos.
0: Loan! Loan! Giludan ko. Mo-reply ko niya. Giludan ko ni mo, Gigi.
1: Mata na siya. Oo, giludan tika kay Dugay, kika maka-reply, uy. Sigo kay Loan.
0: Nireply na sab siya.
1: Tumbaga, sana ko mga pangata na diya sa text, eh.
0: Ala, uy.
1: Send ako.
0: Tanong sana akong oras, be. Pag alauna na, skadlaw na. Ako nang tubago nang iyang pangutana. Single pa ko. Kulit.
1: Eh, single daw siya. Kami out. Reply na to, be. Apoy, didi, ay.
0: Nireply siya. Mangutana sa siguro ko pila yung edad. Pila. Pila. Pila? Pila? O unsa? Pila imong edad.
1: Nangutana sa pilang edad? Ayaw lang. Ayaw lang. O pangutana og edad, good. Mats-mats rala kita.
0: Ay. Ano nireply? Dobby? Ay? Kalain.
1: Baby, balatan akong type B.
0: Pasig magulang pa kung ani.
1: Pila di ay imong edad.
0: Ah, ako replyan. Pila daw akong edad. Ikaw sa una og ingon pila imo edad.
1: Ah. Ay, pila di. Ah, sige, sige. Sugdian na. 25. Tinda na ko, 25.
0: Ah, nireply. 25? Uy, nindot ni Tayan. Guide niya. Sige. Ano 25? Oh, baby boy, mandiay niya. Akong edad, 24. 25, 24, Tayi.
1: Tayan, Tayan do. Ito ni irambol din, sige, sige. Sige. Wala pa kay uyap.
0: Alam, tangutan na siyang nabok. Ako nireply yan. Ano, hindi kidding, lugo ko ay. Ako sa siyang pangutanong siguro, ay hap ko mutubag. Ako sa siyang pangutanong kung naasya'y Facebook. Unsa imong Facebook account? Gigi.
1: Nangutan na siya Facebook? Ah, i-search. Pa-search na ko, i-search niya Marlon.
0: I-search Marlon. Tanghan may nangawas Marlon dari ko eh. So kaya piliduan ni niya. Unsa ako sa i-reply na isa ha. Unsa imong profile pic? Gigi.
1: Uy, nangutan na siya. Nag-reply na. Nangutan na siya unsa kong suot. Kung profile pic. To replayan kay maka-online na din tani. Kuan, nakakalo ko o cowboy nga kaya. Tapos naka-checkered ko, nagsakay kong kabayo.
0: Tanaw na ako ni. Mauna yung giingon nga. Naka-checkered o siya. Akong si Pipon. Uy, kagwapo! Wala, na-stress na sa kanang. Sangot ko di ka tulogan ni Lord. Siya magiging gani, gabi. Atong klarungan ni Bicky, basing din ni si sure ka? Ikaw ni?
1: Uy, kaduwa-duwa din siya sa kanang. Pichot. Play na to. Yes, ako na. Yes, ako na. Kung gusto ka, chat dito sa akong messenger.
0: Nireply na. Mabuchat. Mawaw, mangkoy. Bala na. magkuan ko, mag-change ko profile pic. Akong ibutan sa ChatGPT. Dapat replace my photo with girl hamis now puti kutis. Ala, guwapa na ako. Ako nang i-profile pic. Ako siyang i-chat. Hala. Ako ini siyang i-chat. Di ana, ako nang i-send sa iya. Ako nang i-send sa iya. Tuod man Cinderella. Nakadlaw nan gid mi nga. Nag-text-text min duha kay mo lagi kani mga single lagi. Excited per mi nga naay makaistorya. Makapawala lang man sa kakapoy sa lawas. Timing sab kayo Cinderella nga naligo ko ug naggamit ko sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mayo pa na akong panglugod-lugod Cinderella. Ug mitingog ang ako ang messenger. Ug nang hagit siya sa kuha nga makipagkita ko no. So ay pagduha-duha Cinderella, akong giuyunan.
1: Nang gusto daw siya makikita sa kuha. Unsa gutoy ka rental diri kay? Rental ko. Tubilan ako ni diri sa El Yonchel Mobility Station. Pwede before, para na ako'y pasalubong sa mga chocolates. Adto ko sa Shell Select. Dito ko'y palit. Kani. Sige.
0: Hala. Misugot. Misugot. Ako ulit pa yan. Tarungan ganyan mo ang effects niya, Bibi Jawa. Replyan ko ni. Uy.
1: Unsa man imong gusto nga pasalubong.
0: Ano? Uy, kanang imong kalo lang. Sabi, ako replyan ni Bibi. Kilig-kiligon mo sa taani, Lord. Ikaw ni Denny mag-text me, Lord. Okay na ko, mahalag wala kay pasalubong. At nga itong type, uy, kay magkamali-mali mas taan eh. Bahala na wala kay pasalubong. Basta kay makita lang tika, solve na ko.
1: May reply na siya. Gusto, palitan lang ako ni siya, Kwan. Kana, chocolate o peanuts.
0: Peanuts?
1: Magpalit na lang ko o peanuts o chocolate.
0: Peanuts! Balik-balik, peanuts. Wala, kuy. Ako replyan ni B. Ay! Failed naman ni Noon. Wala naman ni Kuy Lod. Palod ko ni Bibi Jow, B. Bibi Jow! Lodis ako, B. Utang lang sa... 50 lang.
1: Oh! 50 lang, sige!
0: Sige. Giludan ako. Salamat, Bibi Jow!
1: Tingin lang na des, Bibi Jow.
0: Replyan ko ni. Kanus, ta, magkita. Wink!
1: Uy, nireply na siya. Wadi siya kabalo, karun ko magkikita saya. Magkita ta karun. Senda ko ni. Kita ta karun. Palit lang kong mga pasalubong.
0: Agad agad? Ngayon agad? Oh my God! Saan ko na lang mani? Ako mga bugas-bugas, wala pa pininawa? Tagko na ba kain ni? Saan mani? Uy. Pero, akong love ko niya. Ano love? Mga siya nanguyab. Abala na ni. Magkita lang siguro mi. Pero saan mo na ko niya kung naong nagko kayong bugas di rin? Nasa, nasa tuo, nasa wala, nasa angtang, nasa ilong.
1: Gaya niyang, gaya niyang ka-reply. Lahit na ba kong feelings na ni sa iya, bay? Well, there's something wrong na yun.
0: Ako na lang siguro na siyang replyan. Oh, in love na ba ako ani niya? Ako na yung replyan, pi. Wala bang gawin baligya din nga santon plus herbal soap din sa amuha pa? Ako man eh. Pagkaayaw niya kung bukas ani Rod, replyan ko na lang eh.
1: Guwapo na ba kasi siya, oh?
0: Maulaw.
1: Guwapo kasi siyang profile, oh?
0: Maulaw ko. Makikita ni mo kay woke up like this, pabaya ko.
1: Uy. Layo naman lagi sa iyahang picture, iyang profile.

0: Saklarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama niyo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Tin na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw gin kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
8: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Cell phone gold, coffee mix.
10: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Buhangin.
1: Sa una love pa kayo ka. Karon love yan na lang in town ka. Aw, aray ko.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Rex, sana?
1: Exciting!
2: I-reply na, Bibi. Upila ko, Bibi. Nakagawin og itom. Nakagpandila. Uy! Sabi, adlok ba yan?
3: Waka, Kuya Pe!
0: Ano ang
2: umalbal? Anong pekotsilyo? Sayok. Sayok nga lang yung mga marunton. Tani ba? Pero bala na. Bala na ni. Naalaman dyan ko diri.
4: Ito upo dahil siyang nakagawin ko gitong. Ako replyan. Actually, nakasayal ko mubo. Naka-crop top. Color yellow. Na ako'y bulak sa kilid sa dalunggan. Tanaw diri sa dapit sa baligyaanan og siopaw. Send.
2: Uy.
4: Ano? Nagkilupangan.
2: Reply na. Uy. Uy, siya dito na ako. Nakakrap-tap. Wow.
5: Hello, Marlo.
2: Kagwapo na ito na. Hi. How are you?
4: Nice to meet you, Marlo. Ulo mo sa tani.
2: Nice to meet you too. Saan di mo ngalan? Uy? Kailan na kasakwa ko? Pa ko kailan ni mo?
4: Tagra ko, babes.
2: Ay, a babes? Amay na kay babes para diretso na.
4: Sorry kay Marlon ha, gata

0: Ayaw. Kuan ba ka nang... Maulam mong gumagtanggal ani ako ang mask kay... Basing... Kuan ba ka nang... Basing mao... Basing manghinaway ka sa kuwa ba?
1: Pag-imalatay yung mga gas.
0: Nagkaon mong gudagang kay mais.
1: Ano di ay? Modi nga... Mura po og mga mais ng kuan. Aw, joke.
0: Unsa, unsa, unsa, unsa?
1: Dili ba? Wapa ka. Uy!
0: Mo ba?
1: Wapa ka.
0: Nagigopahan siya na ako. Bitaw, Marlon, tawagan lang ko kuan. Tawagan lang ko ka ng kuan, Marlon. Tawagan lang ko og babes. Practice na siya kung uyabon ko ni mo.
1: Isgot naman lang kung uyabon. Iskot naman lang kag uyabon. Uyabon lang, uyab na lang ta.
0: Unsa? Kapaspas ba? Di ka ma-discourage akong now?
1: Sige lang ko, wala man sa naong nang kuan ko. Ayun po, tati ang heart man. Pero, dako chukay bukas ba eh. Importante, heart man. Pero bas hindi ay makaya rin ng mga sabon-sabon, mga Sancton herbal soap, mga glutathione soap, mga clear skin glutathione kojic. Sigma, tanggal rin na.
0: Nang hinaway ka sa kong now?
1: Adili, magkay, ikuan manimog ka nang iklaro, wala, wala manimog.
0: Nang hinaway ka sa kong now?
1: Wala, uy, wala ako nang hinaway.
0: Kabalo ka? Nagnituyo, jog ko ganin hindi niya. Kay abin niya ko ka nang naghutang ko kwarta sa mong silingan para na ipamasaya nung kitaon ka.
1: Uy,
0: sabi. Sa ganun?
1: Uy, dili, uy. Ay, kalimti to, naunsam taong kanilang magkong ka nga, mainlab, mausani, musugot raday ka nga, muyab sa ako nga, ingon ani akong now?
0: Ay, magod!
1: Uy! Relax yan, huwap-huwap po niyang likod, be.
2: Ngano'ng naghilak na siya, sir?
1: Kuan, kanang...
2: Sir, luwian ay mong kapansin. Nagkukin na siya, buga, sir, ay.
1: Sa mga marites. Uy, mga marites. Wala, nagkuan na siya kay na-emotional. Kay first time ko na mo nagkita niya. Kanang, wala siya nag-expect nga magkita meron.
2: Sir, so, kuya kayang buga, sir, kay murag muna yung namuli sa Dian's Bake Shop.
1: Ikaw, inawayan kay Karol. Kaisa na nandito na ko. Ganit ko nang inawayan mo.
0: Muli na lang ko. Lain bang mo. Muli na lang ko.
1: Naunsa. Ayaw. Ayaw, uli.
0: Tood man, Cinderella. Ni uli gid siya kay nalain gid siya sa kuha. Kani pong tindera sa Dian's Bake Shop. Grabe pud kayo ni siya makasilip. Grabe pud kayo makamarites. Moto Cinderella nga, nakonsensya jud ko sa tinuod lang. Kanang na ako sa point sa kong life ba nga, pagtanaw na ko siya, mainlove jud ko sa iya, gwapa gid siya Cinderella. Apan makadisappoint lang kay daggo gid kay siya bugas. Kaulaw ko na magsuri-suri mi niya ang makita sa mga tao sa iya ha ang iyang now nga dagko jud kayo Cinderella like mura siguro murag munggos ka dagko dagko jud kayo Cinderella di man singon nga hinawayon ko kaya lang murag ma-turn off ko kay murag di man gid siya kapanghinlo sa iyang now moto Cinderella sa kong pagkakonsensya ako siyang gi-text og balik. Kaya gusto na lang po ko nga makipagkita sa iya ha. Knowing na, uyab na rabaming duha.
1: Sa tanga ko, Bi. Babe, musta na ka diha, Sen?
0: Uyab, bangon
1: eh. Sa tanga pagina ko siya.
0: Ako sa nitanggalon akong bugas, Be.
1: Babe, sorry kayo kung last na kong pagkita ha.
0: Ano to kong keyboard, oy?
1: Pwede tayo magkita, usap.
0: Ay, nag-chat akong amiga nga si Ann Abapo. Ako sa imbasahon, pe. Lady Black, maayo wala nagpasan og sanggot o niya nagsakay silihig. Si Ann po, oy. ni share lang gani ko sa imo sa kong

0: Isuot tong last na mong kita ni Marlon. Ako sa ni replyan siguro si Marlon eh. Konsensya daw siya. Kay ubos man giapon ko eh. Para na. Kitaon lang siguro na ako. Kimingaw na mapugun niya eh. Kitaon tika. Kanos aman.
1: Nag-replay na siya. Kanos ado. Hapoy di karun kay bakan tiko.
0: Karun? Replay na ako ni. Paspasan ako ni kay pasimula na oras. Sige. OTW. On the way.
1: Sige. Sige, mag-prepare ko.
0: Tuod man, Cinderella, nagkita aming duha. Kung sa pagkita na mo, Cinderella, kitagaan dyan ako akong kaugalingon og chance o akong gipaningkamutan nga di ko manghinaway sa iyaha. At ang una namong kita, ako nanggiingon sa iyaha nga pwede siyang magamit og Santon Plus Herbal Soap aron mawala ang mga bugas-bugas sa iyang naong. Since naaman na siya'y antibacterial effect, makatabang gidgin ni siya. Darimi nagtambay sa my Mercury drugstore aron makapalit gid siya. Pero karon Cinderella, sa pagkita namo, lain na usab ang akong na-found out sa iyaha. Hi, Marlon!
1: Hi, babe! There's something fishy?
0: Marlon, uyab na magigita ka na. Pwede ba kong amugakos?
1: Sige, gakos!
0: Nga na kung murag panahabon man ka sa imong ilong.
1: Wala, oy, kay kuhan magod ka na basig matulo kong sipon ba?
0: Ha?
1: Basig matulo kong sipon kay nagkuhan, suba mo ko niya. Suba tong kong chat-chat ni mo may suri niya. Naulanan ko gamay niya. Mami, kita pa karun, medyo kuhan man, something fishy akong sipon.
2: Yummy!
0: Ano kami siya? Katabon-tabon mo ni siya siyang ilong.
1: Sige, klaro. Guro niya ligo. Guro, bay. Sige, guwapa na buong taon. Napibugas siya. Bawang ilong.
2: Yummy!
0: Marlon, namay ba ho sa kuhang? Murag ka panahabon ka namang yun. Murag di namang yun makaya, guro. Nakatamak ba ko o kuhan? Landmine?
1: Hindi, basi tanawa rin mong TLB, basi nakatamak ka.
2: Yummy!
1: Ah, wala.
0: Wala man?
1: Sipon na niyo, sipon na.
0: Mau ba?
1: Kanang kuwan to. Naman tayo dire sa Mercury. Na may baligya din na nga. Kuwan. Baligya din nga Santon Plus. Santon Plus Herbal Soap. Pagpalit, anak, kay makatabang na sa imuhang kuwan.
0: Sa unsa?
1: Sa imong health. Kaya sa imo na para mabalik to kahamis niya. Guwapo ko na siya sa lawas kay magkapahumot.
0: Ginaingon ni mo sa kong abaho ko?
1: Uy, pahumot ni mo oh. Humot kay kong uyab. Uy.
0: Naguba man lagi ng naong ni mo. Karantinur, parang kahit ko nukubi. Unsa mag yun?
1: Ganyan. Basta, gamita lang ng sabon. O, ako na palit ha. Ako'y palit. O, ako ang taksa.
0: Ano sa mang giyod? Kamu na pa?
2: Yummy.
0: Tungunan na itong kita. Akong bukas imong napansin. Karun, naakay diliingon sa kuwang. Ano sa mang giyod?
1: Kuwan ka nang singtanon ka?
0: Ha?
1: Dali na ba kasingot ton?
0: Patay. Patay akong likod, basa. Patay akong ilok, basa.
1: Pero okay na. Okay na.
0: Hala? Ano na nalima ko? Mali kong ilok?
1: Okay na kikina, babe.
0: Ha?
1: Dami ka dito sa bunahin. Kuhan niyo mo ha.
0: Kanang... Marlon? Excuse usa ha? Kanang... Marlon? Gisugo manggod ko sa kong mama nga mamalingki ka na...
3: Chismis!
0: Kanang Marlon, uli sa ko. Kita lang tabalik sa sunod ha?
1: Okay, sige.
0: Sige, Marlon. Cinderella, pagkagwapa sa kong uyab. Apan Cinderella, niabot na sa point nga dapat naunta na ako ang iyang mga bugas-bugas sa naw. Pero Cinderella, di ko kadawat sa baho sa iyang ilo. Naglibog ko, Cinderella, kung unsaon na ako pag-ingon sa iya, ha? Gakaikog ko. Maikog ko mo ingon kay basig makaingon siya nga hinawayon kay ko. Pero Cinderella, nalipay jug ko nga ako ang ka-textmate kay Ron. Ako ang love life. Babae nga ako nang gimahal. Apan Cinderella, kalibog ko kung unsaon na ako pag-approach sa iya, ha? Na di siya malain na ako. Tungod kay nanimaho gid siya og ilok. Para sa putahe confession, gikan sa impasugong bukid noon, Marlon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Ay, nakunaling ako, WB.
1: Ako po gani. Sus, lami kwanta, dili undang ang drama na. Hapit naman po day ang kwan.
0: Uuwi na din kasi tayo. Ay, sanay mga komento diya karong gabi una para po sa story sa itong letter sender na si Marlon. 0945-443-5869 ang ito ang numero na pwede ninyong i-text or tawagan para maghatag mo sa inyong mga buluanong tambag.
1: Yes!
0: Ito ang letter sender. Importante siya, double B, nga kapag ka, dili lang sa makipag-meet kasi mong uyab or anything, as a part of a personal hygiene, ginahanglan humot gyud ka. No? O kung mapansin mo ang ginapaningot ka, ginahanglan dyan nga maligo ka, manglugod gyud pug kagtaro.
1: Kanang ikaw man ang nagdala sa imong lawas, dapat mani-ejud ka unsay mga red flag, unsay mga weakness nimo, unsay mga kuan. Ikaw may nagdala na, dapat i-identify nimo na dayon kabalo ka unsa pay mga solusyon ana.
0: Uy, tinuod jud ka ayon no. Kanito ang Santon Plus Herbal Soap. Nindot gid kay na siya bilabi na kong nanadagko kay kag bugas. Nya bahok kay kag ilok na amang gid kini siya antibacterial properties, makatabang gid kini siya sa imuha, maalibyuhan ang imuhang problema sa kalawasan.
1: Yes.
0: Na kitay color WB ato siguro ni entertain murag wala naman gitay igong oras lang sa naman eh. Pero sige lang gihapon.
1: Okay,
0: hello mind gabi.
2: Gabi
0: po, kinsa ni palihog?
2: Pedro Lobo sa Karkar.
0: Sige. Wow. WB ikaw na bahala WB.
1: Hello mind gabi.
2: Gabi.
1: Sige, unsa man imong matambag sa tong letter sender karon nga si Marlon?
2: Ako lang itatambag ni Marlon kung tinudanan siyang nahigugma sa babae. Ilan na lang yung tangkahan nga mo na yung lipuan. Kung usan niya, dili niya mo yun lang, bakit mo sige sa gutong-utong kay baho niya na nalubos mo lang yung babae kaya nagbigyan na lang niya. Iyan na lang pagkahan para bitaw nga maka bantay sa siya na makapausap kasi makakuha sa siya na makapalimpiyo sa siya ikaw galingon labi sa biyana eh di mo sa kibaw malimpiyo ko
1: sabot pa sabot nga tabangan na lang ni Marlon
2: tabangan na lang niya
1: supplyan na lang niya Santon Plus Herbal Soap
2: nope, oh ano na lang niya para alapit na niya kaya naikuha mo sana ilab sa nang biyana yun lang yung tabangan
1: oo diba sakto sakto
2: ano na lang Luwi man po.
1: Luwi man niya. Nainlove na po siya, no?
2: Oo. Nayubo mo ito ko na. Kaya hindi ikaw ang nakatubog, ha? Ya. Karoon, sa ikaduhan na po. Kaya pagkita na, nalapong sa itong kaya ni ilo. Diba ko? Makakuan sa gitba. Iubos mo ang babae sa side. Wala nga ang pagkahan. Kung paon, kung maka... Magdaling ka sa pumitan, makaganda din siya, mayunala lang yapon eh. Yan lang yan, kung yung testan po na bago pa, niya kami mahusap, mahinayin ang pagkupa ba?
1: Aron mahumot.
2: Aron mahumot na niya. Kay guwapa, magkulang yun siya, di anak ni Prince, alam kay Baho.
1: Oo.
2: Pero, wala ka mong nas ganit. Kung wala nas pang panglimpyo, ate sa lawas, aba na.
1: Sakto.
2: Oo. Mahala na ko'y kung double B niya, salamatin mo kay, wala na ba iros?
1: Oh, okay ra kayo. Basta ikaw, amo dito ang ipasulod.
2: Mula yun nga. Mula yung kwan Marlon. Kung sinudan na isang higug mo sa babae, yan na lang yung pagkakarami sa mga.
1: Supplyan niya o Santon karon. Kay sunod, supplyan na po niyang turbo.
2: Oh, siya na lang turbo.
1: Okay. Salamat kayo sa imong komento karong gabi o na.
2: Bye-bye dyan. Salamat din yun doon, ha.
1: Bye-bye.
2: Bye, I'm paying for more dia.
0: Apa? Dawi. Ama bito to yang giingon ay.
1: Bitaw na.
0: Ay nalingaw ba mo sa tong drama? Na? Dapat na permintihan na dyan yung munig duty double B kay murag. Naanad na ginito mga katropa nga nagig ka diri permit.
1: Gani, no?
0: Kasi sayo froggy frog.
1: Paningkamot lang kita, no? Nga, basta wala free ta, free.
0: No?
1: So, pasailuan nga itong mga nangaging kagabiun mula takay sa tamakmak na meeting itong mga ipangatinan.
0: Bahalag bahog ilo, kay mapangitaan man nagpamaagi ba? Importante, hinlo ang kasing-kasing og loyal. Tinuod ka na higugma, ikaw na pangitagpaagi para magka-self-aware siya. Ingon si Mama Ann Abapo, bitaw.
1: Correct.
0: Kung mahal mo, paglaban mo.
1: Oh?
0: na good. Basta kung love ni mo siya, instead of imo siyang imak, instead of imo siyang sawayon, imo siyang katawan sa mga flaws niya sa kalawasan,
1: tabangin
0: na lang. Oo, nga para mapa-improve ni mo siya. Kay, mabitan ng uban din ha, at Double B, ang advice na binang sa mga mahilig mag-cheat. Kaysa mag-cheat-cheat mo, pagwapahan lang nagsamot inyong mga partner. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kay, from that, sus, asaragod.
1: Tinood.
0: Tabanga, tabangin na lang lagi ko. Ha? Madala pa natin mong ipon?
1: Yes.
0: Ako na ginaibaligyan ng iyahang kuan, iyahang Marpil Double B, kaya wala na pusli.
1: Magbuhang ano man, sayang.
0: Hindi mo yung suoton, di ito na lang ibaligya.
1: Ibaligya sa lain, ipenda.
0: Kuan, kaya ng second hand. Pero bitaw, wala namang kita iigong oras. Pasensya siya kayo kung medyo na short ko na nga itong oras to. Kay naglami ang drama. Sa mga daghan naman kayo tag-karakter karon na may nag-apil-apil good. Ano yung mga nag-join-join, mga Martis kayo. Ay, naku. Pero bitaw, Double B para si mong final words for tonight.
1: So, salamat kayo sa inyong pag-uban-uban. Kanamo, sulod sa duha ka oras, hangtod sa sunod ugma sa ay kuan na karon no Thursday, magdungog-dungog na pud kita ug magkita-kita sa Domingo.
0: Aha.
1: Sa ngalan na lamang sa Tibok Persa sa XFM Philippines. No, sa Tibok Persa sa atong kauban nga gwapa si
0: Miss
1: atong Cinderella.
0: Salamat, Double V. Bitaw, sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, kung sa mga adlawa karon, kung sa mga adlawa o maon sa mga adlawa, sunod adlaw, I hope na okay lang gihapon ikaw.
1: Yes.
0: Pilian lang gihapon ang imong kaugalingon kaysa magsikag pili-pili anan niya nga dili ikaw ang iyang gimahal.
1: Grabe po doon.
0: Yun.
1: Sakit.
0: Aray.
1: Sakit ikan pabalon, te.
0: O, oh, gani. Pabalunan, Gitch, kay para aware. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, inubanan po ni Double B for tonight. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.
4: Clarex!
5: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ana? Exciting! Exciting! Exciting.

0: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
5: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
0: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
0: Oh pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kak Larex, Ana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ani na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kak Larex, Ana.
2: Exciting!
4: Marvin Ibano sa XFM Davao.
5: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Clarex!
2: Exciting!
4: Brix Flores sa XFM Davao.
6: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
2: XFM.
8: Kaklarik sana.
2: Exciting.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
10: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
3: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: XFM.
10: Kaklarik sana!
5: Exciting!
11: XFM 89.1 Davao City.
12: DJ Edgeboy Art on XFM.
13: Exciting morning.
14: Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6:01 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: Japanese lawmaker nagbalik sa Davao City alang sa ikaduhang opisyal nga pagbisita. Construction worker patay human natabunan og yuta. China ug US nagbinayloay og sanctions taliwala sa trade ug technology dispute. Alex Yala ni abante na sa second round sa National Bank Open. TV host ug aktor nga si Vice Ganda nagbakasyon sa Vietnam. Lalaki, 22 anyos nga nagpakaaron ingnong madre sulod sa kumbento. Alang sa health alert, unsay sagad hinungdan sa kalit nga pagpanggahi sa panga.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes, pitsa 7 ni bulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako yung tigbalita karong oras sa katropang Alan Abais. Sa mga paghukad ug pagbuhagay sa itong balita, una sa itong balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang itong balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy ba ang imong gipangita? Kaping magkatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kay o adunay kamunggay, mangustin og soya? Sulayi mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping mapanormal sa papagawas og hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, panipon sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye gidawat ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Honorable Xiomara Ayaka, miyembro sa House of Councilors o Upper House sa National Diet sa Japan, atol kini sa usa ka courtesy call sa Davao City. Kini ra ang ikaduhang opisyal nga pagbisita ni Ayaka sa Dakbayan. Kaya naman nga ang una niyang pagbisita sa Davao City niya itong Agosto 2, 2024, di nagkikita usab siya kang Mayor Sebastian Duterte, isip kabahin sa iyang diplomatic o cultural engagement sa Mindanao, aron nga mapalig-on ang relasyon tali sa Japan o mga lokal nga panggamahanan sa Pilipinas. Nasayran nga una nang gipasiugdahan ni Ayaka ang kinungdanon sa people-to-people exchanges, cultural understanding o pagpalambo sa mga oportunidad alang kini sa kooperasyon sa ekonomiya, edukasyon o turismo tali sa Japan o Davao City. Gihisgutan usab ang mga posibilidad sa dugang partnership sa nagadaiya nga sektor nga makatabang kini sa pagpalambo sa relasyon sa duha ka panig. Sumala sa Davao City Government, ang pinakabag-ong pagbisita nagpakita lamang kini sa nagapadayon og ligon nga panaghigalaay tali sa Davao City og Japan. Kilauman nga pinaagi sa padayon nga komunikasyon og kooperasyon. Mas mapalapdan pa ang mga oportunidad sa negosyo, investment, cultural exchange o guban pa ang mga programa nga makabenepisyo sa katawan sa Davao, ingon man sa Japan.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Formal nga gitukod sa Davao City Government ang City Land Use Plan Technical Working Group o Planning Core Group pinagi kini sa Executive Order Number 24 Series of 2026. Nasayran nga ang Planning Core Group maoy manguna sa tanan nga technical o administratibo nga buluhaton alang kini sa pag-andam sa Revised City Land Use Plan o CLOP. Dugang pa nga sila usab ang responsable sa pag-draft, paghiusa o pagpresentar sa plano ngadto sa Local Development Council o sangguni ang panglungsod. Tumong sa maong grupo nga masiguro nga ang bag-ong CLOP o CLOP mahimong komprehensibo, transparent o nakaangay sa kasamtangang panginahanglan sa Davao City.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Adun na kita 6 minutos na ang paglagutok sa ika alasay sa buntag. Backrider nga ginang patay human naligsan og truck sa Davao City. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Ngilngig nga kamatayon ang nasinatian sa usa ka ginang human kini aksidenteng naligsan og truck sa daang Maharlika Road, Barangay Ilang, Davao City. Pasado alas 10 sa buntag ning milabayng adlaw, giila ang biktima nga si Falya Dulunan, 56 anyos nga taga Panabo City, kinsa nasayrang angkas sa single motor nga gimaneho usab sa iyang bana nga giilang si Edito Ditraya, 57 anyos. Sa initial nga investigasyon sa kapulisan, susama ang padulong sa southbound area ang magtiayon og nagsunod niini ang usa ka wing van truck maneho sa usa ka Ervin nga taga Tagum City, Davao del Norte. Tungod matud pa sa bug-at nga dagan sa trapiko, hinay-hinay lamang nga nagpadagan ang mga biktima subay sa inner lane, dihang giingong wala kini nabantayi sa truck driver ug nabanggaan. Tungod sa impact, nalabay ang back rider samtang nalambusab sa kalsada iyang bana ug wala damhang natunong sa likod nga ligid sa truck ang maong asawa. Hinungdan nga nadaroh ug nalatayan kini, rason sa naangkong fatal injuries nga halos gikaputol sab sa tibuok walang bahin sa iyang tiil. Gipaning kamutan kining madala sa ospital, apan gideklara gihapon kining dead on arrival sa niatiman nga doktor. Sa pikas bahin, gilayong gikustudiya sa Bunawan Police Station ang driver sa truck, alang usab sa tukmang disposisyon nga posible kining magatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nunot niini, subling nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa publiko nga mahimong mabinantayon kanunay sa pagmaneho ug paggamit sa mga kadalanan ug musunod sa balaod trapiko aron malikay sa disgrasya ug luwas nga makaabot sa nagkadaiyang destinasyon. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Aduna kita 8 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Duga pang hagpas sa itong balita nga lokal hatog nato sa Xanthone Plus Gold. Ang Xanthone Plus Gold, mga katropa, doon na kinibawang o ahos nga makatabang kini sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas. Ngadto sa 10 to 15% ang Xanthone Plus Gold. Mapalit kini sa Shopee o ingon man sa mga butika nationwide. Nagpaabot na lang og budget ang committee sa Barangay Catalunan Pequeño aron nga makatukod na sila og regular outpost og malikayan ang subling hitabo sa illegal nga drug racing. Giangko ni Catalunan Pequeño punong barangay Rodrigo Tangaro atol kini sa programa nga sentro nga daghang kahigayunan nga adunay madagpan ang kapulisan og mga tanod nga naga drug race apan ginapasaylo ra gihapon kini og ginabuhian. Nasuta sab nga adunay spotter o watchers ang mga drug racers. Rason nga usay dili kini mapugngan nga makapahigayon og illegal nga lumbaanay sa motor. Labi na pa nga dili sab sa tanang panahon mabantayan ang highway sanglit daghang suok nga mga lugar ang kinahanglan rubingon sa barangay police. Isip pagbalig-on ang mga lakang batok sa drug racing sa syudad. Nanawagan ng kapitan nga to sa Davao City Police Office nga magbugna og grupo sa kapulisan nga mupokus sa pagpaggang nini nga aktibidad uban ang paghangyo nga to sa konsyo nga maghimo og insakto nga balaod batok nga maghatag kini og tukma nga silot sa mga madagpan og dili na kini kapamarisan pa ang mga drug racers nga nakadamay og kinabuhi ngadto sa uban.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Nagpadayon ang Ligon o nga Ligon ang Mindanao Grid o adunay igo nga kapasidad o reserba aron nga matubag ang kasamtangang panginahanglan sa kuryente. Sumala kini sa Department of Energy Mindanao kon DOE Mindanao. Mato ni Darwin Galang, Chief Science Research Specialist sa DOE Mindanao. Atol sa regular session nito nga Martes, nagapadayon sa sistema ang igo nga level sa reserba sa tibuok tuig. Kinimaoy dako nga hinungdan sa pagmintinar sa kalikon sa grid o pagkunhod sa posibilidad sa power interruption. Sa dato sa DOE Mindanao, ang labing taas nga panginahanglan sa kuryente sa Mindanao nito nga Mayo 12 ning tuiga, miabot kini sa 2,775 megawatts samtang ang kasagarang aktual nga available nga kapasidad gikan Enero hangtod Hulyo maoy niabot kini sa 3,320 megawatts samtang ang kasagarang reserba sa kuryente nga na-record gikan Enero hangtod Hulyo tuig ning kasamtangan naglangkob sa 729 megawatts hangtod 1,060 megawatts na nagapakita lamang kini nga padayon ang igo nga supply sa kuryente sa rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hungit sa itong balitang lokal. Paborito o usa sa mga iladong kananan sa Davao City nga giingong paborito ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang Sana E3 na apil kini sa mga istruktura nga giguba niya tong Miyerkules Agosto 5. Gipatuman sa mga otoridad ang demolisyon sa usa ka 2,700 square meter nga pribadong yuta sa J. Luna Street, Barangay 26-C, poblasyon. Subay kini sa mando sa Regional Trial Court kung RTC Branch 13. Dugang pa sa report, mukabat sa 100 kapamilya ang napiktuhan sa mga demolition order. Sumala sa post reaction ni Chito Herbolingo na wala pa matao si Mayor Baste, dihang natukod ang naisigutang kananan.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita, 12 minutos na ang paglagutok sa ikalasay sa buntag sa itong balitang regional.
3: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Ang balitang regional, hatog na to sa Santon Vitamin C. Construction worker patay, umanatabunan o gyuta ang Santon na Vitamin C mga katropa. Doon na kini spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times gini nga mas daghan o vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot o klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline na vitamin C. Detalye sa giingong construction worker nga patay, kini humanatabunan, kini og yuta, manukad ni Chris Ligaspe.
3: XFM Report.
6: Wala nakalingkawa sa kamatayon ang usa ka construction worker human nga natabunan og yuta samtang nagtrabaho sa gikalot nga drainage canal at tubangan sa San Felipe Central Elementary School sa Barangay Colon Maasim sa Rangani Province alauna ang takna sa hapon ning nakalabayng adlaw. Giilang biktima si alias Tikong hamtong ang pangidaron o residente sa Barangay Amsibit Maasim sa Rangani Province. Matud pa sa kagawad nga si Amilito Pable samtang padulong kini sa Colon National High School aron ihatud ang iyang anak sa dihang naagyanini ang maong panghitabo. Gisaysay pa nini nga samtang anaa sa ilawom ang biktima, nahugmak matod pa ang yuta ug natabunan ang biktima na sayran nga natusok usab sa bakal ang lawas sa nasangpit. Dugang pagbutyag nini nga anaa matod pa sa 10 feet ang kalawmon sa gikalot nga drainage canal nga aduna usay ubay-ubay nga tubig rason sa pagkalangan sa pagkuha sa lawas sa biktima. Gisulayan pa sa pagdala sa Balay Tambalanan si Tikong apan gideklara na kining patay. Aron magpabiling healthy, tumar ka nunay Santon Plus Gold. Alang sa nagkayo usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hungit sa itong balitang regional, fire truck nga nirisponde sa sunog, lakip sa nasunog sa Cagayan de Oro City. Ang Express Balita manukad ni Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
7: Hingpit nga naog daw ang usa ka fire truck gikan sa Station 1A sa Bureau of Fire Protection kung BFP Cagayan de Oro human apil sa nakong sunog sa Burgos GR Borja Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City niatong Martes sa hapon, Agosto 4, 2026. Matod sa investigasyon sa BFP Cagayan de Oro Fire District atol sa pagresponde sa maong sakyanan, kalit nga nihagros ang kusog nga hangin dapit sa Cagayan de Oro River. Tungod ni inipaspas nga nikatap ang kalayo gikan sa mga kabalayan niya gama sa light materials padulong sa nahimutangan sa truck. Niabot sa fourth alarm ang sunog nga nagsugod pasado alas 5 sa hapon o gideklarang fire out alas 8 na sa gabi. Muabot sa 9.23 million pesos ang danyos, diin 8 million pesos niini mao ang kantidad sa naugdaw nga fire truck, samtang 1.23 million pesos ang structural damage sa mga kabalayan. Pito kabalay ang fully damage o tolo ang partially damage nga nagbilin sa 24 ka pamilya o anaa sa 121 ka individual nga wala nay mapuy-an. Base sa taho, walay namatay sa insidente apan adunay duha ka naangol lakip ang usa ka BFA officer nga nakasinati og first degree burn sa iyang bukton og dalungan samtang kamulo ang pagpalong sumaong kalayo. Mga katropa, kapibang healthy yung gipangita mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ado na kita 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ato nga luparan ang atong balita-balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ang atong balita nga national atong nato sa Premium D3. Ang soft gel capsule nga makahatag gini og instant energy tungod aduna gini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod sa imong lawas moderate sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay BCO ug ang moringa seed oil extract mapalit kini sa mga butika nationwide. Og detalye sa tuwa nga balita nga national manukan sa tuwa nga sister station ang XFM Mega Manila. Express Balita. Express Balita.
8: Weather update. Mga katropa, patuloy na humina na ang dating bagyong Maymay at isa na lamang itong low pressure area o LPA. Ayon po sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, huling namataan ng LPA sa 620 kilometers silangan ng Itiague, Isabela. Inihayag din ng PAGASA na wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa aliman bahagi ng bansa kasunod ng paghina ng sama ng panahon. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin ng PAGASA dahil maaari pa rin magdulot ng pag-ulan ng LPA at umiiral na habagat sa ilang lugar. Samantala, patuloy pa rin na binabantayan ang bagyong may international name na Dolphin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Express Balita. Express Balita. Ito na po ang listahan, sinuspindi ang klase noong ngayong Biyernes, August 7 sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng low pressure area na dating bagyong Maymay at ng habagat. Sa Cordillera Administrative Region, suspindido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. At inaasahang mag-shift muna sa alternative delivery modalities habang lahat ng antas naman sa buong lalawigan ng Benguet at Abra. Para sa Ilocos Region, ipinatupad ang paglipat sa online at modular distance learning sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga lungsod ng Dagupan at San Carlos, pati na rin sa mga bayan ng Bugalyon, Mangaldan at Malasige sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Central Luzon, suspendido ang physical classes sa lahat ng antas at inatasa mag-shift sa alternative learning modalities sa Limay, Bataan, Santa Maria, Bulacan, pati na rin sa mga lungsod ng Angeles at San Fernando sa Pampanga. Sa National Capital Region ng Metro Manila, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Paranaque, Manila, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Habang sa Quezon City naman ay sakop ito ng suspensyon sa pampublikong paaralan ang Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 hanggang 12 at Alternative Learning System. Sa Calabarzon, walang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Laguna at Cavite, pati na rin sa mga bayan ng Balayan, Calatagan, Lian, Sugbo sa Batangas at sa mga bayan ng San Mateo, Cainta, Cardona, Montalban, Tanay at Taytay sa Rizal. Sa Mimaropa naman, suspido ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Mamburao, San Jose at Santa Cruz sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Pinapayuhan naman ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at ng DepEd para sa mga posibleng karagdagang suspensyon bunsod ng umiiral na masamang panahon. Express Balita. Express Balita. Kinumpirma naman ng Philippine National Police o PNP na umabot na sa 6 ang nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at habagat. Kabilang sa mga nasawi ang dalawang magkapatid na tinamaan ng rockfall sa Rodriguez Rizal, dalawang lalaking nasawi sa landslide sa La Trinidad, Benguet, at dalawang biktima ng pagkalunod sa La Union at Pangasinan. Ayon sa PNP, mahigit 3,000 individual ang nananatili sa 55 evacuation centers habang 877 na pulis ang nakadeploy sa mga apektadong lugar at mahigit 10,000 pa ang nakahandang rumisponde. Samantala, sinabi naman ng Office of Civil Defense o OCD na patuloy pang biniberipika kung ano ang mga nasabing o kung ang mga nasabing insidente ay direktang dulot ng bagyo at habagat bago ito isama sa kanilang talaan. Express Balita. Umabot na sa 3.53 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura.
9: I don't think kailangan
8: ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Batay sa ulat ng Department of Agriculture o DA field offices sa Central Luzon and Visayas, nasa 362 na ektarya ng mga agricultural area ang naapektuhan habang tinatayang 146 metric tons ng produksyon ang nawala. Patuloy naman ang ginagawang assessment ng DA upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at maibigay ang kinailangang tulong at suporta sa mga magsasakang naapektuhan.
1: Balik din sa tuwa sa Dagbayan sa Davao at ang aluparan na ang balitang international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang atong balitang international at ug nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katropa gituyo kini paghimo alang kini sa mata aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus available na sa mga butika nationwide. Sa detalye, nagpatuman og sanctions ang China matok sa pipila ka mga kompanya sa Estados Unidos isip tubag sa mga restriction nga gipahamtang sa Amerika batok sa mga Chinese firms. Lakip sa napiktuhan ang mga biotech og resource analytics companies samtang gihugtan usab sa China ang export controls sa mga drone ug uban pang mga teknolohiya matod sa Chinese Ministry of Commerce unom ka kompanya sa US ang gidugang sa ilang countermeasures list isip balos kini sa mga lakang sa Washington. Nahitambo kini sa usa ka bulan sa wala pa ang gikatagtang panagkita nila ni Chinese President Xi Jinping ug US President Donald Trump.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Patay ang Mexican na social media influencer na si Cesar Gastelum. Uban siya gipusil samtang naga-live stream uban siya mga higala sa Culiacan, Mexico. Sa video, makita nga giduulan sila sa duha kadalaki nga sakay og motorsiklo sa wala pa may tabo ang pagpamusil. Nasayran nga si Gastelum na ilhan tungod sa iyang comedy content. Ako doon ay kapin na 600,000 ka-followers sa TikTok. Palayan karon ang investigasyon sa mga otoridad para mailhan o madagpan ang mga responsable sa nisikutan nga krimen.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Uga sa tuwang balita, balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang atong balita nga paugnat sa kusog gatugan nato sa Turbo Man Enhancer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Mga katropa, makatabang ginin sa sex life ninyong mga asawa. Ang Turbo, FDA approved, maong safe kiniinomon, magturbo na. Kapalit ginin sa mga butika nationwide. Sa detalye, ni Abante ang Filipino tennis star nga si Alex Iala sa second round sa National Bank Open. Nakabot niya kinihuman niya gipildi si Alicia Parks sa US sa score 6-1, 4-6 ug 6-2. Diduminar ni Iala ang unang set in usa lang ka game ang napunto sa American player. Nakabawi si Parks sa ikaduhang set ug gipildi niya sa maong set ang 21 anyos nga si Iala apan nabawi gyapon niya lang iyang momentum sa ikatulo nga set ug sa katapusan gipildi niya si Parks. Nagpasalamat si Iala sa nagasuporta sa tennis ug sa nabati dili nga pag-cheer sa iyang adula. Samtang sunod nga makontra ni Iala ang Amerikanang tennis player nga si Cathy McNally.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang balita nga showbiz.
3: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Atong ginato syempre sa Clear Skin Herbal Soap ang sabon nga malagaron. Nagbakasyon sa Vietnam si Vice Ganda samtang wala pa makita sa pipila ka mga episode sa usa ka noontime show. Sumala sa mga suod niya o kariya, dugay nang naplano ang maong biyahe o wala ginigalabutan sa kontrobersiya nga gisusi karon sa MTRCB. Kahinunduman nga gipatawag sa MTRCB ang mga opisyal sa programa tungod sa reklamo nga may kalabutan sa usa ka kontrobersyal nga eksena o diskusyon sa show. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pahayag si Vice Ganda bahin sa mao nga isyu ug sa iyang temporaryong pagkawagtang sa Noontime program show.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang nga balita nga LRG kon lahir agyod. Atod ganito siyempre sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold aduna kini bawang o ahos mga katropa nga makatabang kini sa pagpaubos sa cholesterol level sa tuwang lawas ngadto sa 10 to 15% ang Santon Plus Gold available sa Shopee ug man sa mga butika nationwide. Lalaki, 22 anyos na kini nga nagpakaron ingnon nga madre sulod sa kumbento. Usa ka talagsaong istorya ang mibalik sa social media pag-viral human mikaylap ang balita. Mahitungod ka nga Frank Tavares, usa ka lalaki nga nagpuyo sulod sa kumbinto sulod sa 22 ka tuig samtang nailhan isip madre nga Sor Margarita. Sumala sa mga report na ilo si Tavares sa sayong edad ug giatiman kini sa mga madre tungod sa iyahang murag bata nga babae nga panagway. Gipadako siya isip babae o gitago niyang iyahang tinuod nga pagkatao sulod sa daghang katuigan. Nabutyag lamang ang iyang sekreto uman madiskubre ang iyahang relasyon sa usa ka novis nga maoy hinungdan sa iyahang pagbiya sa kumbento. Manini, nagsugod siya og bag-ong kinabuhi o gisaysay ang iyahang kasinatian pinaagi sa usa ka libro.
3: Express Balita. Express Balita.
1: 27 minutos na palabay sa kalasay sa buntag sa tuang health news kon health alert. Ang balitang panglawas sa tuang nato sa Santon Herbal Tea. Mayo kini nga imnon alas sa mga nagasakit og guto-guto mga katropa og makahatag usab kini og alibyo sa mga gibati nato sa tuang panglawas ang Santon Herbal Tea. Nganong kalit manggahi ang panga? Unsa magyoy sagad nga hinungdan ini? Ipahimangnuan sa mga health expert ang publiko nga dili pasagdan ang kalit nga pagpanggahi o paglakjo o paglak sa panga. Sumala sa mga eksperto, mahimong hinungdan ini ang problema sa lutahan sa panga o TMJ, muscle spasm, infection sa ngipon, arthritis o talagsaong mga kaso, lakip na ang tetanus. Gitambagan ang mga adunay sa mga sintomas nga magpakonsulta dahil sa doktor o dentista, labi na kung dili na mablihan ang baba. Adunay grabe nga kasakit o dibaka pagpanghubag, ilanat o lisod nga pagtulon. Matod pa sa mga eksperto, ang sayong pagpasusi o gustong pagtambal, malikay kini sa seryosong sakit, makatabang usab nini ang pag-inom o premium D3 capsule aron nga mulig-on ang kabukugan.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes na mga katropa. Og pizza 7 na nimulan sa Agosto 2, 2026. Good morning detod sa tuang mga class group diri sa May Bagoblaya og yung man diri mga katropa sa kini nga NHA Bangkal sa Puruka 54. Good morning. Labi na sa atoa diha nga mga class officer na ito mga katropa. Good morning po kay Harold Salang o sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM mga katropa. At tangi ang musulod nga programang The Secret of Health mga katropa. Kauwa na ito diha si Doc Remy Lituoy o usaka makabungog o mapasigarbuhon nga pagtimbaya o happy, happy birthday!
9: Kinsa nang birthday?
1: Si Doc Nelson Cadena, happy birthday diha nimo. Ikan sa XFM 89.1 Davao. Have a blessed birthday greetings to Doc Nelson Cadena. Oga sa mga naka-birthday karon mga palaon na mga tropa ni nga adlawa August 7 ning tuiga. Happy birthday na naman natong Lampornas people mga my friends. Musunod na ang The Secret of Health na kaupan nato diha si Doc Remy Lituoy mga katropa. Oga ingon man back to back with Brixa Flores ang programa nga Bulsay kaupan yung yours trolley. Katropa, ato ang kining atagan o pagtagan mga berita at informasyon. Mga issue, trabaho lang walang personalan. Sa ngalan sa tuwang Kritibukang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ngalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan usap ni katropang Andorina Causon. Condolence ito no, sa Andorina family o kining Causon family, mga katropa diya sa New Corilla ning siyudad o sa Davao del Norte. Ako niyong katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang Sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
14: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
15: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
16: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
17: The Secret of Health.
14: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
16: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
18: Vision Next, daghan na ang natabangan.
19: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
18: Vision Next, sulay ang kaypektibo.
16: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
14: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
17: The Secret of Health.
12: Santhon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
12: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
21: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: The Secret of Health.
21: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
12: The Secret of Health.
21: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
12: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary

0: Addicts.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklaris, Ana!
3: Exciting!
0: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 6:42 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Welcome, welcome mga katropa sa tuwang nga programa nga Bullseye!
2: Bullseye!
1: Dili mo din ni mao ni ako ang giya kuan diri mga tropa, makajut mga tropa ha, kay naginom ko sa ako ang paborito nga kape. Mao sa ako mao gyud akong paghigop mga katropa, mao poy pag kini kaning thrilling ni ato ang pagsulod sa ato nga programa. Oh, panahon man among istorya ni Bricks, kay daghan kaming istorya hat. Istorya na lang ang tami diri mga katropa ug wala tay program. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome sa ato nga programa nga Bullseye mga katropa.
3: Bullseye! Good morning! Good morning!
1: Siyempre, nga to ang programa nga Bullseye. Ito ka to sa Yes to Health Incorporated. Ingaman ang kinita to nga kape nga paborito mga tropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Magadyot ha, kaya mo inom sa ko mga tropa, kaya kung paibugon ni ako ang partner dre. Samtang gabukiki pa ng iyahang kwan dyan mga tropa, linya, no? Astang ibugag yun nila yun, ha?
3: Nanam!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning!

0: Yes, nakita mga katropa, Pizza City ra ni Bulan sa Agosto tuig 2026 mga katropa. Kumusta mo sa mga gabog kita, mi amigos y amigas, welcomes mga parikoy, mga parikay. Ato mga kaluman o mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, o kutubuga sa mabuti atong pagsibiyaw sa kapaginaot, nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labaong magagagahom. Yatod nga Safe and Sound sa matagusaga destinasyon, pasulod o gawas sa tundag pa sa Davao. Nainangutan na mga tropa kung unsa ba ang mga benepisyo sa tuang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Siyempre ang Santon Gold Coffee Mix sa katuang ginom, baguhay pa lamang mga katropa. At may mga top 3 yung mga benefits. It fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity, and supports daily wellness for busy lifestyles. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito lang, welcome mga tuwang sparring partner mga tropa. Ay, katawa ko ning iya harabang microphone, kaya murag ka na ganing nilanay na. Nilanday? Nikalit lag doko-doko mga katropa.
2: Good morning!
0: Good morning, katropang Bricks Flores!
2: Good morning!
3: Ha? Good morning! Medyo murag wala na on siguro dia.
0: Ah, di ba, bantor lagi. Yung mga microphone, nalanday pa na, wapag yun maon.
4: May muntag sa ato mga kaigsonan, dinikaroon sa tuang dakbayan sa Davao, sa tulog ang mga districts, nagalangkob sa siyudad sa Davao, og of course, ang ato mga katrupa, nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region, kumusta mo? Biyernes nakaroon nga adlaw, katrupang Alan. Mao ni paborito nga adlaw ni katropang Bricks.
0: Ayan. Siyempre, paborito mong adlaw ni katropang Alan Abais.
4: Kay pagkasabado manggod, siyempre, mo na ni si kanang adlaw sa pamilya ba no?
0: Mo na gini mo na
4: adlaw nga sabado.
0: Bagriminish diya sa tuang mga liya ta.
4: Oh, mga liya, ito ta simbahan. Sa katong kugihan mo atong simbahan.
0: Oo. Dapat magkugi, oy.
4: Good morning sa to mga kaigsonan bitaw diri dapita sa may Davao Occidental, sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, sa Davao del Sur ug Davao Oriental. Kumusta mong tanan mga katropa ug welcome sa to panaguban sa programang Bullseye.
2: Good morning. Bullseye.
0: Alright, mga katropa, sa to ang pag aginod nga to sa unahan, pag-aantan siyempre sa mga balita, impormasyon at pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita, mga katropa. Like, share, and follow, mga katropa. Kaya ito nga pag-awasawan niyo ang mga mensahe. Dari, mga katropa, labi na kay Biyernes man karon. May taga mga greetings itong hatagan o pagtagad. O sa dili pa mimo at itong sa unahan, mga katropa, di na ito kalimtan, katropang Bricks. Birthday, mang libre karon si... Nelson Cadena, good morning.

0: Magkaon daw si Doc, si Doc Nelson, katulad ng Blix Moban ka.
1: Happy birthday, Doc. Pero murag, murag, itima yata misa kuan ron, Doc, kanang flights. Kaya murag, wala ko nadungo kong aeroplano nga naglupad-lupad din katrupang Alan.
0: Lili, mapatupahan.
1: Kinala pa mag-uta mag-aeroplano padulong dito sa iyang birthday.
0: Kuan ba? Magluto siya o.
1: Venue?
0: Mag-ihaw siya o kanang pinakalamiang nangka. Kakaon mo ka itong nangka sa Giloto sa Cavite.
1: Nakakaon ko ito. Pero daliar kayo, nahurot po doy.
0: Mo ito ako ang gidumtan. Lahia pagkaluto ni nangka. Karbo, kita o kanang gulay nga sama nini nga pagkaluto. Kaya itong chef ni Doc Rems, no, ayang gikuha dito ah. Napadyutoy murag ka na gani. Lami kay Salmon ni Salmon.
1: Nay murag kuan dito katropang Alan kada bang murag hamon, no? Murag hamon. Pero tanaw nimo kuan dito siya kanang soy. Soy milk
0: katong tofu kami kayo. Anyway, happy birthday sa mga naga-birthday karong mga panahon na mga katropa, ha? Kay August 7, daghan ko naman ito pa o birthday celebrants na ito diri at mga suki nga tigpaminaw. Ito mga katropa nga ito apod yung mga pag o buhagay sa ito mga balita o impormasyon sa iyo ng mga headlines karon mga katropa ni nga ito ang pagbuhagay sa Bullseye Headlines.
1: Ay, ito hatagan ka na ito mga headlines, mga panghitabo sulod sa milabay ng mga inuras mga katropa din karon sa ito ang palibot uga ingon man usab dito sa nasudno na to nga lugar, no, sa Manila. Unsa karon ang mga pahitabo sulod sa milabay nga mga inuras mga katropa kana atong atangan dini karon sa to ang headlines sa to mga balitang lokal. Una karon sa tong balitang lokal, Vice President Sara Duterte mitambong sa Thanksgiving Mass sa Kadayawan 2026 sa may San Pedro Cathedral.
2: Headlines.
1: Nagampong adlaw ni mga katropa, no, nga makita dito si Vice President Sara Duterte nga miuban sa kinibang mga parishioners diyang dapita sa may San Pedro Cathedral kaghapong adlaw.
0: Kaya rin ba siya suot, ha? Kaya wala na itong mga pinaugbong abaga-abaga gani katropang bricks, no?
1: Simple lang, no? Simple lang. Bistida yung ginasuot.
0: Sukad nga nagasuot na ni si Gervel Luestro, kaysa pa to si Ati Claire, at din na si Sarah. Hindi siya ganyan, pero dili kayo yung nanapares kaugdo nila.
1: Sa dugang pangbahin, ang DepEd, ang ita na karoon ng mga lugar, alang sa mga eskwilahan nga, nangadaot dito na pita sa tungod sa linog sa Jose Abad Santos.
2: Headlines.
1: So, ang DepEd, ani di katrupang Alan, murag muhatag og tampo, no, nga to sa local government unit sa kinibang Jose Abad Santos. Sa Jazz.
0: Sa Jazz, no, kaya na kumrito, ha, di na ma kumpiyansaan to ilaha mga nabilin nga building dito kay may pa-demolish na lang o magtukod o bago kaysa itong i-repair lang.
1: So kini, mutabang karon ang Department of Education sa pagpangita o pundo aron nga matukod o balik, no, ang tulunghaan sa itong mga igsoon diha, labi na sa mga ginikanan nga nagpatungha sila mga anak nga luwas dapita sa may Jose Abad Santos.
0: Dapat idugang na lang itong suhol o kanang binulang na suhol o isa katuig na suhol kung namatod pa o sweldo sa mga senador. Kaya ito amon to dito nag-ingon o 1 year na mga sweldo among ihatag dere.
1: Mapamanto, maraga ang katong dito sa Sarangani, Manggod, sa Sarangani province, maraga usa ka bulan naman itong sweldo.
0: Usa ka bulan lang?
1: Usa ka bulan naman itong sweldo.
0: 1 year to akong nadungog kang Irwin Tulfo. Niya, pagbalik nila dito sa Senado, malagi gituki nila.
1: Basin, huwag maminos niya ang ilahang kuhan, maminos sa iyang 400.
0: Sayang, 400 million.
1: Sayang, 400 million. Sa naman pang bahay, hindi karon sa itong balitang regional, Barm Giripaso, ang Regional Child Welfare Plan, aron nga mapalig-on ang protection sa kabataan.
0: Noon sa naman yung Barm, katropang BRICS, nga marumag ka naging magpanglingi ka rito kumutpatong ka sa ilang lugar. Labi na karon nga taliangat ang eleksyon.
1: Malagi katropang Alan, pero nakakuan paghihapon. Nakauna-una paghihapon sila nga protektahan, angay protektahan ang mga kabataan dito.
0: Okay, ang mga kabataan, pag-asa ng Barm.
1: Pero na-remember na ako katropang Alan ba, kaniad to ba? I think 1996 or 98 ba itong eleksyon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Cover tadi itong eleksyon.
0: Napa to si Miswari?
1: Si kuan pa to, si Parok Husin. Ang governor atong time, no. nag-cover ta dito, ako yung giobserbahan kung tinuod ba itong istorya nga mga bata dito magsuksok o kanang eskwala, katro pangalan. Alas 6 pa lang sa gabi, hasta mingawa na kayo ang syudad sa Cotabato.
0: O di, matinumanon sila sa kuan.
1: O, sa kaning kuan, o. Pero sila na may pwede makasuroy po. Di, ang katong mga kuan, katong mga dayo, suksok, yun mo asa mo, napita nga suksok. Ay na mo siglaglag, kaya basig madamay mo. Kaya ang mga bata daw dito, magsuksok o skwala.
0: Dabi no, pati bata ha.
1: Oh, pati ba mga bata ba murag
0: na sila kana murag nasa Texas sila mga katropa. Mga bata dito mga pistolero na.
1: Murag Little Texas na dito na pita katropang alan. Sa mga pangbayan Zamboanga City opisyal nga nagdeklara og dengue epidemic tungod sa padayon nga pagsaka sa kaso sulod sa 39 ka mga barangays. Daghana ba ning mga barangays? Ang simple nga kuan ani karon instruction gikan sa DOH sa katropang alan is inabitaw mga lug kanabitaw mga mapunduhan og tubig mga containers no nga mapunduhan og tubig dapat iabo tapos ini kahapon magpaaso no nya antua mampud gud sa dinar mampud gud bawal magud magdaob-daob katropang alan.
0: Oh, ay lang napasiga ha, paso ha lang.
1: Paso ha lang. Siguro, sugnuran na siya kanang hilaw nga dahon-dahon na muaso na na. No?
0: Okay. Pag kung imo na pa abog, pasigaon, bawal na. Pero pag aso lang, pampatambok na.
1: Yakin yung lamok na mga dinggi, katropang alan mo, ni mga lamok nga hilason.
0: Oh,
1: okay, di ba ni mo puyo, lubog na tubig, at tumagini sa tinaw.
0: Si Doc Kuan, si kisaning Doc Mata, nagingon siya nga, kada daw mag-spray-spray na lang paaso sa dinggi daw, magpanglingot-lingot, umdang lamok daw na karon. Kapag naalan, na-immune sila sa chemicals.
1: Na-immune na sila? Kana bang murag, na-immunize na sila sa kanilang.
0: Lahi daw ni ang kining lamok na nagdagdinggi karon dili itong pareha sa una, ganing murag sa durian pa rin, daghang variety ba? Sa una man god nga, ilan ni mo ganang naan kay sintomas nga nagdinggi ka, kaya nagpuntik-puntik, nagpatalpantal na ng imuhang panit, yan tapos kikalintura ka. Karon lahi, walay sintomas.
1: Diretsura, kalintura.
0: Ka ubos o ganang hemoglobin mo, ubos ni imuhang platelet. Nya tubig lang yun ang giingon ni Doc Mata diha. Si Doc Mata juga tubig.
1: Mo ni expertise ni Doc Mata gi tinuod bitaw ka tropang alan. Di ba man ni si doktor katong climber no?
0: Oo, kana. Si Doc Mata.
1: Sa dugang pangbahay na katropang alan dinhi karon sa itong mga balitang national palasyo sa Malacañang misuspende sa klase ingon man trabaho sa gobyerno dito dapita sa NCR. O 21 ka malugar tungod sa kakusog sa ulan.
2: Headlines.
1: Pero nining adlaw hinon na kaloy sa Dios sa mga kaigsunan, medyo murag ang bagyo may pauli na nga to sa LPA. Ay, LPA na lang po. Gaulan-ulan na lang yun dinoon dito. So expected pero, nga dunay mga pagbaha din sa pagbanlas. Dunay mga pagbaha sa mga low-lying areas sa dito napita sa kauluhan. Sa rugang pambahin, 1.6 billion pesos nga standby fund gandam na karon sa kagamanan alang sa pagresponde sa kalamidad.
0: Do.
2: Headlines.
0: Nga naman yung uban, pag muisgul ka niya ganang fundings ka niya, tapos ipagawas ka sa itong patudanan para sa tuang katilingban, dagang mamusulti nga, wa na po.
1: Paldo na po.
0: Paldo na sad. Kwarta na sad. Murag, wa na mo salig katrobang bricks. Kung kumbaga, nanapoy ni kickback ani, nanapoy magka milyonaryo na po pinapti ka ni. Nanapoy mga ghost names na po dani. So, di ta mag-expect no, nga wala yun. Pero, atong isalig. Kaya sama sa gibutyag sa tuang taga DSWD, makita mo na mga listahan diha. Kamo lang po mga taga-barangay diha, nga pangayo ag lista sa to mga taga DSWD, diha magsugod ang krimen eh. Kana mga tapsing-tapsing sa pangalan, ang uban ikaltas, ang uban wa, no? Diha magsugod ang tanan ng mga problema mga katropa. Sila ta magsulti nga, nasyonal lang ato ang basulon aning corruption. Ang corruption is appeal na po na diha sa to ang ground area. Pero dako na ni, no? 1.6 billion. Standby fund na pa rito ipunta
1: para sa DSWD para sa mga relief operations sa relief goods ni nga ipangapod-apod alang ato sa mga biktima sa possible na baha mamagini kasagaran no landslide dito na ko nakita dito katropang alan I think from sa Baguio da ito sa bandang Ipugaw no nga dunay bukid dito nga midahili katropang alan tapos dunay
0: landslide po
1: oh nag landslide og delikado diha karon sa mudslide katropang alan no kung medyo dako-dako nga volume sa yuta ang mudahili.
0: Ayun. Okay, ang mapiktuhan na, number one, diha, kato mga nagpuyo sa dool nga lugar.
1: Ang sa silong nga bahay na, sigurado ta, mapiktuhan gini sila, no? Mabitaw na nga, way po as ang pagpahimang no sa National Disaster Risk Reduction and Management Office, Office of the President. Madungog na to nga, iyang ipahimang noan ang katauhan nga magmatngon kanunay kay Ulanani.
0: Dito sa Baguio ni kuno ni halos na ni nanawagan tong Leon dito. Di sa Baguio di ba na may Leon dito sa Lions Club ba? Ningon sila nga grabe daw kanang kusuga sa bulog sa tubig sa ubos niya kay sapa man to kayo. Sapa man to kayo. Sapa man to niya lalom kayo. So happy ta daw ni
1: Katama. Lamang ganin pangpang. Di ba dito man ni ambak si Ma'am Cabral?
0: Oh, dito ni ambak maando dito niya hang kuno dito ron. Iya mga
1: yeah, memories.
0: Remains. Kaya nabahaan man. Anyway, tanan mga katropa, gikan sa bukid padulong ato sa ubos, delikado kayo kay kung kusog ang baha sa bukid sama sa tunay sinatian diri mga katropa sa Bangkal area, maapektuhan gyud ang ato mga residente. Pero kining standby fund nga 1.6 sa murag gamay ra ni karon na panahon na katropang bricks, no? Kung sa kalapad sa damage nga tuwang tanaw, no?
1: Eh, Luzon Luzon magid ang giigo ni ani katropang Alan og ang National Capital Region ang
0: so, bagay, NCR. Kung sa NCR lang ni siya, medyo pupaigo siguro kini. Pero murag ang muangkon aning 1.6 billion murag sa may Bulacan lang. Grabe paglutaw nila dito karon, gambak-ambak na may mga tao, mga bata dito kay murag gihimong swimming pool lang kasada.
1: Di mo ginay mahitabo sa mga lugar pare dito sa katong naka timing to nga naka adto kog kuan na kato pangalan sa Manila bang nagbagyo. Sa tuwa diri kay murag mahadlok man ta, balaka man ta, no? Pero mga bata murag magdala o kanang kuan, murag magdala o kanang tire bitaw, interior. Imuon nilang sakay-sakayan, murag sila naa sa murag naa sila sa kining dagat.
0: Ma-enjoy sila luyo sa kakuyaw. Anyway, mga katropa, no? Isa lang na sa tuwa po ng mga nakita, nasaagap o mga aksyon sa tuwang nasyonal na pagamhanan, which is ato po niyong pasalamatan nga doon na po sila yung unan, nga klase po ng mga pangunahuna, no? Alang sa mga nabiktima ani nga baha tungod sa bagyo nga maymay mga katropa. Musunod katropang breaks ha, nga ito mga balita, taod-taod mga katropa, panemon sa pag-like, pag-share, pag-follow. Oy, Roger Kapampangan, good morning mo diha. Jing Pigarido, good morning, Sir Bricks, og Sir Alan, og sa tanag nga mga katropang tigpaminaw, God is good all the time, mga katropa. Walang may baha di ajer sa UK. Unahan sa kining, o sa maning ato ang K-Dria. Unahan sa kapatagan.
2: Balitang sports. Balitang sa sports.
0: Na, balitang sports sa manunin. No.
2: Headlines.
0: Dari lang, balita, dira. So, sa UK ni si Brother Roger, ha? Dito ni mo uli siguro katropang bricks ni si Roger. Pwede man kahimo na mo diha nga correspondent. Tawag ka Roger, ikaw ni tawag mo diha. Tawag ka na mong correspondent, no? Anyway, before going through that, no? Now na follow up mga katropa, ha? Kagapang adlaw sa gikabutyag nga si Vice President Sar Duterte Carpio nagapanguna yun sa pag-attend og kining pasasalamat o simba diya sa kuano misa diya sa San Pedro. Pero karon mga katropa dunay tubag ha. Si BP Sara ato sa interview, ambos interview human sa pagsimba sa San Pedro Cathedral. Gipasiatab ni nga klaro ang bending the law sa nagapadayong impeachment trial. So obvious kuno ang bending the law. So dugang detalye may kalabot ani ni mga katropa ato ang Seron manukad kang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Wait, Marv.
3: Gipasiatab ni Vice President Sara Duterte nga klaro matud ba nga adunay nagakahitabong pending the law o pag-isubak sa balaod sa nagpadayong kipay gayon nga impeachment trial batok kaniya. Isip tubag sa gibutyag sa palasyo nga diversionary tactic upang bulabog lamang matud pa sa impeachment ang aligasyon nga naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gibutyag sa bise nga dili na kinahanglan gubuton ang impeachment sanglit dugay na matud pa kining gubot sukad pa nga naa pa kini sa House of Representatives. Sa pikasbahin, mapasalamaton ni noon kini ngadto sa iyahan nga defense team nga padayong nagrepresenta kaniya sa Senate Impeachment Court ilabi na ngadto sa mga abogado nga nidawat sa iyang kaso nga naobserbahan ining madasigon ug dedikado sa pagprotekta kaniya. Nasairan nga ni Mirabayng Adlaw, may tambong si Bibi Sara. So itagayong bisa pa sa salamat sa San Pedro Cathedral sa Davao City ug subay sa Kadayawan Festival 2026. Kini padangat kinig binsahe ngadto sa tanan nga magpabilin lamang ligon sa tanang panahon sa liwala sa giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Katro pa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Daga salamat kini mo katropa nga Marvin Ibano, katropang Brix sa tong luparan. Ang mga balita gikan sa tuang regional patrollers nato ha. Ato sang unahon kini diri sa Maya XFM Bukidnon mga katropa kay suspect matud pa sa pagpatay sa LGBT member sa Malibalay City, malamposon kini nadakpan. Ang balita manukada ni katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
4: Malamposong nadakpan sa mga personahe sa Malaybalay PNP, inabagan sa kailangan PNP ang suspect sa pagpatay sa usa ka LGBT member sa Malaybalay City sa Sitio Sabang, Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon, pasado alas 12:56 sa kadlawon, Agosto 6, 2026. Gila ang suspect nga si Rene Boy Sandulog, 19 anyos og residente sa Sitio Panamsamon, Ninoy Aquino, Kalilangan. Base sa report, nagpahigayon og joint follow-up og curfew operation ang Kalilangan og Malaybalay PNP batok sa suspect. Human nakadawat og impormasyon nga nagtago kini sa maong dapit apan diyang giduol sa usa ka police officer aron sitahon sa paglapas sa curfew. Kalit lang kining nikuot sa iyang hunting knife og misulay sa pagdunggab sa maong pulis. Hinuon paspas nga nakalikay ang maong pulis, daling nasubdue sa mga kapulisan og nadakpan kini. Gikumpirma sa kapulisan nga si Sandulog mao ang suspect sa nahitabong pagpatay sa biktimang si Nilbert Betty Dunggo Benito sa Barangay 1, Malibalay City niadtong Hulyo 27. Narecover sab gikan sa suspect ang usa kahunting knife. Sumala sa suspek, iyang nahimo ang krimen. Humanibutiyak ang biktima nga maot kini og nawong o gisundan pa sa pamalikas. Samtang gimakap ni ini nga iyang gipanamastamasan ang biktima.
5: Ito, ato man siya. Sabo ito, batig ng naong daw sa mangyawa mo. Pasagdan na po siya sa giyayaw ito. Ngayon man sige si Jumbo, ito na lagot ko ito. Dala na ko sa internet. Ito na ugipanan. Isa na ugipatulo.
4: Sa karon, mag-atubang kini o kasong direct assault o illegal possession of deadly weapon. Gawas pa sa naguna ni ining kasong murder. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sunson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Sunson Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa Pikas Kabahin at tungtabukan karon ang report na nukat gikan sa XFM Jensan, may kilambigitan kini sa usa ka sabungan dito na pitas Pulumulok sa South Cotabato. Gisaway kinis mayor human nga mabulgar nga nagagamit kuno kini og beating machine. Katrubang mo sa balita si Katrubang Philip Oligario. Katrubang Philip, good morning, please come in.
2: Live report. Live report.
6: Nag-alboroto sa Kalagot si Pulumulok Mayor Bernie Palencia sa sabungan nga natigayon sa Pulumulok Sports Complex sa Pulumulok South Cotabato tungod sa pagsupak sa mayor's permit nga gihatag kanila kalabutan sa pagtugot kay magpahigayon og sabong apan labing ginabawal ang betting machine. Sumala sa mayor nga nakadawat silang impormasyon kalabutan sa maong pagsupak og sa pagresponde, napamatud-an nga dunay betting machine, hinungdan gisaway ang management og nagpaluyo niini. Alang sa mayor nga nainsulto siya maayo tungod sa kanunay nga wala pagtuman sa balaod sa Pulumulok. Makapila kahigayon na matud pakining gisaway apan nagpadayon sa pagsupak, hinungdan wala niini na punggan nga makapagawa sa iyang gibati o gigisi ang permit.
7: Sabi ko, ano man diay ang purpose aning permit? Pero wala man ako gigisitan, di ba? So ano man diay ang purpose aning ang permit? Diba? Nga wala niyo girespeto.
6: Dugang pa sa mayor nga walay tax ang betting machine sa sabong kumpara sa tradisyon nga pamaagi, maong dili gayod gini patas.
7: Putong bet sa mga common individual, dito sa machine, do wala na siya, ako doon hindi makita nga may taxa sa BIR or any local government. Tanan nga bettors, manggod, within the sabungan, dito mo taya. So wala yung voice dito, sunod dito tanan sa operator. So that's why, amo pa nang wala nakita siguro sa ato national government.
6: Nanawagan si Mayor Palencia sa tanang negosyo og investors sa ilang lugar nga kanunay sundon ang balaod. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Sunton Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Sunton Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusan Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Mga salamat imo katropa nga Philip Olegario, mga katropa. Ato sa nga luparan pod aduna kita ya 7 minutos na palabay si kala 7 sa buntag, mga katropa. Diri po sa ito ang mga news trends diri sa ito sa Request Davao. Usa sa mga membro sa City Traffic Transport Management Office ni panaw na, mga katropa, no? Kailaban siguro ka known, well known kini siya, mga katropa, nga si Tatay Penny. Oo, diya sa kining iyang pagbantay diya sa kadalanan, mga katropa, ni panaw na gini si Penny Fernandez, no? Pila na ka head sa City Team o unsa to yung mga naabtan ni mga tropang Briggs, no? Sukad sa pagpato na to sa radyo, katong nakabot pa ka ni Tibayan?
8: Tibayan.
0: Ah, Tibayan, oh, no?
8: Katong si nakabot ko ni Tibayan.
0: Tibayan, oo. Oh. Katong si Boy, si Boy PC, akong tawag ito niya, Boy PC. Kaya ka ng mga...
8: Hikot,
0: hikot. Oh, Boy PC, hikot. Oh.
8: Butangan magutun niya ka ng linya ang kalsada, PC. Bakit? Oh, parang dili makatabok ang tao katro pangalan.
0: Oh. Gipanghipos to, kagihikot sa kabaw.
8: Monang, monang nabutangan na hinoon ka ron o ka ng reels na yun, o grill. Murabag, kanang puthaw na gigibutang di stungas kalsada katro pangalan. No,
0: pagkabot ni Popo Himpisaw, katong yellow box.
8: Yellow box po itong iya, ha?
0: Yellow box. Arang-arang ito kay Popo Impisaw, kay na well known ta dito mga tropa nga lugar lang ko sa yellow box lang, ana, di ba? Pag maabot ka sa Cebu, kanang ilahang kuan is kanto lang, ana ba? Sa tawag ka na? Iskinit, iskina lang. Iskina lang. Abot wag Iloilo, kay lahi dito, ako kasabot dito, kay murabag ka na ganing... gitunglo ka pag mumapara ka. Habi no lain na diri oy, ha? Murabag kana kaning naog wa kay pulos ana kaning. Kay dili pero kini si Penny daghan na nagian ka tropa nga Briggs, ha?
8: Karaan na gini siya, karaan, wala yung sakto ni Iyang Kuandre, oh, na i-label din nga, karaang damang na.
0: Oh, karaang damang na gini siya, mga katropa, diya sa TMC pa ni Saona, eh. Antod ka ron, Himong City Team, oh. Last niya nga nemong head ya sa City Team mo si Kuan Abode. Sa post
8: din sa retire naman po si Abode, no.
0: Oh, si Abode nag-retire.
8: Kaduha na gini siya nag-retire de sa City Team mo.
0: Oh, gikapoy na gyud si Abode, siya kapoy man sig meeting ay. Dapat si Arnold Vice pag mag Kuan kanang balibaran nako nga napako sa meeting. Ino niya nga sige ra mag meeting, sir. Ihan jud kay kasi anda. Si Abo
8: din nalingaw, nalingaw, nalingaw na si siyang apo.
0: Nalingaw na kay i-enjoy po niya ang iyahang
8: iyang retirement ba?
0: Retirement, oh. Mayang tao po to, mayang leader po ni si Kuan po si Junichi Abode, ha. Og kini po si matod pa sa kinigikuha nato ning picture gikan sa Kuan po sa kining Davao responder, no. Nga nakisimpatiya po ngato sa pamilyang Fernandez. Usa ko no matod pa siya ka mentor. Usa matod pa ni ka leader. Usa ka inspiration. Sa muna ilang post, no, pahuway na sa walay katapusang kalinaw. Salamat, Sir Penny, dili ka na mo malimtan. No? Ika ni sa kininkuan, Davao City Responder o sa mga kaubanan ni diya sa City TMO, mga katropa.
8: Salamat kay sa serbisyo, sir.
0: Salamat sa serbisyo, sir.
8: Ulan init ba yung ginintaw ni katropang alang kining nga City TMO?
0: Dili po ta, mga katropa, si VP Sara. Ang impeachment ko, no, mga katropa, dili naman naangay pang samukon, no, sa report ganyan ni katropa nga Marvin Iba, no, yes, tinoto yung gibutyag, mga katropa, nga naman nga makurat-kuratan mo nga si Bato ko, no, gipasangin lang, mga katropa, nga gipalutaw yung pangalan para malubog ano, ang impeachment trial. Ano rin si Bato di, nisaka nga to sa Senate Impeachment Court na nagsinamok dito. Kahit gamay nga pamahayag ni... VP Sara, katropang Royce, no, atong paminaw doon, abe?
9: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
10: Are you happy with the performance of the defense?
9: Of course, yes. Oo. nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me.
0: So, Moni, mga katropa, nga, wag nang, hindi na dapat guluhin kasi magulo na sa umpisa eh. Nandiyan na yung bending the law eh. Anyway, ginapahay para baron sa kininga prosecution ang katong desisyon sa Korte Suprema, mga katropa, nga ang petisyon nila ni Atty. Torion o kininga abogado nila ni Inday nga gidismiss ang kaso.
8: Okay, kuha naman ito. Moot and academic.
0: Wala naman kay... Grabe makapanghimog ka na ganing propaganda, katropang Bricks. Wala nilang i-emphasize ito nga moot and academic na. Wala naman ito merito sa kaso.
8: Wala naman ito pulos, katropang Alan, kung muhatag o desisyon ang Korte Suprema. Gumigan kay human na naman ang... Committee on Justice.
0: Okay, napasa na nga to sa Senado, nagsugod ng
8: trial. Namang gani ika-13, namang gani ika-adlaw. Unya pahunungon, pahinoon karon. So, dun ay kuan, mayon na to nga medyo delayed ang action sa Korte Suprema.
0: Kana lang. Anyway, sa Pikas Bayan, mga tropa, ito na balikan ng iskutan ng katropa ang Bricks. Kaya medyo doon natin mga dagang isumpay, magkalabutan niya na, no? Kaya hinahype na sa grupo sa mga militante nga, da, merisin ninyo. Wala sila nagsulti, mga katropa, ang tinuod nga nung dan, moot and academic na. U.S. extradition kang Apollo o Pastor Apollo Sikibuloy. Uy, giban na humang gini, human nga nalubog, kuno, nalubog sa baha ang sagad sa Kauluhang Manila. Tungod ni Maymay.
8: Si Maymay gid ayo sa mga hinungdan ani.
0: Kay kung wala si Maymay, dili na daw ma-hype ning extradition ni kuan ni pag-extradite ni ECQ. Dugay naman dili na ni bag-o mga katropa nga balita karon kay ilan ang gibutyag nga ang DOJ kuno nakadawat na og hangyo no gikan sa US mga katropa diri sa tuwa sa nasod Pilipinas ang gihangyo mga katropa nga ipa-extradite si Apollo Kibuloy. Gi-hype to kagahapon ni Risa Ontiveros. Ingon si Risa Ontiveros.
8: Pero na statement na gikan kang Babe Romualdez.
0: Babe Romualdez.
8: Ang katong secretary, ambassador to the US.
0: DFA.
8: Of the Philippines. No?
0: So, ni-confirm na si Romualdez, ang ato ang Philippine ambassador sa US, mga katropa, si Jose Manuel, nga formal ko na matod pa nga naghangyo, formal yun han. Ingon si Rod ang US, ikuan bi kanang ipa-extradite na natin si Apollo Sikibuloy bi ang formal man no ang DOJ ko na matod pa ipadala na kini og kining formal nga hangyo mao imo tan-aw kuno sa sunod nga legal nga proseso bahin sa kining extradition. Pero ati nga laka ba kay labot ni Maymay pertindigahan ang gibahaan dito sa Manila katropang Bricks. Ang naka-hype kagahapon instead of ato mga lugar mga katropa sa mga balita ha. Instead ka itong mga lugar nga gipangbahaan para ma-question na po ang kining flood control, ilan na pong ipaluta ang pangalan ni Pastor Kibuloy?
8: Matabunan na sa?
0: Tabunan?
8: Matabunan.
0: Murabag ang pangalan ni Pastor Kibuloy, mga katropa, ka nang nag-dag-backhoe ganit niya para tabunan itong issue. Human naman si Bato de la Rosa, kaya nagkalat na ni mga witness nila sa impeachment trial.
8: Sa itong ibaluan, katropang Alan, itong panahon nga under arrest pa kining si Pastor Apollo Kibuloy ba? Di ba doon na ito yung mga underground negotiation or kinibang negosasyon nga pwede siya nga mo tahan sa iyong kagalingon basta nga dili siya extradite.
0: Ingon na dito yung abogado si Atty. Torion.
8: Kay buhi man ang ato ang korte nga ning ano man dili day mo try ang korte sa Pilipinas sa undo na siya mga salaod allegedly. Human trafficking man kung ugaling no. Unya sex trafficking ba kahog unsa ba? Ang nahitabo ang ato ang mga korte sa Pilipinas.
0: Di ay ang background na ni katropang Bricks no kay namantay connection diapo dito sa sulod nila mga katropa. Nagkaanam na rinig ka dismiss ang iyang kaso. Og nana poy dako nga posibilidad nga ginahipos na karon nila o ginaluto na karon nila ni yung abogado apilan si Torion nga makapiansa na ni siya. Na dismiss na kining iyang rape case no wala na. Na ni, ang nabili na lang karon kay nana poy bag-o nga gisangon katong sa human trafficking. Child trafficking na pod, ha? So mo nang nauntol na pod ang supposedly nakagawas na ni si Pastor Kibuloy karon kay si Risa Ontiveros di man siya gusto.
8: Away magunin sa mga relihiyon dito sa Amerika katropang Alan.
0: Dili siya gusto diri kay wala naman ni kaso halos ni makagawas ni. Iya na pong gipahype diri karon mga tropa nga balhin ka mo kagawas ka diha sa prisuhan. Kung gusto ka mag-bail ban ka, abalihin kang US. Ipa-extradite ka na mo.
8: Subuti pa sabutan nga usa sa mga possible master aron nga i-hype ning naisigutan nga balita katropang Alan si Risa Ontiveros.
0: Oh, si Risa kay siya may nag-follow up din dito. Siya may pag before pa si Romaldez nag padala og kana ganing formal kunong hangyo ngadto sa DOJ, wala na, nagmama na si Risa.
8: Mahadlok sila ni Pastor Apollo Gibuloy.
0: Okay, na-threaten kuno matod pa iyang mga witnesses.
8: Hindi sila nga ito sa mga baser ni Pastor Apollo Gibuloy. Oh, ato ang hindi palutaw lang nato ang right spot sa usa ka tao. Na naman na sa kulungan. Iyan ang ginatubang gusto na niyang serbisyuan kung ugaling mapakanaog ang hukom. But ang uban ng mga kaso, sa ito ang nahibaluan, sumala sa imong gingon katropang Alan nga na-dismiss naman gani ang uban ng mga kaso.
0: Yes,
8: so, mayroon na ito nga wala mapurbahi ang kato mga aligasyon batok-antok ang Pastor Gibuloy.
0: Nagka-balitos-balitos lagi daw pag cross examine na ang ilang mga affidavit, no? Mauntoy nahitabo po din sa ito sa lokal. Nagka-balitos-balitos na dito sa katong ilang korte kung asa to dito sa kauluhan mga katropa. O niya na weekend ang case na ginainig ka-dismiss. Daghan man to.
8: Ang gato nabilin mangutong, na... Gato mangutong pagpakita sa Senado ba, di ba? Giimbestigahan na to ni Senator Risa Ontiveros. Nga ang iya mga witness nakatabon. O niya, doon na ba yung issue ni si Senator Risa Ontiveros ba nga manghakot o mga witness bitaw?
0: Oo, mamayad po.
8: Mamayad o witness for sale.
0: Katong isa niya ka-witness nga membro dati sa kining KOJC.
8: Oh, ni kuan naman to, ni Kalas naman to.
0: Ni Kalas naman kay wa naman namintin tong iyahang kuan.
8: May pasalig day nga bayran og million. Tapos wa man na
0: wa man diay.
8: Gibutang dito sa iyahang unsa ni kini bang kondo, kondominyo.
0: Sa kondo,
8: Nga tapos sa wala naman lang sigig bisita dito, murag gigusla na dagway tong
0: gigusla naman ta dire, wala man ko bisita ni Risa, miss ganahan ko niya. Anyway, katropa, dili gusto si Risa kung nabatod pang mapabilin si Gibuloy nga gawas nun. Muna nga, gipahype na po karon ang pag-extradite niini kang Gibuloy nga to sa Estados Unidos. Abi ni mo mga katropa, no? Mas maayo po nga ma-extradite ni katropang Brick si Pastor Gibuloy. Wala na sila himuon nga pambala dire. Wala naman kayo.
8: Wala na.
0: Wala na.
8: Malinaw na, linaw.
0: Linaw na, no. Ang tanan nga mga kwento na sa abroad eh. Nana si Pierre sa abroad. Nana si Pastor Kebuloy sa abroad. Si Bato,
8: Posiblipod. Posiblipod nga ma-abroad ni.
0: Oo. Kay, ang ingon nila, katropang Bricks nga, nadakpan na ginatinood si Bato ba niya. Tapos, gipa-hold lang. Walang kuan ang impormasyon ba kay murag na-hold kay si Trump nagyaw-yaw sa ICC. Di ba? Nagyaw-yaw si Trump sa ICC nga, kamo mga nagsuporta sa ICC, pang luwat na mo din ha, para dinita mo.
8: Tanan nga mga gani, doon ito'y kuan eh. Doon ito'y order si Presidenta Bongbong Marcos nga istudyuhan, no? Ang kuan kini bang maong isyo sa statement ni President Donald Trump. Kay wala sa nalipay aning ICC
0: kada pa pa mga tulok ka mga nasod nga ni sangon atong panawagan ni Trump nga luwat na mo din na sa ICC kay ato na ipa-demolish ng ICC. Pati ang Japan dai ha, namaret sila ICC judge, no? Na Haponisa. Ingon sila, ingon to nagpahayag tong kalimutan ko sa pangalan atong ICC member. Ingon siya nga ang ICC lang daw ang maka-uphold sa mga rights kuno matud pa sa uban nga dili makahatagan og kanaganing kining hustisya diha sa sariling nasod kuno matud pa because of kanaganing influence, no? Nibarog siya kay mo man na iyahang gisaligan karon diha kay Japan na buhay. Unya kay kung ang kini mga supporting countries nga dira nimo suporta mga tropaon sa pamaintaw ay ibuhi anang mga judge dira mga tropa asa mas lagi ka og mga sweldo. Unya kung naaslay ka na mga
8: kining kuan dai katropang Alan katong nagwithdraw sa kuan, no, nagwithdraw sa membership sa kuan
0: katong bago lang
8: ICC katong kuan katong Venezuela.
0: Venezuela.
8: Venezuela.
0: Mo ni tubag sa panawagan ni Trump. Asa ni kasi to si Rubio ba to?
8: Una to si Rubio ang nagpagula og statement na withdraw ang nanawagan siya sa kuan, no, sa mga countries na member sa kuan sa ICC nga to withdraw sa ilang membership. Nya nitingog na po dito ang kining Japan. Nga murabag wala na pud kaangay no sa sistema diha karon sa pagpanghilabot sa ICC sa uban nga mga countries.
0: Ayun, oo. Kay siyempre, mura di korte nga walay nasod ba. Unya na, diri sa Pilipinas nahimo siya nga kana ganing kumbaga ang nagpahimulos ani ang grupo sa mga militante. Gipanghulga nila ang mga kalaban nila diri karon sa Pilipinas, no? Ipanghulga nila ang ICC. Kamo kung inyong ming iridtaging ICC mo.
8: Asa ra ka kana anak ka pangalan, no? Kani adto ha patay na magitong founder sa Communist Party of the Philippines ug
0: Juma Sison.
8: Juma Sison. daghanan kay mga kaso diri sa Pilipinas. Yatubang nga mga kaso sa Pilipinas pero gitaguan sa the Netherlands.
0: Oo. Wala sa nanawagan nga muli.
8: Ang kining ICC nahimutang sa the Netherlands sa Hague.
0: Oo.
8: Unsa man ni?
0: Unya daghang gipampatay to.
8: Daghang gipampatay, daghang mga kato
0: ang Operation Ahos diri sa kuan kining sa panahon nga nag-cleansing sila. Active pa dito si Saturo Campo. Wala pa to nibalik si Saturo Campo, nidagan pagka-congressman at the time. Siya man tong nangulo sa Operation Ahos daw, katropang BRICS, ha? Nga, kato kaning human sa Alsamasa, di ba? Dagan sila mga nga puril na. So, ang ilaha karong ipandudahan, kung ikaw, kaobanta niya, tapos na magsumbong lang gani nga, murag ni pabor na ka sa gobyerno, gipang patay nila. Mutong gitawag nga gilubong buhay ang uban, gipang strapping ang uban.
8: Mutong doon ay mga mass kuan ba, burial.
0: Mass burial, niya tapos na po'y mass grave. Gikalo to. Bunga to sa Operation Ahos. Nga nung wala malagi to kuan sa Daheg be. Nga ang leader ato naman dito sa ilahapon, sa the Netherlands. Si Juma Sison. Plus, ang katupad yung masakir sa Digos. Rano masakir. Isa kasimbahan, pati mga bata, ipanglungguan, pagliog.
8: Panglungguan og liog, ang pastor, gilungguan, di ba? Gilungguan og liog ang pastor
0: na to. Mga membro rito sa UCCP. Nga namang wala malagi ni naningog ni sila mga katropa nga ipa-ICC ni. Karon mga katropa.
8: Usa naman to sa mga na-biktima in town sa Kamangtas. Sa order gikan sa higher command sa New People's Army in PA si Binsar.
0: Si Binsar.
8: Commander Binsar may nagkuha na to, di ba? Nag-assassinate sa kato mga civilian nga naa sulod sa simbahan.
0: Kaya mao po'y mandato sa ilahang pinaka-leader. Hindi ka ba rin sila panghingalan aning accountability, command responsibility.
8: Taong bayan. Ano na ito ipamatay sa Marifiling NP? Di na ito taong bayan?
0: Bullseye! Anyway, mga katropa, too much to that, no, mga katropa, ato lang atangan, ugun sa yun, madutlan ba ka si ECQ ani, o ga, diri na ito makita, mga katropa, kung ang DOJ sunod-sunuran ba ni, mga katropa, sa Estados Unidos. Magkakarapan sa mga katropa, kung galing, doon na sila yung mga desisyon nga, pang Pinoy ragyon, dili pang Amerikano. Unya, mga katropa, katropa mga sa mga issue, atong tagan, bugtagan, atangan nila.
8: Atangan nila ni karong taw-taw kining atong hisgutanan kay si Vice President Sara Duterte nakiguban sa mga deboto sa Katoliko nga simbahan. Pinaagi sa kamisa pasasalamat diha sa may San Pedro Cathedral, ginatambungan niya ni. So ato nilang tao no kung unsa ba implikasyon ni ani karon samtang nagpadayon ang iyang impeachment case diha karon sa Senado katropangalan.
0: Unya unsa ba ato ang observation kang Inday kung na-stress ba siya? Or kanang ni
8: matang na ba ni sa pagdangup ngadto sa hari sa langit katropang alan gumikan kay problemado ang usa ka tawo sa ba
0: mo ganin na no at kato mga statement ganyan niya nga about sa impeachment trial ganihon siya nga puro na lang bending the law ato ni isgutan niya mga katropa og kanang isa to katropang break sa tanga na to ha
8: kining paghisgot po nato murag do na ni World War no ang Philippine Coast Guard spokesperson spokesperson rani pero mura na siya karon ang kuan katropang alan kini bang Commodore
0: rani ha spokesperson ha
8: sa kini bang PCG Philippine Coast Guard.
0: Mulabaw pa siya sa DND Secretary.
8: Away niya ngadto karon sa World War nila ni Pulong. Congressman Paolo Pulong Duterte. Nga nag-ingon si Pulong Duterte nga dili pwede nga parisainon o kinibang himo i-demonize no ang China. Tungod kay ang iyang gusto is i-plastar ang democratic way
0: diplomacy.
8: Approach no ngadto sa China. Dili kay puwersahan no gira. So, asabay mo daw gani karon sa mga puntong atong hisgutan diri karon nga gilabanan aning duruha ka mga individual.
0: Ayan,
8: si
0: Pulong?
8: Pulong nga diplomasi ang iyang gusto o kining si Tariela General o Admiral Tariela nga gusto guwar.
0: Ayan. May mani siya kay umanin na igo o kanang sani kanang tubig daw. Ya, sa tawagan na kanang gibuho sa
8: kanang water cannon.
0: Water cannon, wala man siya maigo, no. Yo lang. Okay. Anyway, mo balik ta mga tropa kana ato ang hatagan ug pagtagad. Ug ang inyong mga mensahe mga tropa ipaabot na diri sa tuang panaglawig sa kanginan. Mo balik ta malamang sa mga painumdom gikan sa tuang master control atong oras. Ayala 7:27.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
12: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
18: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
19: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
12: Kaklarek sana!
20: Exciting!

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo, antibiotic, maunga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
6: Marami gilibak. Saan na gato? Uy, katropang Stephen Manangan. Di may gisgot ano yung mga operation mga katropa? Di may gisgot ano yung hospitalization ano? Dato nag-break mga katropa, puro mga hospitalization niya mo ang gisgotan ni Briggs Flores. Salamat mi nga kami, layo-layo na yun mi sa kamatuoran karon. Sukad mga katropa nga nakainom tao kanina-kanina Santon Plus Gold, kinkapsul nga Santon Plus Gold katropang Briggs. Doon ang kinibawang. At nung nangutana mga katropa, nga nung makapaubos sa kolesterol, and then ang kini mga katropa nga si tawag ani kini nga diabetica nindot ni sa imuhaning Santon Plus Gold diba natong mga dunay mga bukol-bukol sa lawas no sa mabae di sa inyong dughan do na moy bukol-bukol sa inyong suso. So ang Santon Plus Gold moy dako kay ikatabang diri mga katropa no kay makapaubos kini sa cholesterol level sa tong lawas ngadto sa 10 to 15% mga katropa. Unya ang Santon Plus Gold na po ni siya kape ang Santon Gold Coffee mix mo ni akong ginainom karon mga katropa. Kay mo ni ang ganahan sa uban kay doon naman ko ni siya mangustin, doon ay chia seeds, doon ay turmeric, doon ay moringa, glutathione, uga collagen. O saan ka powerhouse blend to fuel your day mga katropa. Yung top 3 benefits ani mga katropa, it fights sa fatigue and boosts natural energy. Enhances the focus and mental clarity. Supports

0: tan-aw sa mga negosyo dito kay dunay mga small and medium entrepreneurs nato dito mga tropa diya sa SM Lanang, no?
1: Sa SM Lanang Premier. SM Convention, Lanang Premier. Convention Center, no, sa SMX. Doon na tayo business expo diha 2026 karong August 17 to 19.
0: Ayan, nakita mo.
1: Sa SMX Convention Center sa SM Lanang Premier sa Davao City. Imo ka balaka gumikan kay libre kining entrance ni ani. Sod lang mo dito. Abli man diha dapita sa gikan sa alas 10 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Ang benepisyo ninyo ani kay usa ni kamaayong pamaagi, no, perfect kini alang ato sa mga retailers katong gusto nga magnegosyo, mga wholesalers pod, no, og mga nanag-iyog tindahan, store owners. Nga madiskubre ninyo dito ang tanan nga malocal brands nga pwede natong ipamaligya, mga high quality nga mga produkto. Og direct ka na, gikan sa mga manufacturers, ang presyo nga pwede ninyong ma-wholesale o ma-distribute sa to ang mga kaigsunan. So, para sa mga dugang detalye, para sa inyong kasayuran, pwede usab ninyo nga i-follow ang kanilang business expo sa social media ani. No, kita-kits ta dito karong August 17 to 19 sa SMX sa Convention Center.
0: Unya mga katropa, ha, ato sang i-greet ni mga katropa ni ato ang mga soaking at ipaminaw katropang Bricks, no, kay magpakapimi ni katropang Bricks karon. Knowing kay nanamay ato ang available karon nga produkto nga kape, magkakape na gyud si Mary Grace Cruzada ni mga katropa kay nagalaway na gyud sa ato ang kape diri nga nanam kayo. Santon na gold coffee mix mga katropa, ha. Atong winner ani katropang Bricks, no, sa staycation dito sa New Year's Peak mga katropa, namagutoy kape pod nga nadag-an. Gipaningil nako. Karon kinabot naman.
1: Ato ang kape pod. Nablihan na ba?
0: Wala pa kay ang ato ang tigable.
1: Sitil sa.
0: Ang ato tigable di mi magabot.
1: Oh, na naman to maabot pod in town good kay gabi na pud to makapahulay, no.
0: Oo, di na magabot na sa ato pag ukab ani ato ang karton ani karon nga kakapihon na ta.
1: Si Chris Villanueva di ay katropang Alan. Good morning, Chris Villanueva. Katropa. Oh, may buntag, no. Si Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning. Bulls ay mga katropa. Bulls ay gyud. Si Ma'am Nora Bunsukan ang ato ang soaking tigpaminaw nga mamahimong kunsihal na sa
0: pag-o-applya.
1: Morning sa tanan nga mga katropa din, ha, kay
0: ang problema kay way election.
1: Oh, kung matuloy, proposal pa lang. Propose pa lang to ni Senator Chis Escudero, no, nga
0: dapat,
1: isabay ng election sa 2028 ang barangay elections.
0: Wa mo jud na hitabo na nga masabay, eh. Hindi gyud na mahitabo.
1: So, si Yads Kuno og si Ramil Ungay sa Bagua Playa, may buntag niyo da. Atong kumpare katropang Alan nga si paring Roger Kapangpangan, no.
0: May buntag.
1: Yung sa morning pare Bricks og Sir Alan, to naman siya dito nagtingog ron sa UK.
0: Wa daw nagbaha dito pero nag-mold sa kabugnaw. Nag-moist sila.
1: Kana kinahanglan na nakabaon baka dihag kuan kanang premium D3 soft gel capsule o baka premium D3 coffee mix sa katropang Roger kay para nga maligon ang imong mga joints ba.
0: Pero wala man ni snow diyan, no. Wala snow dito.
1: Dito ba? Sa pilang naka-season ang kuan diha.
0: Kabalo ka by Roger katong sa lahi ra gyud nga balita nato nga naay naghumol sa snow og 2 ka oras na Guinness Book of World Record. Paghumol niya. Kasi no kada ganing malabuan nimo tong 2 hours, no.
1: Menta nig makapawala na sa kuan kato pangalan, no, kanang mga sakit sa lutahan, kanang maghulom kag tubig, kanang bugnaw kayo.
0: Kanang snow?
1: Oo.
0: Pag hawas nimo din, ha, ang gawas nino na imo ang mga sakit.
1: Nananad das bugnaw na pirmi. Ayo gi kuan tungtong dito sa kanang medyo murag init.
0: Kung ako pa niyo, hili mo kada ganing lubong-lubong sa lawas, maglubong mo sa balas. Kanang sa dagat
1: ni kato pangalan. Dapli sa kanang baybay, no, sa baybayon na sa kadagatan, daghan man tag mga baybayon.
0: Paglubong mo kanang diri kay kalakaw bago lang na sa ni kanik tawag aning na mild stroke ba. Ilubong nang inyohang kuan, ilubong ang inyohang tiil sa kaning daplin sa baybayon gani. Makatabang biya siya nya, irregular niyo na kada adlaw sa iyo sa buntag diha mo maadlawan. Alam mo katulog kasi maabtan mog taob.
1: Pero mo kalakaw. Si Sir Raksuman Dilapin niya, good morning ni mo, sir, no. Good morning, katropang Sir Alan, Sir Briggs, always watching your program. Bullseye, Ronnie Dilapin niya sa Mawab, Davao de Oro. si Ma'am Nita Valderosa.

0: Good morning, Sir Alan, Sir Brix, sa Canada ni. Si Raxuman de la Piña, gyapon always take yes to health ko no sa mga igsoon na to nga namati karong buntaga.
1: Ayun,
0: si Ramil Ungay. Morning all. Katrupang Bagua Playa og kay Sir Alan and Brix. Yeah. Salamat kanimo Ramil Ungay no. Ikaw mo ni campaigner ni kuan ni Ma'am Nora?
1: Mo ni ang kanang kuan campaign manager na.
0: Campaign manager ni Nora Bunsukan. Dapit sa may Bagua Playa. Si Sir Harold Salang watching from Purok 3 Camansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte.
1: Yeah, oh,
0: may buntag
1: ni Canada.
0: Aminaw siya sa radyo gisa ka paminaw katropang Alan. Si Ma'am Jing Pigarido pod, good morning Sir Briggs ug Sir Alan ug sa tanan nga makatropang tig paminaw ga disko
1: all the time. Matinapangi ha.
0: May buntag kan yung tanan dihang napita no. Watching si katropang Roger Kapangpangan sa Facebook live streaming broadcast na
1: sa UK.
0: Si Archie Sinulietsak, sa San Rafael Baliti, Davao City. Always monitoring daw sa tuang stasyon. Salamat kay Sir.
1: San Rafael na rin siya. Ah, tama, San Rafael. Si
0: San Rafael.
1: Katuning dating guardia diya sa Kuan, kaning sa Maru.
0: Si Romilita Bacaro, good morning katrupa. Sir Alan and Sir Briggs, naminaw jud siya kuno di ay sa Bullseye, katrupang Alan. Si Rebecca Casimiro, watching. Nya si
1: Tristan Wet Gulay nag-watch po diri. Og Ronaldo Dizon.
0: Si Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas. Happy Friday natong tanan, God bless us all. Watching from Negros Oriental.
1: Napod si Maria Vicentino. Og si Gloria Apilo ba? Apilo.
0: Si Ma'am si Jose Dizon Zabala, no? Good morning katropa, mga pinata. Oh, nangapi naging ganin.
1: Nangapi naging midrinta.
0: Oh, Ronaldo Dizon po naapod oh. Naminaw po. Na. Si Ma'am Lia Manalaysay, blessed morning Sir Alan and Briggs. Si Ronnie Piho. Oh, may muntag ganin yung tanan ha. Salamat kayo sa inyo ang kanunay nga pagsunod. Salamat yung kayo.
1: Good morning. Good morning. Katropa, wala tayo utang ha. Nakabayan nami.
0: Oh, atuan na ning nabasa ning inyong mga message. Padayon lang mo diha karon sa pagpamati. Sa mga naminaw, follow, like and share lang mga kaigsoonan para nga to ma-acknowledge no. I-type inyo mga pangalan para ma-acknowledge nato inyong mga lugar.
1: Unya, paminaw sa to mga issue mga katropa, kanon tay pangutana katropang Briggs ang una makatawag mga katropa sa to ang magipangisgutan karon makatubag mo. Tawag mo sa 0969-303-0537 kay mag-sponsor o usa ka box nga kape mga katropa si katropang Briggs Flores.
0: Oh, sige, isa ka kape. Pwede. Sige.
1: Mura na po gusa.
0: Thumbs up.
1: Thumbs up. Oh, okay ha. At least mga katropa, klaro, kaklarik sana. Ito mga katropa, kay si BP Sara katropang Briggs, grabe, nagka-blooming naman.
0: Mitambong ni siya kagahapong adlawa sa Thanksgiving Mass sa Kadayon Festival 2026 no. Nga gipahigayon sa may San Pedro Cathedral sa kuan naman ni San Pedro Square naman ni karon.
1: San Pedro Square.
0: Kagahapong adlawa no. Now, ang misa ko no kabahin kini sa pagsugod sa kalihukan na sa Kadayon Festival og isip taga Davao mapud gud niya. Mayor pud siya kaniya sa Davao City. Ang atong bisi presidente nakiguban siya no sa mga taga Davao mga prisoners da dapita sa San Pedro Cathedral ang iyang giubanan pero murag na si Cory Aquino na isang kilid sa picture kato pangalan na.
1: Oh, mura bitaw siya si magtakilid murag si Corazon Aquino na no? Ang iyang magong buhok niya tapos iyang aura ba.
0: Nakatipara pod no. Now dunay mga tanaw na to diri karon no ang kini bang pagpakita na may mga nagapangutana good katropangalan no. May kalambigitan sa iyang pagtambong sa misa sa Kadayawan. Unsay bay mensahe ani? May mensahe pa ba day ni? Katropangalan kini bang pagsimba na to?
1: Actually common na lang gud na siya kang Inday agig suporta na to di sa tuang Kadayawan Festival pero kini man gong mga kabaro naman ta siya national figure na mo ni si VP Sara katropang Briggs no. Kada lihok ani sundan gyud.
0: Murag doon na yung mga paparazzi.
1: Na yung paparazzi.
0: Nga nagsunod sa iya ha. Unsa iya mga lihok dito. Hala, diritso na yung upload. Katapangalan.
1: Pangutanong dahil mga intriguing nga mga pangutana. Labi na sa kasikas na ito karon rin sa impeachment trial. No? Moto kagahapon. Bago pang simba, wak man ni siya gisapot. Bago mang simba. Kung wala pa ni siya ingon o gikan sa simbahan eh. Oh, sa puton siya sa mga pangutan na ay.
0: Ganahan na na kung ito pangalan. Pagka once gani nga makita na siya niya, gamay murag magmugtok na siya kato pangalan niya, makakita siya ni Pirlas.
1: Pirlas?
0: Oh, ni Braille ba?
1: Ah, si Braille.
0: Niya, makasuot din na si Braille o kanang mubo bito kay nga short.
1: Ah, oo.
0: Niya, pinakigol ba? Siya Perlaling. Pero actually, palangga kayo na ko ni si Perlaling. Makakatawa ni si Vice President Sara Duterte. Naman ko yung mga reporters.
1: Namayat na raman na ron siya.
0: Si Vice?
1: Si Perlaling.
0: Namayat na. Wala na di ikaw ang kaon eh.
1: Wala na. Iyan yung kapason daw ang kining iyahang ang lawas ko noon ni katropang Marvin Ibano. Iyahan yung kapason. Natripan ni ko minyo na na. Minyo na na ha. Ayaw pag binuha. Ito no, mga katropa. Malingaw siya kung makita ni.
0: Kung atong balikan, no, ani magod kay, mahilig magunig LGBT ni si Vice President ba? Palangga ganyan ng mga LGBT katong pangalan. Okay,
1: connected siya diya sa kailang mga katungod po. O ganang morabag.
0: Sato pa morag nag-support siya sa rights siya. Ani mga LGBT ni. No? So patas ang treatment dapat why babae o lalaki apil ang mga LGBT. Now, napakita siya karon sa reliyosong panagpatapok no, nganhas publiko, iyang presence iyang ginapakita. Now, mitambong siya sa mensahe niya nga mensahe kini katropang Alan nga dili lang siya Vice President dito sa Manila sa mga tao sa kauluhan sa Visayas. Apan vice presidente ug opisyal sa Pilipinas dili po sa Davao.
1: Ayan, oo.
0: No? Dili siya vice presidente sa unsa man nga simbahan sa iglesia ni Cristo baka sa kinibang Baptist, apil na pud sa simbahan Katoliko.
1: Oh.
0: Now, ang Davao pod nganong nagpakita siya napita dito sa simbahan katropang Alan gumikan kay iha kining political base ang Davao City.
1: Oh. No, diri siya magaginhawa.
0: Unya ang kadayawan is kuan ba kanabang activity sa Davao City nga dayuhon sa mga kuan no sa mga domestic o mga foreign nga mga katawhan no nga musudong sa kadayawan festival para diri sa dakben sa Davao. Now, para sa mga supporters sa mensahe ko noon nila ni para ngadto sa mga supporters po nga nagapadayon og trabaho ang vice presidente og nag-aapil sa mga kalihukan bisan og naa kini sa mga legal og mga pagsulay karon sa iyang kinabuhi isip public official katropanghalan.
1: Ayon,
0: Now, doon na po yung mga pangutan na diha karon nga to ang ginalantaw katropanghalan ba? Pwede ba siyang mutambong sa mga public events bisan og gi-impeach?
1: Bita po, no? Ay,
0: bisan o gina-impeach siya.
1: Dapat, sa gingon ni Gerbel Luistro o ni Kapunan, dapat, kung mutambong manggaling ka, dito sa impeachment court. Ayun lang siya, tambong na mga okasyon diya.
0: Kaya na, muna yung usap sa mga kuan. Kay, kini ba yung spokesperson karon sa Palacio sa Malacan yang bisan o iyang gibisita, gitagad niya iyang amahan dito sa Hague, the Netherlands. Giconsider ni nga naglatagaw, naglaglaag. Gabakasyon-bakasyon lang.
1: Mo iyang interpretasyon na nunay.
0: Mura ba ginamalay niya karon ang
1: junket meeting lang kanunay ning iya.
0: Doon na siya kanibang Malaysia ba nga kining naasaw na huna karon sa tuang spokesperson sa Palacio sa Malacanang. Mabita na ginahagit niya ba nga unta kung usa ka kuan spokesperson maging public official ka.
1: Nato siya statement nato eh. Nga dapat be professional.
0: No, professional ka. Kaya unsay mandato da karon sa imong opisina, mao na imong tutukan. Di ka mong apil-apil aning issue sa uban, mura na magka-blogger.
1: Ang ako mandato ani karon ang pag-pray sa ato ang presidente nga gikalaban jud kaniya.
0: Karon katubang Alan no. Sa pangutana kung pwede ba ding didan ang usa ka public official nga mutambong sa usa ka public events.
1: Ano, doon na may balaod na nang magdili?
0: Wala man siya gisuspense, wala pa man siya nakonbikto.
1: Wa pa may verdict.
0: Hangtod karon na ang Senado nagpabilin pa nga nag-hear no. Tapos na naman say tubagod unsa man gid gusto sa uban ko no. Ngano man nga kinahanglan pa ang iyang physical presence dito karon sa Senado para nga mutambong gusto biyaan niya iyang opisina para nga mulingkod sa dito karon o mag-witness
1: mura,
0: sa bisan og dili pa schedule para sa pangutana nga to sa iya.
1: Mura mo po mo ganing the same statement o ganing mga pangutana katropang BRICS ba nga si Inday niabot ni nga to sa Ilocos nang hatag kini og kana ganing tabang sa mga senior citizen o kini mga sa eskwelahan nang hatag kini katong iyahang bag kani nga color green ana no para sa mga gamit dito unya karon gisaway na pod ha
0: kay dapat lagi daw nang hatag man lagi si President Bongbong Marcos og katong bagong Pilipinas bags na itom mga katropang ano lagi nanaway
1: itong puto iyahan no wa man nanaway kay ato tabang man dapat saway yun. Ang ilan na po, pariha lang dyan po si Mungingon, katropang BRICS, si Pangutana. Ang ngayon ba ni si Inday mag-appear ano yung mga tigong masama nini nga, gitaral man siya sa impeachment court. So, ang pagtuo sa uban manggod, gipriso na ni.
0: Wala pa si conviction.
1: Gikonvict na ni.
0: Wala si suspension.
1: Bisa pa yung kapugong.
0: Ang vice presidente, bisa pag makonvicto ni siya karon sa kinibang Senado katropang Alan wala man
1: nag-uban mang
0: sabot nga kulungon siya.
1: Oh, ang uban la kanang mingon lagi tag para may masabi lang, para may intriga lang.
0: Doon na lang siya, doon na lang siya kanabang mga boundaries na no. If ever simbako kung makonbikto katropang Alan. Pero layo pa man sa kamatuoran god. Ikaw katropang Alan makatuo ka og 16 na members of the Senate buboto pabor para sa conviction sa vice presidente.
1: Si Gerbel Luis Strong ako ang ipa-interpreta na. Kaya ang gingon diha.
0: Kaya na nung mga tao katropang Alan gaana na gaihap na ron sa ilang kamot ba?
1: Ilang kamot,
0: ilang tudlo ba? Mao ni si Senador Bindalo, si Senator si kining si Senator saan ni Biba Max.
1: Kaya ang si Gerbel Luis Strong siya nga ang kining conviction dili daw gibase ngadto sa majority of the members the whole sa 24 ana siya dili na siya gibase sa 24 ingon siya ibase ni sa the whole member of the Senate nalibog ang uban pila man dai member sa Senate
0: 24
1: unya di man daw ibase sa 24 sa to lagi consider ni Luis Trocron hindi rin na membro ni si Marcolita.
0: Pero doon na ruling, doon na ruling ni ana si Senator Jesus Cordero katropang Alan na although ginadibatihan nila na before sila nag-start sa trial katropang Alan na 16 gyud ka mga member sa
1: 16 members
0: Senate ang mubuto if mubuto pabor sa conviction sa presidente kung i-convict man nila.
1: Now, kung dili mo abuto sa Korte Suprema.
0: Kung dili mo abuto 16 wala. Dili mo qualify ang conviction sa vice presidente.
1: Pero mas gusto nako katropang BRICS no nga one day mo appear si Sara. Siguro na yung mga articles ito dapat nga ihajun nga pag-apilan kay need ang iyang presence ito. Siya pangutan na ni.
0: Pero personal, depende lagi katropang Alan no kung duna ba'y sampina no. Kay para tong panahon ni Erap bitaw President Erap. Wa man to gisa ni tambong katropang Alan.
1: Okay, no? Tama.
0: Tambong gawas lang katong Supreme Court
1: Corona.
0: Supreme Court Chief Justice
1: si Renato Corona.
0: Nga ni tambong siya dito.
1: Katugani dito pwede pugson kay siyang health reason, di ba?
0: Ang vice presidente magdepende na karon sa iyang ko ano kay do na pud bahiya na sila mga kay balo s'yempre president ang vice presidente ko ani kining abogada po ni lawyer ni makibalo ni sa karon sa mga proseso diha karon sa mga patakaran sa rules sa Senado o mismo sa constitutional nga ko ani rights no iyang ginasunod na isapina sa dito karon para nga patubagon aw unsa kay mahitabo katropang Alan kay katong
1: mao man gyapon
0: pag adto niya Senado katropang Alan mura nang hilo mga senador no
1: di man kaayo ingon og kana mangutan nagbugat
0: nya pagabot dito sa kongreso
1: mag-mag-mag-mag-mag-mag-mag.
0: Sa House of the Representative pod di na ko masabtan katong mga isog kaniadto mura mag ni Lailo no
1: Oh, more bag kana ganing day day kanang kanang kuan lang ni day oh. Sa karon lang ni day.
0: Ipli mura man sa gi-please katrupang alan panahon nga mulingkod sa dito atubang sa mga kongresista ganang, isa-isahon yang tutok dito. Murag dili makatutok sa iya ba no?
1: Di makatutok kay mga congressman karon murag transformer maguna sila katrupang bricks. transformer ba nga mag-transform sila pag na ganitong ilahang kontra sila ng atubangan. Pero pag wala gani, grabe kay makangalngal.
0: Na kung mao din na karon ang karakteristik sa ato ang Congress katrupang Alan. Mas may mo tambong si Vice President Sara Duterte.
1: Para mabahilom. Kasi pa dayo lay binting dalo niya.
0: Eyeball niya ning mga member sa House of the Representatives o ingon man na sa kinibang prosecutor, House of the Representatives sa prosecution na panel unya tempa kay unya ang ato po mga Senate jurors no nga mutambong di karon nag-preside para sa iyang unsa ni kinibang impeachment trial
1: sa karon wala di magud needed no kay
0: wala may sapina
1: inya magunsa man sa dito maglingkod
0: ang kinilang uban katrubang alan no kay pag once na maadto sila sa mga probinsya nganong gusto gini lang patambungon si Sara Duterte. Wala nila ginatrabaho pag ani ilang trabaho tapos sa patambungon ng isa ka tao.
1: Samot ni nota ni
0: og kanang ginakonbikto na niya ang isa ka tao nga napa sa trial. Wa pag ani sila ka hatag resakto karon nga mga pruweba o ebidensya katrupang alan na mura nag kuano kana bang gilubog
1: sa ilaha bang god ang, gusto nila pakaulawan katrupang bricks. Ang ilaha karon trial by publicity nakita na ni sa mga tao karon eh puro lang ingon ani nga purpose magbinastos la din ha.
0: Abi nimo katrupang Alan no ang nakita na to sa sitwasyon karon isa purely para bang justification para sa ilahang failure. Gumikan kay ngano makaingon tag failure katrupang Alan kay bisag sa tuwang tan-aw mangu dili kayo guot ang mga ebidensya nga ilang ginapresenta. Gikan dito sa kinibang high criminal kanabang high criminality bitaw nga unsa ni accusation batok nga to sa vice presidente
1: labi na sa plunder labi na sa kining kuana betrayal of public trust
0: katong pag hulga niya sa presidente
1: grave threat
0: wala man to na dutig gidugtudo gumikan kay murag bugawas nga hearsay raman. Asa man ang hitman, inyo na istorya ang hitman, wala man. Yeah.
1: Kaning pag undisclosed ko namatod pa undisclosure sa SALN, mo ni gingon o kanang bugat-bugat sa pagkaroon, no? Karon kay abi natog bugat ning ulahi kining sa Article 1 ni Inday. Mura bang nagkarambula na may noon sila dito sa ilahang pagtukian ng confidential funds. Kadimaong figure hinoon sa accountant. So, diha palang daan.
0: Scripted. Mali ang script.
1: Mali ang script eh. Ang total, nagkamali-mali.
0: Murag kong nagsulat kag adlaw katrupang Alan nga, imbis sa Miyerkules sa Huwebes na. Huwebes sa karon adlaw or Biyernes karong adlaw pero ang isulat ni mo Miyerkules.
1: Unang-una,
0: ready na ko na. Sa, kuan ni, na-edit sa manager eh.
1: Gi-edit sa manager. Gi-edit pa yun ang gi-edit.
0: Gi-edit.
1: Talawa si Kapunan. Kay gi-edit ang gi-edit, wala na nakajibe ang ilahang record nga gibasa ni Kapunan sa presiding judge. Sige lang, ingon taon si kini nga Chief Escudero nga Madam Prosecution, nasa tawag nila ana, no? Madam Prosecution Panel, hindi nakatugma yung binasa mo sa data ko dito. Wala akong kopya ng sa katulad ng binasa mo. Nya pag masakpan si Kapunan minsan nga I sustain na Mr. Presiding Judge sa tama yung hawak mo. Kapila na lang to siya. I sustain na tama yung record mo. Kanong mali man ang iyahang gigunitan nga sila man ang tagiya sa papel.
0: Sila may nag sila man ang naang sa original nga papel kay prosecution man sila then copy fornes na lang ang katong presiding katong mga judge sa senator judges sa katong pangalan.
1: Kanya gipangutan na tong katong babae nga paspas mo kay mo istorya. Katong sa defense panel katong gipangutan na kung pareha unsa po nang imuhang papel diha kung mao ba po niya ingon siya nga ang papel nga akong gigunitan diri pareha sa imuha. Dili pareha kang Kapunan nasa mote noon. Anong ingon na wala na may isingit-singit mago nila giedit lagi ang katong giedit ng daan nga script mo na ilisod ya Now, ikaw daw, anaon ni mo na imuhang witness, hoy, ay natubag. Muna, karon mga katropa, pag bisita ni Inday Diri, daghang masuya. Tagadabaw mo na siya. Oo.
0: Pero ganahan ko atong imuhang kuang katropa nga lang, katong mga characters bitaw ni mga anime ba? Giyon sa ni mo to? Nindo to ba, no? Ha? Nindo to?
1: Nagtonto ko mag-AI. Na sa kuan di ay kinaka na mga kuan karon kada kani mga magpabayad.
0: So kuan ito kanang bayad ito.
1: Oh, kanang ikaw tun-an kanila og unsaon pero lagi murag ka lang nag-